0: Masa. Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances. Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners. Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation, anaa mahimutang sa 2nd Floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Dito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
3: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were
4: so high. Tara na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At Tugstuga! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM! DJ Papa Kebs! Papa Kebs! Simpatikong romantiko! Hindi kagwapuhan, hindi rin kagalingan.
5: Oh, no!
4: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs.

0: You're in the music station 96.1 Infinite Radio Panabo City. Kung maging akin ka by Sugarcane. At oras may gala alas 8:09 na. Ayan, welcome sa itong programang Top Radio Hits Morning Edition. Kapanin yung DJ, DJ Papa Gibbs. Ang nagsasabing, bahalag-ulag uma, basta na ay kwarta. Adlaong Martes mga gala is Tuesday, June 30, 2026. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Internet Radio. Huwag madunggan sa ito sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM. Bukid nun, Kibawi, Bukid nun. Ayan. So, kamusta mga adlaong Martes mga higala? Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon na nag-chill-chill karon. Kay siyempre si Riz Panabo City mga higala kay wala si Haring Adlaw. So, naglangi siya. Ayan, so, good morning sa itong mga padulong school karon. Ayan, so, amping-amping mo mga higala. So, good morning sa itong mga tigpaminaw karon. Ayan, sa mga gustong mo text. Ayan, sa pwede mo text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Ayan, good morning sa itong mga tigpaminaw. Diha sa transmitter side diha sa Mawab Davao de Oro. Ayan, so good morning kini tanan. Good morning sa itong mga tigpaminaw karon ato ang mga maestra ato ang mga ginikanan na nagbantay-bantay sila hang anak dito sa school. Ayan, so good morning kini tanan. Ato ang mga men and uniform. Ayan, so good morning kini tanan. Ato ang mga nanay og tatay karon na nagbahis-bahis sila hang balay. Ayan, so good morning sa inyong tanan. Ato ang mga men and uniform na nag-assist sa mga school. Ayan, so ito ang mga TMU. Ayan, so good morning kayo tanan. Ayan, so good morning sa mga tigpaminaw diha sa Bukidnon. Ayan, so kamustang weather diha. Ayan, so good morning sa itong mga kaubanan diha kang Sir Paeng and Sir Kelvin. Ayan, so good morning niyo diha. Ayan, so mga tigpaminaw diha sa mga lagyong dapit. Ayan, diha sa San Fernando, Bukidnon. Dere sa Talaingod. Ayan, so good morning kayo tanan. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw dere sa Tagum City. Dere sa Carmen and Panabo City. Ayan, so good morning sa itong Mayor Dere, Mayor Joey Lampagos. Ayan, mga kaubanan diha sa City Hall. Ayan, so mga gustong mukaon, ayan, so kaon mo sa Lydia and Tony Itri na Lydia Parlor and Cosmetics na makitaan lang sa Luyo sa Cesar Ono. Ayan, so sila ang palengke. Ayan, so good morning kang Mama Lydia Oribia. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Bake Shop, diha sa Rose Bake Shop. Ayan, so good morning kayo tanan. Mag-ura na malit si Papa Kev. So, egg bread diha. Ayan, so good morning kayo diha, ma'am. Good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Manulite Bake Shop sa Kanto Bagamaw o diha sa Petron. Ayan, so good morning kayo tanan. Sa Marata Itiri. Ayan, so good morning kanyo diha, ma'am. So, yan, taon-taon mo. Attack na po si Papa Kev diha. At sa itong mga tigpaminaw diha sa Crislam Community. Diha sa Malagamot. Ayan, sa Panakan. Ayan, so good morning kanina tanan. Ayan, mas manawa sa gusto mo text. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, so 0912-175-1291. Ayan, so gigan kang text sir 4344. Good morning si Muha DJ. Lain kayo kay Walay Init. Makalabing-labing ko sa ko ang partner. Ayan. Ayan, sayo pa kayo. Text. Ayan, malarmaho sa ta. Ayan, so mga gusto mo text. Ayan, so text lang sa itong hotline number 0912-175-1291. Okay, good morning sa itong mga security guards karon na naminaw karong adlawa. Good morning! Oras may gala, alas 8:13 na. O kaning oras hatod kaninyo sa Kutis, Mistisa.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ng crush ko.
2: Kutis Mestiza lang yan.
1: Kutis Mestiza?
2: Oo. Try mo yung Kutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Kutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Kutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Kutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
0: Ayan, so available ato ang Kutis Mestiza dali sa itong istasyon. Oga, available po diha sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, so available ato ang glutathione and carrot papaya soap sa mga nai-oily skin, mga uneven skins, mga gala o acne. Ayan, so sakto kayo ni. Ato ang Kutis Mestiza. O kaning Kutis Mestiza dili na siya sa mga pangbata, mga batan-on. So pwede sa ito mga senior, mga higala. Ayan. Oga, thank you kay namat gapon og kutis mista si Madam. Sa ulingan ato to. Ayun, good morning kayo diha sa to mga tigpaminaw. Og if every purchase ninyo ka sa Bondre, so na may free na 3 ml na tester. Sponsored by Case Fragrances. Ayun, sa mga gustong humot, stay humot. Gamit na mo og Case Fragrances. Ayan, so natay pambabay kay panlalaki diri sa atong istasyon og available pa diha sa Kibawi Bukidnon. Ayan, so na diha sa ato ang mga tigpaminaw. Sa mga wala ka to diha kung asa ato ang istasyon dira sa Kibawi Bukidnon. Ayan, so atong hitaon na ito asa to dapita. Ay, makalimot ta ba? Ayan, so nasa Purok 1A Barangay East Kibawi sa Rita Building. Ayan, so pwede niyo mo ito diha. So, pangitalan niyo Sir Kelvin og si Sir Paeng. Og pwede po niyo i-message sa official Facebook page na dito sa 94.3 Light FM Bukidnon mga higala. Ayan. So ito ang mga tigpaminaw diri sa Davao del Norte og Davao de Oro og Davao City. Ayan, sa itong istasyon narami sa Bongkabul Street Barangay Santo Niño. Kilid lang sa PC Indri sa A Square Building. Saka lang mo sa second floor pa wala. Ayan, so nadra to ang station may gala. So doorbell lang mo para matagad mo sa sulod. Ayan. So ito ang mga nangita o gatabliya. Ayan, so available dito ang Arian's Best Tabliya. Ayan, so mga hili uchampurado diha may gala. Ayan, so available lang dito. Labi nagtag-ulan. Ayan, so lami kay tinga champurado dito. Mga pang snack, mga higala ba? Ayan, so gamit na mo o palit na mo o Arian's Best Tabliya. Og sa mga nangita og produkto sa JK's Marketing, ato ang Mega Pure Herbal Capsule and Mega Pure Herbal Coffee kay gahapon na inag-text kung available bag Terra Max dari sa Panabo City. Ayan, so pasensya ay may gala, so dili pa available ato ang Terra Max dari. Ayan, bisig nasa online. Ayan, so i-search na nyo sa online may gala, so available ato ang Terra Max online pero wala tayo stock dari sa atong istasyon. Ayan, kapat to kay panglabing-labing kay ting-ulan man. So, sakto kayo to. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Karwasyan ni Sikoy diha sa Dio Subdivision. Ayan, so good morning kay Nintanan. Sa mga Ulang Family. Ayan, sa itong mga tigpaminaw sa mga Karwash Boys diha. Ong dihiray sa Dance Cafe and J Glass. Ayan, so good morning kay Nintanan. Good morning! Ayan, so diritas to ang topic for today sa adlaw nga Martes mga higala. Ayan, so muraga, wa na mag-ray 31, no? So, ayan, so wa na 31, so ugma na po mag-July na sad mga higala. Ayan, so dali ra kayo nga adlaw mga higala ba? So, July na, mag-August, yeah, mag-bear months na. So, automatic na yun, mag-play din ta Christmas song. Ayan, so syempre, nagdali, wata kabalo kung nagdali ba ang adlaw, ang panahon, or sobra lang dyan na ito, kabisi. Siyempre, di naman tumalayan na Martes na dato, tao na, mag-Bernes na po. Lipay na ng kusog manginumay diha. Ayan, so si Papa Kev, nag-iinom si Papa Kev. Ayan, so dito sa ito ang topic for today. Ayan, so ito ang topic for today. And unsa imuhang favorite na lesson na imong na-learn sa imuhang kinabuhi, mga gala. Ayan, so unsa imong favorite na lesson ang imong na-learn sa imuhang kinabuhi. Ayan, so pwede mo text sa itong hotline number. Ito ang hotline number na 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Ayan, so unsa imuhang favorite na lesson. Lesson, di siya lesson. Ayan, so unsa imuhang favorite na lesson nga imong na-learn sa imuhang kinabuhi. Ayan, so syempre, namin dito tayo mga struggle dyan na gamay lang na o sa pagsisihan ni mo na desisyon sa kinabuhi. Yeah, natagam na ka. Yung nga adik, na kumabalik ka to. Ayan, so my favorite mo na lesson na imong na-learn sa imuhang kinabuhi. Ayan, so pwede mo mag-text sa ito ang hotline number o pwede po mo mag-message sa itong official Facebook page ang 96.1 Infinite Radio Panabo City. Ayan, so manang tundi po na ayan, so good morning kayo talan. Good morning! Ayan, sa ito ang gahapon natin alam mo na ito si DJ Labusca. Ayan, so good morning ka nga DJ Labusca. Ayan, so natuwa na pong i-invite si DJ Labusca. Good morning! Ayan, so good morning sa mga DJ Labusca. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon diha. Sa ito ang mga toda. Ayan, sa ito ang mga drivers, pedicab drivers. Ayan, so good morning kanina tanan. Good morning! Sa man yung toda or organization. Ayan, so good morning kanina tanan. Good morning! At oras mga gala, alas 8:19 na. Ayan, sa so pagbalik na ito ang pangbasa ng mga nag-text. Ito ang topic for today. So, unsa imong favorite na lesson na imong na-learn sa imuhang kinabuhi. Ayan, so text mo sa 0912-175-1291. Ayan, so makatag sa koga, unang awit. So, kung sa taka ng pinalove song sa Taron, Wa Mainit. Yes, pinalove song sa tagikan kang Sarah Geronimo and Piola Pascual. Paano ba magmahal na sa top radio hit sa Morning Edition? I'll be right back.

0: Introducing K's Fragrances, para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Just C, vitamin C plus zinc.
3: Just C.
4: Oh, good evening, nung lading ni?
5: Yes, sir, nung lading. Kisingalan na to, sir.
4: Ah, chief ko ni, sir, si Diyos Kuro de Hilo, taga-diplahan, sir.
5: Ah, taga-diplahan. Unsa itong testimonies product, sir?
4: Pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Powerten, sir. Okay na kaya akong lawas.
5: Katong wala pa ka nagamit sa Powerten o Jassy, unsa ito yung gibati sa una?
4: Ang gibati na po sa una, sir, kanang mo tungas ko, ang akong ko. Dahil pagka ako ilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh. Ako nisulayan. Nisulayan na kong pagwerte ng Ganyase. Alam, lindot kayo akong pamatay. Karoon muna nga akong pagkaroon nga testimony sinuwa nga pagkanduta dito sa pagwerte ng Ganyase. Wala nila yung pangtambal akong kanyad. Okay na kayo akong lawas. Diyos kuro di hilo. Taga-diplahan, sir.
1: Power 10 Probio Capsule.
2: Just C. Vitamin C plus zinc.
6: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
7: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almoranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-antos sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
8: Si Rosa Bisaga, 65 years old, puyo sa Kawa, Sarangani province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom og Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko ang Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa katulo sa usaka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
7: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
9: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, a perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
10: Maayong panglawas ka na itong tanan, laing testimonyo na sa karon ang ato ang madunggan sa usa ka user sa MLA capsule. Kani ato, dili dayon siya katulog. Tungod kay nagka-insomnia siya, tungod pod lagi sa iyang balatian, usahay mo taas ang iyang blood pressure. Unya, naapod usahay nga kalit lang mumubo ang iyang blood pressure. Gani, ni mubo sab niini ang iyang hemoglobin nga mo hinungdan nga dili na siya katulog ug tarong. Apan human siya nakagamit sa MLA capsule, dunay kay kaalibyuhan nga nabatyagan niya sa iyang panglawas. Kaya na normal na ang iyang blood pressure o hemoglobin pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Kaya kini nga capsule, broad spectrum kini nga pwede kaay magkatabang sa pag-alibyo sa bisan unsang sakit. Kaya lawom o halapad ang pwede kaayo niini maalibyuhan. Tungod kay duna kini iron, potassium, vitamins and minerals o 18 ka amino acids nga makatabang sa immune system nga paligunon. O dunay boosted nga anti-inflammatory o antioxidants properties nga makatabang sa paminos sa mga sakit nga ginabatyag ug maka-repair sa mga cells ug maka-regulate ug normalize sa blood pressure ug maka-normal sa sugar levels sa dugo. Busa atong paminaw ng usa ka mga nakagamit ug naalibyuhan sa MLH capsule.
11: Ako si Jenny Espiritu, taga Summerlight, Pulumulok sa Cotabato. Nagpasalamat ko kay nakagamit ko aning MLA capsule. Kay dati, akong paminos kong lawas, ang balatian yun is nagataas pa ba ang dugo. High blood anemic, pagkahuman, nag-insomnia ko inigabi, maglisod kong tulog. Pero paghuman ako, take aning MLA capsule, lami na kong tulog. O gani, lami pa po na kong kaon, kay makagana siya kaon. Pero kamo na lang po'y mag-control. Ha, normal na kang paminaw sa ko ang kaugalingon. Gaan na akong paminaw niya na normal na po na ako ang BP. Nakagamit ko ani MLA capsule kay nakadungo ko ani sa radyo nga gi-advertise nila. O nainganyo ko nga mugamit kay musulay lagita para sa atong lawas. Pag-take na ko, nakauyon man jud ko mo nang kamo na nagapaminaw ani. Sulay na po mo. Kay 100% ko nga akong ikagarantiya nga tinuod jud ni. Piktibo gid kaayo.
10: Mao kato si Jen Espiritu nga nakasinati sa kalibyuhan na pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Busa ka mo, unsa pa yung ginahulat. Kung doon na kay sekretong balatian, palit na o inom na sa MLA capsule.
12: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At Tugstuga! Tugstuga! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
13: Oh no!
12: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lambingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
14: Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City. Itong oras may gala alas 8:37 na. O kaning oras hatod ko ninyo sa mga produkto sa Nong Lading. Ayan, sa available ato ang produkto ni Nong Lading. O available po dyan sa mga duol ninyo ng mga butika. Ayan, so available ato ang Nong Lading Essential Oil. Ato ang Power 10 Pro Bio Capsule. Ato ang Clay Gel Coffee Mix. Ato ang Jazzy Mga Higala. O ato ang Viscomac Eye Drop. Ayan, sa mga naminaw karon, ayan, so available siya diri sa atong isasyon. O kanina programa ha, atod kaninyo sa Lydia and Tony Itiri and Lydia Parlor and Cosmetics na makitan lang sa layo sa Cesar Ono. Ayan, sa daang palingki. Ayan, so good morning kang Ma'am Lydia Uribia ug siyang mga staff diha. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw karon. Sa Panangita o Kutis Bisisa, available na diri sa ato istasyon. O sa ito ang mga tigpaminaw karon. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Good morning! Yung DJ Matagbuntag, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahala gulay gugma, basta na ay kwarta. Ayan, so, but before na ito ihatag, ito ang topic for today. Ayan, sa so, magpa-public service at ta. Ayan, sa so, kipanawagan ng mga pamilya o mga kaparintihan ni Adele Villar Alcover, 63 anyos, lalaki nga nakaroon sa kustudiya sa Dacosugian, home for the age sa Lower Kawandian, Buhangin, Davao City. Ayan, kung nga kamog, ipangita sa inyuhang banay. So, pwede niya bisitaan sa Dacosugian, home for the age sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. O nga, pwede nyo text sa number na 0968-207-8592. O nga, good morning sa to ang mga tigpaminaw diha. Ayan kang DJ Ariel siya hang mama. Ayan, so good morning sa inyo ha diha, ma'am. O kang DJ Ariel siya mga kaubanan. Ayan, so, o nga, i-play na tayo yung mga song request, ma'am, na How Did You Know by Gary Valenciano. Ayan, sa po kayo ang na music ba? How Did You Know? Ayan, so dito sa to ang topic for today sa adlaw ng Martes, mangigala. So, unsa imuhang favorite na lesson nga imo na-learn sa imuhang kinabuhi. Ayan, so pwede mo text sa to ang hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, so morning sa mga Giromo family di ay diha sa Tibungko, Davao City. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
15: Good morning!
14: Ayan, so basahin natin ni isa-isa. Ayan, so gikan kang texter 9644. Good morning si mo DJ. Ako na si Ivani Rosie ng Tagum City. Ang ako a DJ na na-learn sa kuang kinabuhi kayo. Ayaw pagbuhat o mga butang na ikasakit sa imuhang kapwa-tao. Kay ang gaba raba DJ, dili jud magsaba. What goes around comes around. Dapat huna-unaon gyud sa gyud og tama ba or mali kay para di na masumbalik sa ato ang sitwasyon. Ayan, so manang mapod na ayun pagbutang na ikasakit si mong kapwa. Ayan, so manang uban man gud na kanang manghimo sila og sakit, manghimo sila og dagutan for their own interest mga higala. Ayun, so mo nang dagag mga selfish, dagag mga unsa ba? Kana nga mahalag matapakan ng ubang tao para sila mulambo sila. Ayan. So dapat dili jud inana mga higala. Ayun. Ayun sa so, to mga tig paminaw karon. Ayun, so good morning kaninyong tanan.
13: Good morning.

0: Ayan, so dito ka ang texter 7403. Ayan, sa trabaho, Papa Kevs, ayaw pagsalig bisag si Kinsa kay basig libakun ra ka patalikod. Ayan.
1: Ayaw!
0: Daghan na ginana ang mga higala ka na. So, siyempre, sa mga dagkong kumpanya, na daghan magpapapil sa amo ba na abig tagapagmana ng kumpanya. Ayan, so siguro, kahit siguro, be friendly na lang sa kumpanya. Kung nadyo'y uban dyan na sip-sip dyan sa trabaho, nadyo'y kay mahimo, ana. Ayan, sa ingon pa ni DJ Ariana. Unsa man dyan, ma-play or deal. Ayan, so ma-play na. Unya, alas 9, DJ Ariana. Ayan, so drita kang Sir Labusca. Ayan, kang DJ Labusca. Ayan siya. Pa-shoutout na lang daw siya kang Riza Melihor, kang Damang, kang Arnel Pelenio, kang Ma'am Princess Bastes, kang Malati Boy, kang May May, kang Janice, kang Gian, o kang Lester Bailon. Ayan. So, good morning kaninyo diha. Nag-greet kay si DJ Labusca. Ayan. So, good morning sa mga DJ Labusca.
2: Good morning!
0: Ayan. So, dito kang 0344. Good morning sa mga DJ. Ako dahil si Maricel Madrid ng Santo Tomas. Nakakuha na kay Love Yourself o Don't Trust Anybody. Ayan. So, tamod may gala na love yourself, John. Magbilin o gugma sa imuhang sarili. Dili kay ihatag sa tanan. Wala nga uban kay dugay maka-move on kay gihatag sa tanan.
1: Ayaw!
0: Gihatag niya ang tanan.
1: Ayaw!
0: Ayan, so dali kang texter 1743. Good morning, Simuha DJ. Ang ako na DJ kay... Ayun lang, nawala. Na-exit akong cellphone.
1: Ayaw!
0: Ayan, so, asya na, dili tanan, barkada nimo mo, tabang nimo, once kailangan nimo og tabang. Naragyod, pipila ka mga tao na mo tabang nimo. Maong di magsalig sa mga tao nga nakapaligid sa imo, nga close sa imo ha. Try to stand by your own feet. Ayan, so, tama po may gala, no? Magay lang, magitaan na to sa social media na katong grabe, barkada, mag-inom, invite ka kanang grabe pugo sa imong barkada pero ikaw magkasakit, ikaw magkakasidente, so wala imong barkada. Ayun, so, nara ang barkada nimo paglipay-lipay. Pero kung kuan na ikaw na imong hinanglan, kailangan niya og aruga, mangawala na dala sila. Wala nga choose your friend wisely, mahigala. So nara ang mga tunay na mga barkada og napo yung mga barkada na casual lang kanang amigo lang mo niya, wala na, okay na. So lahi ra jud ang najud mo best friend jud. Ayan, so mo na nga to ang mga tig paminaw karon na kita na sa social media na naaksidente siya kay lagi kay invite siya sa iyang barkada na mag rides pero lay po na rides po kan grabe ka rides po na mag superman na. So bad nang mag superman mag kwan ha, mag motor ha. Ano ko mag kwan na. Kwan da yun, hatag da yung Gcash da yun. Ayan. Ayan, so drita ka, texter 5443. Kanang dili magpabudol sa sunod na eleksyon. Ha ha ha ha.
1: Ayan.
0: Ayan, so tama po na vote wisely dyan. Ayan. So kung sa imang kan dyan, kanang i-research yun ninyo ang mga puhon-puhon na mudagan. Ma'am, kuna siguro barangay election karong November dumta. Ayun, sa so, pili kuna ninyo kana i-research ninyo sa ilahang nakuan. Sa so, bala na mo diha. Ayun, sugi kan kang 6344. Good morning sa mga DJ. Pili na ko i-greet si Auntie Hina sa Ivedra og si Nanay Josephine na naminaw sa imuha. Ang akwa na DJ kay dili magpataka og pautang bisan pa rin tinimo. Wag yun na akong na-learn sa karon na tuig.
1: Ayaw!
0: Ano, may gala dyan. Bisag, parente, barkada, pamilya, basta utang.
1: Ayaw!
0: O na nga, ayun, kopiyan sa pautang dyan. Dapat dyan ka ng good payer dyan. Ayan, sa toang mga ting paminaw diya, pareha tatangan siguro na iutang.
1: Ayaw!
0: At oras may gala, alas 8:45 na. Ayan, sa toang topic for today na unsa imong favorite na lesson na imong na-learn sa imuhang kinabuhi. Ayan, so pwede mo text sa toang hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, so pagbalik ito may gala, ito ang pangbasa naman nag-text sa toang topic for today. Ayan, sa so, mga hatag sa kong kanta, gikan kang Gino Padilla. Entitled Gusto Kita, dun sa Top Radio Hits Morning Edition. Ayan, so I'll be right back.

Gusto Kita by Gino Padilla. At ang oras mga alas 8:49 na. Ayan, sa tuning ang pamasahan na ito ang topic for today na unsa imong favorite na lesson na imong na-learn sa imuhang kinabuhi. Ayan, sa tuning pamasahan uban pa ng text. Ayan, sa dalita kang text are 4344. Ayan, so... Ayan, sa ingon siya dire na dili magsalig sa usa ka tawo kay mo traitor gyud na sila nga maski pa kadugo or pariente papa kebs. Ayan. So tambod may galano na dili magpa salig sa usa ka tawo na mo traitor. Ay syempre unta man dimo tama mananagna na kana siya mo traitor o dili. Kana nga kwan juga kanang dapat na careful kasi mo hang palibot. Ayan. So dapat maniid ka daan ba na oy basi kun sa nihang himuon or sa bayang istorya si Mua sa, at may manang advanced daan. Ayan, sa dirita Papa Kebs, unsay mong favorite na lesson nga mo na learn sa imuhang kinabuhi? Ayan, sa ako ang maigala. Ayan, sa so, sa ako akong favorite na lesson kay Kuan, trust the process. Ayan, so dili magdali, dili magrush isa kabutang kay ihatag yapon sa Ginoo kung unsay imuhang gusto. Ayan, manginang mahigala manggoy kasagaran mong good kita or ako usahay kaya mag-rush ay gusto ko ani pero dili pa day ay dili pa day sa tamang panahon. Ayan, so makaget siguro mga anak siguro. Ayan, so muna nga trust the process na lang yun kung wala pa si muhang wala pa si muhang nabos yung ginabuhi, so why not bali next month, next year. Ayan, so lahi-lahi mag-og kanang kwan kanang moment ang isa kataho. Ayan, so kung dili ka pwede mag-ingit sila ha, kay nilambo sila, nadato sila, daghan lang achievement, kaya ikaw wala. Ayun, so dapat happy ka sila ha, kay ilahan namang moment na mo shine sila. Sa imo ha, magpaabot lang gihapon ka, dala ampo mahigala. Ayun, so. Muna nga, trust the process, dili magdali, no rush. Kaya kaginawaan imong sarili. So kung mag-rush ka, pamali imong decision, madagma gihapon ka. Ayun, so muna nga, sige na lang kagadagma ani. Ayan, so maro itong topic na ito, may gala. Ayan, so salamat sa tanan sa mga naminaw sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukinon. Ayan, so karunya, may gala. Ayan, ang musunod na ninyo programa kay si Sir Kelvin Mandapat, ayan, sa Yesterday's Once More. Pero karon ang madunggan ninyo niya pagkumansang programa kay si DJ Trixie. Ayan, so sana all, plakpakan na ito kay onboard na si DJ Trixie. Ayan, so sa kapila na bulan na wala si DJ Trixie, ayan, musulpot na siya ron. Ayan, so atangin ninyo niya pag-uman sa akong programa si DJ Trixie. Ayan, so pwede mo mag-request ito katong mga 90s and mga love song dyan sa programa ni DJ Trixie, ang Yesterday's Once More. Ayan, so niya, tuwa lang atangin ninyo ang programa ni DJ Trixie. Ayan, so salamat isa lang sa mga tigpaminaw karon, labi na sa tuwa mga lagyong dapit. So tuang mga uban pang mga programa diri may gala, so ay mo kalimot o tune in sa tuang station mga higala. Ayan, so sa mga nangitaw mga produk ni Nong Lading, ato ang Kutis Mistisa, ato ang Arian's Best Tablia, ato ang JS Marketing. Ayan, ang ato ang case of fragrances available na diri sa ato station. Ayan, so ugma na po itong mag-uban-uban, same time, same station. So again, ang musunod na yung programa kay si DJ Trixie. Ayan, to sana all DJ Trixie. Ayan, so dagan nang ito ay DJ Trixie ani ba sa kapila na kaadlaw or bulan na wala na siya katingko. Ayan, so atangin niyo si DJ Trixie taod-taod mga higala. Ayan, so salam isanan. Ayan, so pasalamatan ako mga staff, mga management, dari ako mga kumanang DJs, ako ang mga reporter, mga news anchor, o sa diya sa Kibawi, Bukinon. Ayan, so thank you very much. So umayon pa mga man, same time, same station. Ayan, dari lang sa itong programa nga Top Radio Hits sa Morning Edition. Kapag yung DJ Papa Kebs. Ayan, so maghatag sa glass na awit gikan sa Song Request entitled How Did You Know by Gary V. Dilan sa tuang programa nga Top Radio Hits with DJ Papa Kebs. Bye-bye, God bless, and I love you all.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dunga nga detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
2: Maayong balita mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3 and E, folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles, taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata, ug ang corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids, makapagana, makapahait sa memorya ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
5: Working like Molly. Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store.

simula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa. Adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable o reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
1: Dong, schedule biya nato karon dong.
2: Kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
1: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a macaroid, so palmito, horny goat weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kung asa muhatag og sakpong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule, isara ka kapsula, 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron si sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
2: Day, schedule ba ito karon day?
1: Kani, akong gipangita. Alinong, Terra dong.
2: Tira mo lang.
3: Naghahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga, maglisod og kakita kung musulod na ang kangit niya, og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract, usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta. Mag Eye Care Gold ka, ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, ug maski pa kusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: You're tuned in to the best, the frequency
5: 90.9,
4: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Of motorcycle, SSS, and JSIS pensioners o business permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gulat? At doon na ang Managers Lending Corporation.
1: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: simula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan. Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella, nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
1: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw, nagpula o nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer o cellphone, gisulayan na ko ang I Care Capsule o ako po gipatuluan akong mata o I Care Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras, nawala gyud ang pagpamula.
2: I Care Gold Capsule.
4: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.

0: Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ani ana gyud ang programang muhatag og paglaom og kasulbaran og kaayuhan sa tanang nag-anto sa inyong mga sakit o balatian og labi na miadtong galibog og unsay itambal asa magpatambal og nawad-an na og paglaom sa kaayuhan. Paminawi ang Health Guardians Program uban sa atong sikat og nailhan nga mutabang kanato bisan og wala tay kwarta. Ang programang 66 Educational Program Mga Sex Secret Protection and Its Natural Medication ginamit ang sumala sa Republic Act 8423, better known as Traditional and Alternative Health Laws of the Philippines. Aniha ang atong humanitarian doctor, isa sa mga banggiitang alternative medicine doctor, doctor in naturopathy, master in public health, certified alternative physical therapy, acupuncturist, certified European iridologist, European sclerologist, the most outstanding doctor in humanities, president in IPPA kun International Iridology Association, ug kasamtangang director sa World Council Awards. Muabi-abi sa tanan ninyong pangutana. I-text ang inyong edad, gender, unsa ang inyong sakit, ug i-send sa 0590-07920 or 0975-136-7220. Ani ana gyud si Dr. Geoffrey Lagit. Ani ana si Dr. Geoffrey Lagit.

Subaybay sa itong programa sa radyo. So sa gihapon, makauban Dr. Lagit Pinanga, ato na pong isgutan karon unsaon yung pag-eliminate mga Pinang

pinangga kailangan mo ganyan mo na to ang kwan pinangga body organ pag nagini kay inyo niya mo usap gani ka nagsende na siya pinangga message sa inyo na naakay ikapun di mo kung paggawas dito siya hydrochloric acid amayita mo ato pinangga amaw lang ito gastos talaga o na mga pinangga ang evento. Yan, isang magkagrabe.

0: sa doktor. Pero di ay mga pinangga, promise yan, istorya. Okay, so mo ang istorya mga pinangga, sa gitawag na ito na ay high blood pressure. Okay? So, sa nag-high blood pressure mga pinangga, o ganda ito ang istorya, pero hindi ko din lang ang cholesterol at mga pangalan. Pero di ay mga pinangga, sa real study yan, ang atong itawag pinangga o kanang ugat, ugat na blood vessels, o ang atong itawag ng arterial wall mga pinangga, pagtaas na ikag acidity sa lawas, iya ditong pangbuslutan. Oh, pangbuslutan to niya. Oh, niya karo mga pinangga kay kaning atong lawas, puram din ni siya kana bitaw. Dili tubeless pinangga. Kabantay mo anang mga likid nga ginabuhuan nila pinangga o kanang mga liquid sa sulod. Kay para punuhay o pabuslot, automatic sa pinanggang mo, sulod sa bangat, bubulit. Mauli na pinangga ang trabaho sa kolesterol. Dili man mali sa kolesterol. Ang trabaho po ito, pag mabuslot ang atong mga arterial wall o ang mga blood vessels, muana na yung magawas na yung kolesterol. Ang kolesterol, magsigi siya pinangga, punit, punkit, punkit. Daghan na magbangag ang imuha pinanggang arterial wall o blood vessels pa pinangga, daghan ng kolesterol mo bulit. O na mga pinanggang unsaman, kung gamay na ang bangag, di na pinangga ka-circulate yan dugo. Plus, ang dugo nilapot. O, pinangga, kapalo nag-ismuta naman nato sa miaging ang nakalapot ka na mga kolesterol sa, bad kolesterol sa animal product. Nagkaroon pinangga. Ito sa, basta mo ito yung experience nyo, ang acidity, mabangag sa inyong mga ugat, ang kolesterol mo bulkit. Di nagagbangag, nagagbulkit mo, tamatong kamay ang ugat. Okay, asa pinangga, gikan ang hinungdan sa gitawag na to o acidity. Sige, lista mo di ang pinangga. Una-una mga pinangga, kanibang, kwan, kaning stress ba sa tao? Grabe din na makahata ka sa stress. Kana dito magdali-dali ito, ta? Okay na, okay, sakit ng arthritis. Siya ko sa mga arthritis ko. Kinabang tutulog-tulog, patamag-tamag, patanga-tanga. Maybe na mga office worker, mga pinangga, government worker, sa'yo inyong duty. Alas 7 ang inyong 7:30 ang inyong time-in. Niyo sa mga orasan ni mata. Koroy, di mata matulog kag sa'yo. Maybe na may arthritis. Sigit tatanga-tanga. Tatatatama. Di ba na yung pinangga mo luto? Di ba na yung maligong dali? Dito naman siya sa 11th hour. O ba man isakit sa Pinoy pinangga? Tardities. Unya-unya pinangga. Kaya may ita mo pinangga mag dali-dali. Dali-dali yung kaon. Di ba? O, pinangga na dali. Grabe yung stress. Kaya napapinangga yung panahunting kaon nga. Sige pagkagyaw-yaw, no? Sige kag pangasaba. So mga pinangga, may tabo magulat eh. Panahon magulong tatanga mong kao. Ang atong tiyan na kinanglan sa pinangga aid is a blood supply. Dapat ang dugo dito pinangga mutabang tanan sa imong tiyan para mutabang og digest sa imong pagkao. Ang nahita po kay grabe naman stress na magkakutok, sige pagkagpangasaba pinangga, sige kagkaraton, sige kagkanerbios. Ang nahita po mga pinangga, ang imong dugo manaka dito sa imong utok, mabusakas utok dito na po siya mutabang sa imong utok. Dimodo ang nahita po mga pinangga, nakulangan katabang ang imuhang tiyan sa pag-digest imong pagkaon, motong ma-indigest. Okay, so talimtanin ako isa na ako client mga pinangga. Sige. Okay, so parayin ta mga pinangga sa to ang hisgutan ng acidity. O na to ha, kumukaon ganita mga pinangga, give time to it. Give time to it, pinanggaan, tagaan imong oras, dili magdali-dali. Kunya pinangga, ang sunod ani, kinahanglan mo kaong ani ka, eat cheerfully. Dali pa yun, ayun ang, dapat kini mo kaong no, wala mo i-watch of mga cellphone, wala i-watch of television, dili mo maminaw balita. Kaya maminaw mo balita, mo pa dito'y balita, mga pinanggang, ang agta, nalata, na-stress ka. So, maisturbo ang imong digestion. Muna pinangga, give time to eat, eat cheerfully. Eat happy ha, wala na ng mga yaw-yaw, sige sinok matay, just kananan. Wala pinangga, okay, maote lang, may mangluot, may mag-ilat, magkaon. Hindi ganahan mo kaon, ma-indigest sila. Minaw mo mga ginikanan, gamaon pa ginin ampay. Kanus ang magtapog, just kananan, marunay ganahan ninyo pinangga, yaw-yaw. Di panukmat, di ba? Okay, so magbago, magbago. Sunod mga pinangga, kumukaon na ta, naa siya ay permanent time o niya on time. So kung mamahaw ka pinangga, depende sa imuhang nature, sa imuhang work, ha? Basta sa mga estudyante, sa'yo na mga estudyante ron. Mga size, klase na si pinangga, so na 5, magbaktas na. O bugikan na mo sa inyo. So dapat kukaon mo alas 5. Yung bang office worker, alas 6 na mga on. May mularga mga pinangga pagka 6:30, tama-tama, maubod sila, wapay alas 8. Pinanggaan yung mga siya ang role of law sa atong lawas. Depende ha, kinala mo kaunta permanent na oras na mga pinangga. So, unsa ka tang orasa ni kaon sa pamahaw? Magkanta mga pinanggag 5 to 6 hours usa man niyo. Na ha, di man eh. Kung mga on gani punta, pagsalad mga pinangga o prutas ka ng uncooked, madigest na siya pinangga 3 to 4 hours. 3 to 4 hours. Pag niluto ang imong pagkaon, 5 hours. Pag naay mantika imo pagkaon, 6 hours. Bukay mo siya mahuman pag-digest. So, di modo, pagkaon na itong mukaon, luto ang yun eh. So, di modo pinangga, kung mamahaw ka alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, mag 5 hours, kung namubati na kagutom. Na kay minantikaan man imong gikaon, maabot siya galas pusi. So, munang ang atong timpaniyot to, 11 to 12. Pagkahumanta, 12:30. Kung alas 5 po sila namahaw, di mo po, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, tutoy lang tiyan. Kung ito alas 11, muna ilang timpaniyot to. Kung nga, paghumanin mong glance, eh, kataganan, alas 12 mag-inok. Dito. So, alas 12 imidya, magkakaon. So, alauna imidya, alas 12 imidya, alas 13 imidya, alas 4 imidya. Alas 5 imidya, pinanggawa na, kutoy na. Kutob ka sa alas 6 imidya, ting panihapon. Kung niya, abibayin mo pinangga, magkataganan sa mga Pinoy karon, mamani atong mga wrong habit. Kay late at night na tama niya. Dapat kanang oras na 6 to 7, maunta na iting panihapon. Yung wala pa man tanas balay, ang kadaghanan, pinangka ang uban, nagsige pa magsuroy-suroy, yung uli o balay, late na. Muna pinangka, pag late na po kamukaon, mag-acid ang imong niya. Yung pasabot, dili mapuslan ang imong ikaon, kaya mahimo naman siyang acid. Una nga, ang design ng tasat kong lawas, dapat sa panihapon, pwede na tanggili mo kaon. No, mag-inom na lang tag liquid or juice or nilaga nga herbal. Kaysa mo kaon, kag-late up, useless mo. Manang, manangko, pinangga ang atong mga pilipil o mga kiyan. O na, mga pinangay, tinuod niya istorya. Hindi kong lagi sa gana pinangga, kaon gabi yun, yung kadaghanan para bagyon, baliktad ang sistema. Kaya ni pamahaw, magdali, kinalit na. Di ahad, dali-dali kaon, kamay ng kaonon. Ang uban pinangga estudyante, di ganyan mamahaw. Na, magkakabuang ramang yun ang pinangga. Tama yun, kung hindi ka graduate, ino, daghanan ngayon sakit. Napakay sakit sa utok. Unya, mga pinangga, mag-asin ang inyong hirap. Late at night naman kita mga on kay kasagaran, pamahaw, dadali kaon, pagpaniyot to, bahaw naman ang imong balon, di na po kay kaganahan mo kaon. Ini kagabi mo itaas o oras, kaya magdali. Laglaad pa, ito pa sa parke, ito pinangga sa night market, dito pinangga mga manoroy o eat all you can. It all you can malagi on sa itsurya o panatakao. Pwede times 2, times 3. Pwede mali agin ang itsurya ha, pinangga. Labi na kay gabi eh. Dapat gabi eh, wala tay kaon or mag-light me lang ta pinangga. Malay giingon lang sa naga advice pinangga o balance dahil pagpamahaw ko no, it like a king. Oh, it like a king. Manang kaon yung punah. Oh, nakailaw oy, napakay pinirinto, napakay salay. Pagkapaniyod to mga pinangga, eat like a queen. Eat like a queen. Pero ang dapat tayo pinangga, sa buntag kung naglaw oy magtana, tayo beans. Pagkapaniyod to pinangga, dapat salad ang dog yung atong winner, inip. Salad ang mga buwanan. So muna mga pinangga, pagka panihapon, salad hapon, pero fruit salad na. Fruit salad. Ayan, pinalit, fruit salad. Ay. O, na yung mga mayonnaise, wala pinangga, ikaw na yung mag-iwo. Iwa kang avocado, na yung saging, na yung kapayas, na yung manga, na kay apple, butangan ni mong sweet corn, butangan ni mong pasas, wala. Na-out na, na-out mo. O, butangan lang ni mong pinanggag honey. Oh, pwede mo tangan mo pinanggag stevia or coco sugar. Ano? Oh, di daw pa niya po kaya magabigot pinangga. Bila-bila ng tagabol. May man itong mga kalipid din, may mga partner magabigay kay hukuman sa pamanan sila sa mga tulog. No? Di matulog pa ilang kinaon. Kaya tayo tao mga pinanggang wala, hapon na labirahon. Mas mayo na ito. Ako nito, pagdakos ko niya, mamaya ako na-experience. Kapantay mo sa mga nangatong clinic, uto, sinuklagit, sige pag-check up. O, di man ko mag-lunch mga pinangga. O, di ko mag-lunch pinangga, halos ako mag-tumils. Dito na may manito, alas 3, alas 4, pagpangurot ng pasyente. Panarita mo pinangga, buto mag-asin na mupiyan. Buto'y nakatakbo sa buntiyan sa pinangga. So, muna mga pinangga, ha? Itugin ka ng asin. So, nakuha na ninyo. Sunod mga pinangga, kanang magsigi kagkaon na mag-inom. O, kanang pag-iingon na pinanggang drinking with meals. Yan dapat magulat ako ng pinangga. Ang atong tiyan pinangga, inig mo kaon mangulga, sa entrance, nanay kitaw ang pinanggag mga gatekeeper. Entrance o exit. Tawag na pinanggag ka ng illusical valve o katong gitawag pinangga o kwan. Sa duha na kabal pinanggag ang gatekeeper ang mutuan na pinanggag ang pangalan. Okay, so mahitabuan na ang imong stomach di ay sawa pa kay kao. Abreday itong itawag o bigset na pailongos kung ang entrance. Pag muinom ka pinanggag any liquid, magsunod si mong baba, mo diritso na din na siya pinanggag ito sa judinom ang stomach. Pero once day, makahungit day ka isa-isa ka morsel, isa ka mumuhok, mo-close din itong gatekeeper dito sa exit. kuna ini-close ato niya, ininting na imong isunod sa imong baba. Mukaon ka mo, inong ka pinangga, di na to mo awas. Mapundo na pinangga. Kuna sige kagkaon, siging inom, pinangga, dili na siya maong, kaya may tabo, kuna gantong liquid si mong tiyan, inig-digest sa imong pagkaon, dili siya ka-digest. Kaya nga naman, imagine na rin na o, pagkuha mong isa kabaso na tubig. O tangi ko sa katutsarang kanon. Pag humanda ko pa ang kanon, isa ta ang kanon, makapisat baka, di itungod sa presence sa water nga naa dito. Pagpulpot-pulpot rin na, mawagya ko na mahitapon sa tortiyan. O na pinangga nga, niyoro bata kay mukaon. Pinangga ha, hungit nga may, tilaw lang eh. Pag tilaw din, sirado. Kuya, pagkita mo kaon, linapay, pandihado ang sabaw, kay kaliwa tungkulano. O, pakibaho, pagisabaw. Kuya, po ni ubang bisaya, mga pinangga, kay umagkaon, may soft drinks, kumbili, may gatas, may Milo, o, may kape.
1: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
2: Naunsa ka ba rin? Kalawang pagod sa imong gininhawaan?
1: Nawad-a naman ko kong pag-asa pa rin. Kaning mga ipang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang inom. Wala pong kihapon kong mauli eh.
2: Alangan ma rin, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
1: Mauba pa rin? Asa man ka nakabaluan na pa eh.
2: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Marie. Aniya o?
1: Aduna ka ba'y gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
3: Serbisyo publiko.
1: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nagunang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
4: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
5: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Okay, so, mayong kuan pag-view sa tanan na itong mga televiewers, no? Diri sa Doc Lagit Naturopath Clinic. Ay, ma'am ka nang, ang imong banag, i-cleansing ko sa una sa clinic. Sa unsang pamaagi gani nga nakaanhi mo sa clinic ni Doc Lagit?
7: Alam ni na kuan nga tested na namo kay riyam dati nga manghod diri pod kay ikaymo man to siya.
6: Ang ikaymo.
7: Tas ni ana mo pagkatulo mo test PM si ikaymo siya. Kay stage 3 naman to iyahan kuan cancer. So wala mi kay ni do mi sa imo kay nakadunok. Riyam mo magulang GI dati pa yung ex-kapitan sa San Antonio. Dati po to diri sa imo ha.
6: Ah, mao. Mo'y nag-refer sa inyo, ha?
7: Oo, napadid ka itong isoon pa dyan niya. Mao, daghan ni sila isoon.
6: Daghan na ni siya. Sa ato pa, tested na tested.
7: Oh, tested na mo ikaw, doctor. So,
6: katubanggi si Kapitan. Sa so, pangalan ni Kapitan?
7: Godofredo.
6: Ah, si Godofredo.
7: Labrador. Ang katong babae niya mo, si Felisa Kumapas. Kumapas naman yung bala.
6: Ibatoy na stage 3.
7: Oo.
6: Ang Labrador Kumapas
7: ko siya. Dahil Felisa Kapanya, Ignacio Labrador. Dali po ito sa imo ha.
6: Ang sapoy sa kita, Tata Ignacio Labrador. Ah, kidney po din ang problema. So, nangaulian po sila.
2: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
3: Doc Lagit,
8: bawal magkasakit.
9: Bawal magkasakit.
8: Bawal magkasakit.

kami din magluto din sa mga pinangga na oval food. Kaya ito ba magunang-una pag ikuwang sa iluan na dito. Pag senior citizen, kuwang nagnipon, di naman kausap. Ang ilang tirada, lataon ang ilang gulay. Kana din imong gulay nga gilata mga pinangga, buasin din din na siya. Ya panalitan magulay pidyo kaget tibuo nimo labi na dahonon pinangga maabtan gani na siya pinangga lampas gani na siya 10 to 12 hours ang imong leftover mga pinangga magferment na to mapanpos na magaslom nagsugod bago mapanpos so mo na pinangga nga dili pa yon natakon ang mga dahonon nga gulayon patong taong pamahaw mahong to pamahaw. Oh, lagpag ko na po dinipan yun ito, dinipan yung hapon. So, pakikanon mo din yung mga Pinoy, mga pinangga. Unya, unsay sunod. Kana day mga pinanggang magluto bitaw tangan atong utensils, aluminum utensils. Oh, aluminum utensils, isa din na nga maghatag ng acidity. Unya, makakanser, bagay ka pong aluminum. Na itong kaldiro ba o kanang kasirula mo na yung aluminum utensils na inigkabuntag ang ilanan nyo sa aluminum ay inigkabuntag na ay manglutaw nga molds na may uban nga ugasa mga ipapaguntag ang lutsubutag bugas kislang bitso wak na ilimigino o muna pinangga nga manggawas itong aluminum oxide muna itawag sa chemistry of Al plus 3 equals aluminum oxide. Tapi na inigluto yung pinangga kaya nag-on-on mo suka pag ilin yung gigamit ay puang grabe. Grabe mga pinangga. Sunod na po mga pinangga, kana na yung magka-on ka na wrong combination kay i-combine mo ang prutas o gulay. Kana bang usos mga Pinoy nga ingon nila ang atong kaon na ay siragana. O siragana. Kana bang humani mo kaugulay, mangita kag pinya, mangita kag mangga, mangita kag saging, siragana na. Kung sa wika pang Tagalog, siragana. O sinisira yung gana mo. O na mga pinangga, kay nga naman. I-research ako mga pinangga, anak, siya. Ang prutas niya ay dali siya i-digest. O, ang gulay, dugay ma-digest. Kung nag-inig-imo siyang ipunon o kaon, ma-digest na lang ang prutas, ang gulay wala pa, mutong ma-delay na digestion, mag-cause of fermentation, hantod mag-produce yung acidity. And ang acidity, mo na ito'y maka-ulcer. Okay, so mo din ang mga pinangga ang mga hinungkan ko. No? So, alam mga pinangga, hinahot na namin nakatunan, no? About ani atong topic mga pinangga unsay process sa gitawag na to og acidity. So karon ha hinaot ka marimporma na nato. Pausab na nato mga pinangga ang ato mga wrong habits and wrong practices.

Sonam Podcast Lucas Francis. Sonam Podcast Lucas Francis. Sonam Podcast Lucas Francis. Ito na may pinag-usar mga pinag kaya sa katong sa usar, mapuy ang pag-inag-pitch by Lori Bacteria. Ako na mga pinag-inag-pitch by Lori Bacteria.

1 hour. Hindi ako na pinanggaw sa amalik pa na yung makaasin na ito. Tungod ang nabitaw pinanggaw ang atong kape karon. Ikapain na. O na yung kape mga pinanggaw.

real nature is alkaline. Sa diyang imong timplahan og asukar, kunang gagrabe siya mo asid. Kung nagmukaon pag may mga asukar, may mga soft drinks, mga juices, gatas, pinanggat, grabe ko na siya mag-produce og acidity. Grabe mag-produce og acidity. Kanya ang atong pag yung sawsawan kay suka pag yun. Suka, pinanggaon niya. Usok pag yun manginom ang mga lalaki, pagsaray babae. So grabe ang acidity. Mga pinanggaha, magugang ta sa process of acidity kaya may hinumduman itong langit. So inyong mga ton, inom mo kada oras mga pinangga, mag-inom na mo pinangga liquid form. Una-una sa dilaga, kaya pinobre sa tayo. Pinobre na itong pinangga, 2 weeks punong ang saging. Tutun ang saging, hinuan yung palun. Kung niya pinangga ang duga at ito, namutubod na ito. Ito yung tubigod.

Ang sekreto pagyuda na iniglaga, gawas o mga tumong klinike, na amang tag 377 herbal tea. Na naman ito pinanggay, na ito'y kalahimag, na kaningan, na isibukaw niya, na ay 77 herbal tea. Ito nakatik. Dito ni mo ihalo itong mga sagbot akong gino

ubat, utang eh. Okay, so arita mga pinat. Kinighihimo ni mo anag lagga. Paglagga ba ni mo anag? Kada tao, 6 glasses din ang recommended daily.

0: ng isataan na magkabuhi. O niya magyaw-yaw na, niya mabuang na pinangga, o si pinagkatawa, si pinagsukuriya, hindi na patuon mga pinangga, ngayon ito, hiring na ba? Inyo ginapinanggang magsangag yun mo na o maghimog yun mo himas mo. Ang inyong himas mo pinangga, maulis eh. Magpangita mo mga pinangga o paragis bilabila. At ang isa kadangaw, o niya, tag 7 pieces. Sunod na po, mangita mo lagno. Kundi mo kabalo pinangga, pangutana mo sa mga karaang bagets niya sa inyong silingan. Lalo na pinangga lulo. Naabay lagno ba ni? Sino mo na? Naman na yung mga bunga-bunga. Lahit ko itong apatot ha. O, itang latong ka na pinanggang nuni. Wala ito. Sina mo nagdahon na pinangga. Ngita mo pinangga lagno. Isa ka na nga o, tagpiso, pinto kapisis. Ikan sa utot. Kaya sunod pinangga, mangita mo kukong tanong. O giingon na nila mga pinangga gula-gula siro. Sagot ng nagkahi pirahon.
1: Nasubukan niyo na ba? Ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up. Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula. Ito mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
2: Inumanan sa atong mga resident doctors ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
3: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
4: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, naamay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, Dapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, Dapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
5: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
6: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Okay, so mayong kuan pag-view sa tanan na itong mga televiewers, no? Dari sa Doc Lagit Naturopath Clinic. Ay, ma'am ka nang ang imong banag i-cleansing po sa una sa clinic. Sa unsang pamaagi gani nga nakaanhi mo sa clinic ni Doc Lagit?
7: Alam ni nakuan nga tested na namo kay rehab dati nga manghod diri pod kay ikay mo man to siya.
0: Agi kay mo.
7: Tas ni ana mo pagkatulong mo test PMC kay mo siya kay stage 3 naman to iyang kuan cancer. So wala may kay ni do mi sa imo kay nakadun. Diya ko magulang di ay dati pa yung ex-kapitan sa San Antonio. Oh. Dati po to diri sa imo ha.
0: Ah, mao. Mo to nag-refer sa inyo ha.
7: Oo, napadit ka tong isuon pa jud niya. Mao daghan ni sila isuon.
0: Daghan na ni siya sa ato pa. Tested na,
7: tested. Tested na mo, ikaw, doctor.
0: So, katubang gi, si Kapitan, sa ti pangalan ni Kapitan?
7: Godofredo.
0: Ah, si Godofredo.
7: Labrador.
0: Labrador.
7: Ang babae niya gikay mo, si Felisa Kumapas. Kumapas naman yung bana.
0: Matoy na stage 3.
7: Oo.
0: Labrador Kumapas
7: to siya. Dahil mag-isa ako na Ignacio Labrador. Dali po to sa imo ha.
0: Ang sa pwisa kita, Tata Ignacio Labrador.
7: Kidney.
0: Ah, kidney po din ang problema. So, nangaulian po sila.
2: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
8: Doc Lagit, serbisyo.
9: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit. Doc Lagit, serbisyo publiko.

0: pinangga mo, i-plus mo lang sa itong 1 na ito. So, pinangga, mauna siya inyong kuhaon, tataro ng pinuhon yun. Kunya, inyo itong sangagon pinangga, ihalo po siya sa hugas ng mais. Tik-tik o binlon. Pili mo sa ina ako, na tik-tik, pinaka-effective tik-tik. Iwa kabaso pinangga sangagon to, ihalo itong tinagdad nga, bilabila, lagno, bubila, ilas, ilo. Pinangga iniksangag ni mo ni Adto, masunog yun ang bugas. Kana bang mura nag-ampaw na magdikit na bitaw niya mag-aso-aso na sa imong kolong mga pinangga? Ay mga pinangga, pag magbukol-bukol na mag-aso-aso na, maglaga na yung atong mga sagot. Pero kung nilaga pinangga nga special para spasmo, 10 classes ang imong pabukalan. Nitanaw kaso-aso na ako, manani mo ipabukalan 5 minutes, iyapun na ito dito pinangga sa imong kolon. Yahuman takruban pagubnawon. Ay, pinangga, niya salaon to ni mo. Pagsala ni mo mga pinangga, mao din na mga pinanggay imuhang kapihon. Kada oras, isa kabaso. Puyo yung pinangga ang kapuhi. O normal ang iyan ito. Usog kayo na kung ayaw pinangga ko siya. So mga pinangga, imuon nyo to, tulong kadlaw, uguan o 10 glasses na nilangga. After 3 days, o naapag yung graphic hapdos, pinangga, maghimo kagutrog himas mo. Oh, pwede ba himong regular nga kape? Pwede. Gusto mo pinanggang mo, lami inyong kape, butangan lang kinugay or poco sugar. Ayaw na dugos kay pag initubig mo aslo. So mo mga pinangga himoon ninyo ha. Nya tabi ba day, talking pinangga sa gitawag na to. Katong ito mga aluminum utensils. Kapinas kaldero. Ayaw nyo ilabay kayo may ilabay mo. So, sa mga gamitin dapat doon. So, palayok sa Tagalog, kulon sa Bisaya. Or kul, or clay pot, na katong lutuan. Ikaduha, sa karaan sa una, naigingon nagsartin. Or inamil, katong pamurag arinula nga blo, puti ang sulod ng lutuanan. Tama po'y arinula anagod sa una. Kada pinangga, basta di pa mga uphak ang katong iyahang kutid mga pinangga na puti. Ikatulo pinangga, natay stainless. Natay mga stainless. Kunya, ang ikaupat, natay Pyrex. Bakit ito bang? Pyrex ay itong glass, good? Glassware. Glass na cooking utensils. Sunod pinangga, namatay itang na itong titanium. Anong ginahin mo kung pako si aeroplano? O na pinangga, titanium. Lumalagi sa Amazon na mapalitan na 50 mil man kada kaldero. Kada isa mga pinangga. O, kundako na. 50 mil kay 210,000 mga itong upat ka mo. Kay kalaha, kay kaldero, nakundako, kay gagmay. Kung ka tinindutan, kay magluto ka dito, may sabaw-sabaw. Malungko na siya. Tangani mo, slicing mo ang itawag o pinanggang ang halo ni mong pakbit, imutang dito. Kung sabaw-sabaw, maluto na. Ito mo sa pagkulo. Mo na mga pinangga, ha? Tapsoy, kaya po, luto, lulutan mo dito. Kaya karong pinangga, nanatay itawag nila o ka ng mga nonstick. Makatabang ko na pinangga. Basta di pa mga upang non-stick pinangga o sa pamahilain niya ang mga kaldero ng mga modern. Basta ayaw na ng aluminum utensils. Okay. Karong gano'n na may aluminum utensils. Ayaw kinabay. Ang buhato na namoto'y sangaga ni mong mais na kape. Lungaga ni mong saging pirmi. Diba mo ito man na? Amo ito. Ayaw hinisi at sulod. Kaya ginisa ni mong steel wool pero ng mga pinangga ay mawa matong kwan itong ayaw dapat gawa sa kaldiro ang hinisan gili ang sunod. Pasagdi nga mo ito. Okay, mura nang nag-nonstick madugay. Coated na natanag itong pinangga, wala na kanang aluminum oxide na mabawas. Okay, so wala pinangga ang kuan ha, kanang dagdag kalaman. Ayaw ilabay ito. Nung agi permi ko ang sagit. Parang tagok ko, pilip ito. Okay, so balik ka pinangga sa pag-eliminate o facility. Moto pinangga ka figure. Basta mo agi kapas mo, kapuang, kapuion. O pinangga, labi na ka ng mga babae nga nagahilig o withdrawal. Grabe man ang kabuhi. O mga pinangga, makapuang lagi na, labi na, bukhatingan, mabuang pag yun. Okay. Pinangga, himas mo yun ang mahi. Paghimo na mo pinanggal fruit juices, natay apple, natay pears. Oh, mano pinanggaha apple pears. Utangan yung simkamas. Ah, mano pinangga. Ihalo na ninyo tanan ay simkamas, nay patatas, nay bunod sa kamote. At i-blend na ninyo pinangga tanan haluon. Nya haluan yung pinangga gripolyo. Kung gripolyo pinangga ang nya, mag-juice kag 1 liter sa buntag, 1 liter sa hapon. Pero kung gusto mo pinangga, matibo ang imong juices na dili madaon, ang buhaton ni mo na pangga, utangan ni mong honey. Dugos, tangan ni mong dugos, no? Ay, buntag ang tunapon, di na madaon. Bisan pag maugmaan. Para na itirada pinangga pag imong juice na one time at kataw. Di pinangga inong-inong na kaso. Kung nagingon mga pinangga, manambang mo, pag gusto mo, maraming paraan. Pag ayaw mo, maraming dahilan. Diba? Okay ba sa pag-juice? Huwa mo'y blender na amantay panguran. Pinangga, sunod, nakatay blender, nakatay juicer. Una pinangga yung mga pamaagi. Okay, halahin out mga pinangga ang adagan mong nakatunan sa atong mga disputan mga pinangga. Kaya po yun, pakinig all zero, hindi na magsige na kag pangluwa pinangga, magtubod na imong laway, pirmi, pait ng imong laway, pati paitakay. Kung pasagdan nyo ng acidity mga pinangga, labi na magsige mong kaon, o kanang mantikaon, o tabak, sige kisa, sige prito na kaming karne kisda tinason. Ang kolesterol pinanga pag mamix na siya asin asukar gata, asukar ino pahimukong dahil siya pinanga o stone muform siya pinanga stone kung sa kidney mo sulod kidney stone pero kaya dito man sa gallbladder stone. Mas delikado ng gallstone pinanga kaya makamatay mo na hindi ka kaginawag matake. Ang ilanan yung pinanga busog, buto mo nung mabusog makapusok. Kapuhiton, magbutod ang tiyan. O, niya, magsigi kang panungkab. Kaya naglisod na maginawag, itungkab-kab. Anak. Niya, madugay pinanga na anagay lipong-lipong, kasukaon, painto kaslom, paingon na na o atake pinangga. Labinag po, kaon na mo mga pinangga o duha, tulog at tutsara mo, puno ng tiyan kay mo, bloated naman, puputon, akin na sa karas kong pinangga. Pamaga na mo dito sa klinik, ha? Kaya pinarabaan sa Dabao Block 450 at tumog San Pedro 280. Sa una pa ng panahon, ambot karon. Kaya mo man ay ginarelate sa akong mga pasyente pinaga ang matroklinik. Alam na, upilahan ang akong puli. May gasto puli. Dapat ito isa, 750 ang gasto. O mga pinanga, ito daw sa Manila. Mira ask ko, kung ato mo kay Dr. Logo Nagy, ang gallstone cleansing, pinanga, mo ba siya takal 25,000? O mga pinanga, o niya, 24 hours, why lain mo pagawas o pato nga 24 hours? There is Dabao pinangas Dr. Langit. O, namay ba mag-cleansing nina after 5 days pa magawas? O, after 3 days, di pa magawas. Kay Dr. Langit, kada atlaw magawas pinanga. After 24 hours, gawas na. ugma na po pag-inom, gawas na po, the whole day manggawas, ang daghan niya kayo kanang early morning. Daghan ng pictures clinic. Napay uban nga ah. Gusto yung maniguro, tinabi ng requirements. Kayo mo abroad pinangga, balik, humag cleansing, pa-ultrasound. Kaya na may uban pinangga, sa una, amo ginang ginabantayan, pero dako mo budget at pinangga, bayad. Ah, mabayad mo ato mga pinangga o kuan 40,000 mga pinangga. Okay, siyempre, di mo ito mag-duty, magbantay rin ka sa inyo, ha? Una, ang gimo ang pinangga, kaya busy dito po na ito, matalik na mga pasyente. Naghimo po kayo. I-appeal na ng guide dyan. So, mara na mga pinangga, ha? Walay ko po. Upat ka at daw, walay ka. O, 3 days ra niya. Kada 30 minutes na mo juices na din. So, po tumahita po mga pinangga, 24 hours, pagawas 4 days po. Ang uban mo, pa-ultrasound ni kahuman, ayaw sa po dahil na ultrasound ni kahuman. Pagka next week pa, after 1 week, ay mga pinangga, ang uban, daghan clear. Kung may uban nga, grabe ko kayo, ang libros ko. Naapay mabilin, hindi pa matilok. So, kontrohan na nilok lagi. Tantod, mahorong yun matilok. So, namarang kaduhan ako nag-cleansing na pinangga nga, niabot siya katulong na cleansing. Usapan na clear. So, mga pinangga, ani na, ato na yung kilinig pagdala mo budget basta mo na lang yung budget. No, ang unang inong na na pinangga acidity kunya ipartner ang pinangga cholesterol mo itong nag na delete na mga pinangga into fatty liver o gallbladder stone. Napasagtan pag yun ng gallstone madugay muhubang ang inyong akbo. Mawana ng cholecystolithiasis. Pag-gallstone lang, polylithiasis. Mga pinangga, o niya, pag naanay madugay na po, ala, madutangan na po ka gallbladder punip. Niya, madugay pinanggas kadaan sa imong bato, muawas ang abdo, mag-jundis. Kanang nag-jundis, iawas sa abdo, naanay bato, manag-tago, mamantoy po, sa nung iawas. O niya na po yuban, nga gipuyan o virus nga hepatitis. Hipa-i, hipa-bi, hipa-si. Muawas ang abdo. Ayan na ninyo mga pinangga. E muawas ang abdo, makapuisun man to. Ala, dali ada yung pinangga. Imanin nyo ni atong video ninyong nadugan sa radio. Kada oras, painumon ginag na pulo, tabuong limonsito nga dagdo. Dililay mga limonsito ha. Dagdo.
1: So, wala naman tayong oras? Kini si Dr. Lagit mag-ingon, mayong pagpaminaw.
2: Dok, ay sa dok. Ay kalagot, lamipunta kay maminaw da.
3: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang tanang clinic ni Dr. Lagit dool sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue, in between Petron Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, huglikod sa The Charge Battery.

0: Okay, welcome, welcome. Kumusta, maing uto mga kabida? Ani na po kita sa itong programa karon sa itong isa ka oras, nga panaghisgot-hisgot, ang marka sa kabaranggayan, mga kabida. Lunis hangtod adlawng Huwebes, alas 12 hangtod sa launa, mga kabida. So, kumusta, welcome. So, sa ngalan sa itong kinatibukang pwersa, sa itong station manager, mga kabida, si Ate Rose Bulpa. Atong partner sa Pikas Lawak sa technical, si Papa Kibs. Iyon sa atong CEO, atong Kuya Wolpe Orio. So, kumusta mga kabida, may udto, may pagpaniod to. Iyon sa diya ka sa akong partner, Kuya Kaloy, kumusta kuya? Maragula, magkita magkakwal kagahapon, maragsulo biya ka. So, kumusta?
1: Wala problema. Oga, mayong pagpaniod to sa tanan. Uba na to ato ang kuya ha, si Kuya Wolpe Orio. Di ba sa basta? Og ato ang station manager, nga mao si Ate Rosa Bulpa, og ato ang partner sa Pikas Lawak, si Papa Kib. Og may pagpanito diha, Kuya Mario.
0: So may uto sab ha, may uto diha sa ato ang sanggunian nga panglongsod diha, sa siyudad sa Panabo, sa pagkakaroon ha. Padangkuan sila sa ilang regular session sa ito ang Vice Mayor diha, si Kuya Engineer Franklin Hintilis, mga kabida. Yung nasa ang mga miyembro, tanang miyembro sa sanggunian panglungsod, kumusta? Sila karon nag-session, nag-panday, mga balaod nun para sa kaayuhan sa ito ang makatauhan diri sa siyudad sa Panabo. Yung nasa may unto po diha sa ito ang City Mayor, atong mayor, Kuya Jose Jory Lampagos, mga kabida. Sa atong chief, executive secretary. Sa atong si Joan Rilampagos, mga kabida. So, may uto ka ninyo din, ha? May pupanito siguro. Ato ang mayor karon, ha? Possibly. Ang ato nga, ana sila karon dito sa barangay San Nicolas de Nagasaolog karon, ha? Sa ilang kasumaran, ha? Sa ilang pagmugna, ha? Pagkatao isip nga usa ka barangay may
1: kinsa ni kapitan nito
0: si
1: kuya
0: si kapitan happy araw sa barangay San Nicolas
1: ato
0: sa
1: tong
0: kapitan si kapitan Nanay Rosel so may pangkwada happy araw mga kabida niya sa barangay San Nicolas
1: happy araw so sama. Marag abtik tos nanay ron, busy kayo
0: busy. Busy kayo pag-atiman sa mga bisita, ha? Sa mga iyaman sa mga programa, sa pagsaulod, saulog sa ilang adlaw, ha? Adlaw ng natauhan
1: sa barangay.
0: Pagbugna, ha? Pagkamugna nga himo siya sa kabarangay, ang barangay San Nicolas, mga kabida. Sa tangog mo po, no? Advance, ha? Advance na ito, nga happy anniversary, araw ng Davao del Norte, ika-59, yun, no? Tulog kini ka probinsya, mga kabida, nga magsaulog, ugma.
1: Sulod sa Davao region.
0: Davao region, ang Davao Oriental, o gimana, Davao del Sur.
1: Ano siya, mga kabida, dagang kapilian, ugma.
0: Tulog ka probinsya, mga kabida.
1: Walang ubay-ubay yun, magkatag-katag, magbuwag siguro mga media.
0: Magkatag-katag ni mga media, ugma. So kita, ha? Aron di kita makuha sa itong kan, daririan kita sa itong probinsya, sa Davao del Norte. Maying uto dia, ha? Kay Libit Siga is watching. Salamat, ha? Maying uto kay Libit Siga, ha? Permanente kita ni nagasunod sa ito, ha? Yeah. Hi, Kuya Mario, mani uto. Takoya, may pagpaniuto diha. Unsa may sudan diha nato?

0: Kuan lang ha? Siguro katilo na po ko sa loto ni Inday ha? Karong umabot ugma di adlong Miyerkules ugma ha? Sila may magloto ini ugma sa kaning kuan among kan sa share sa GKK sa San Vicente Ferrer ha sa Kasumaran no
1: panyauto na kaya
0: sikan sacerdotal anniversary sa mga kaning kuan assistant parish priest ha? Sir Reverend Father Gerson Hipolongka ugma makabida sa kuan San Agustin Paris kuan dia ang misa ugma makabida alas magsugod sa alas 5 sa hapon
1: panihapon na
0: kuya panihapon na panihapon so makasuroy pa siguro tani sa pagsaulog nato sa araw ng Davao del Norte nya dayon paghuman di nata mahulat siguro ito sa mga programa sa kagabi para masirit po tayo sa pag-celebrar sa isikan sacerdotal anniversary sa itong assistant parish priest Reverend Father Gerson Hipolongka.
1: Bulad daw.
0: Bulad, pagkalami, pagkalami sa sudan, bulad. Kinibulad.
1: Pabo na, pabo.
0: Mawala. Mawala kita sa diet ini, basta kanin, bulad na may sudan mga kabida. Gabi na, kuha na to sa suka nga halang yun kayo, isaw-saw sa suka nga halang. Suka lang gina, walay toyo.
1: Lahit po tong numero dos.
0: Lahit po tong. Kisa kapariyas. Kaya lagi, wala mana may pagluto. Muluto. Gipakuan o karing kuan. Ginamos. Kuan, siyempre, prito halang na. Siyempre, prito, nagina yung mga lamas. Kay ginamos kay prito pag gibutangan pag yung toyo mura ra po na yo makan ang kamong kay gikwan por giprito mura po na style lugpat ang kamong gay
1: tagsara na giprito lagi pero gibutangan pag itlog mao na siya mga kabida ha oga sa mga barangay nga nag-araw kagahapon ang Santo Niño kaya wa mo kanto
0: Barangay Santo Niño. Tama,
1: Carmen.
0: Barangay Santo Niño Carmen. Kapan kapon po din ilang ka-celebrar po sila sa ilang araw. Kasumaran po sa ilang pagkahimugso isip barangay. Sa Barangay Santo Niño. Diya sa Carmen. Kay Kapitan
1: Rebukas.
0: Rebukas.
1: Aptik ito nin po si Kuya Baskol. Si Kuya Tunok ba?
0: Tunok. Kumusta? Kumusta kay Kuya Tunok Baskol diya sa Barangay New Pandan, mga kabida.
1: Di ba sabasta?
0: Nga to, Kuya Tunok.
1: O, kang Kuya Kapitan niya? Ha, si Chi-Chi Badal.
0: Kuya Chi-Chi Badal, Kapitan Kuya Chi-Chi
1: Badal. Kumusta naghato?
0: Murag kuwan po, happy to pong araw po niya sa kuwan sa New Pandan.
1: July ba?
0: Bulan sa Agosto na sila. August 5 yata. August 5. Sunod na sila sa barangay kuwan, Gredo. Sunod na sila, Barangay Gredo.
1: O, advance po, da? Araw ng Barangay Ising, July 2.
0: July 2, Barangay Ising. Yeah. Sa kuwan sa araw, ato sa araw, doon ay kuwan dito, kana si Konsihal, Municipal Councilor, Josipos, Bombor, Rilampagos. Mukuwan siya dito. Mu-offer siya o libreng gupit na sa
1: Barangay Ising.
0: Sa Barangay Ising sa pagkuan silang araw
1: July 2 siguro
0: July 2 araw ng Barangay Ising July 2
1: congrats so, daan
0: congrats congratulations sa mga mag-celebrar ugma yung nasa sa Barangay Dato Abdul sa siyudad sa Panabo
1: July 2
0: July 2 ugma kuno sila actually sa kuan July 1 ni ang kaning sa Barangay Dato Abdul
1: ugma
0: tungod kay nahitabo lagi nga madungan sa probinsya nga pagkuan sa probinsya sa
1: Davao del Norte
0: mao nang gi-oktaba gihimo na sila nga July to para nga makakuan sila dito maka-celebrar
1: maka-appeal
0: sa celebration sa probinsya mao na gihimo na lang July to na mga ilang pag-celebrar sa ilang araw mga kabida
1: kinsa pa kapitan us nato Abdul
0: si kuan kapitan
1: di ba gipusil man tong nindaog nga kapitan
0: nako na
1: ang number one kagawad na ron.
0: Muna ang number one kagawad ng kapitan karo sa barangay Dato Abdul. Si, si, nakunan ko.
1: Basta si. Muna siya mga kabida. Halos celebration mangod sa araw. Muna nagiskot ta din eh kay ugma sa Davao region, tulo ka probinsya. Dayon pagkapit sa dos na apod na ang Barangay Ising Carmen ubos pagdumala ni Kapitan Francis Ansing Castilla.
0: So nang imbitar
1: gito daan layo pa.
0: Para di puta mahayang kay daghan ang imbitasyon na ni Kapitan nga wala na to maadto eh, pero ato yung paniguruhon nga karong pagkuha silang araw ato ang ginato.
1: Kay inikita ra ba sukmata niyo ta?
0: Manukmat ra ba gyud taon?
1: Wa lagi mo mato.
0: Daghan ang na sukmat ni atong kapitan
1: dia. Bita among si Kapitan Ansing buutan gyud na dia. Maayo na mo abi-abis mga bisita.
0: Gani ha, sa ikumpara kalayan sa ubang mga barangay. Kung makisgot og barangay eleksyon, so far sa pagkakaroon ha, merog wa pa kayo'y pangalan nga ning lutaw na mudagan yun o kontra sa iya ha. Kay huwag imong tanahon, maayo man niya pagkadala niya. Sa iya po sa council, sibisan sa pagsugod nga diliginan niya kalinyada, halos tanan din niya kalinyada. Pero pag uman sa eleksyon, mga kabida, wala na yung kuwan bitaw, murag okay, smooth sailing, o sa kuwan pa kay maayong ko niya pagdala, mao na nakasabot po niya. Ang kuwan po dito sa itong mga konsihal, mamagiging na kuwan niya nga, karon kita nagdaog, so ato sa iwan ang padaplin ang politika. Kay ato ang tumong ano ning kwanta sa politika ning apil ta
1: para mo serbisyo.
0: Para mo serbisyo. So kay mao man ang atong patumong, so pagkakaron kinalan at mo serbisyo sa trabaho sa kita.
1: Basta sa, Carmen.
0: Og sa kwan pa sa atong Mayor Diaz Carmen, basta Carmen trabaho pa.
1: Debitor. Og si Kapitan Ansing mahimong mayor, bibo yun ang lungsod sa Carmen.
0: So, kung day, may nagkuha si Libet, si Saragilia. Mauna, basta kung magkuhan ako, Sir Guilas, magmamaura gina.
1: Mauna yung Kapitan karon sa Datobrol. Ay, lalaki.
0: Warlito
1: man.
0: Pirme, magkuhan ginala ko, Saragilia.
1: Hapit na na sa Ramusing.
0: Mga parente ragi apon ano niya, Sara.
1: Basta Sara.
0: Marag si Amos, Kuya Amos Kapuridondo. May utok kay Hasaron si Kuya Amos Kapuridondo. Niya pa, si Atty. Campo Amor. Lang ilang sangpitan yun. Agaw. Makaipisan si Atty. Campo Amor. Mutawag na malang yun. Kini si Kuya Amos mo kay nag-una. Yang ikaw, gaw! Di,
1: naparente na sila.
0: Nakuha si Atty. Campo Amor nga noon na agaw sila. So dito siya kikuha na tungkol kayo sa Campo. No? Campo Redondo, Campo Amor. Muna siya Atty. Campo Amor. Mata,
1: basta sampit, sa Campo.
0: Sampit lang po siya, agaw.
1: Tama po, kay Campo man.
0: Campo, Campo Amor, Campo
1: Campo Redondo.
0: May uto, kay Kuya. Amos Campo Redondo, kung nasa magkakaroon mga kuya, may ngoto ka ni Muda, may pagpaniyoto.
1: Wala siya mga kabida. Oga, sa itong mga kuya po, may pagpaniyoto sa itong mga kuya. Mga membro sa The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, mga kabida. Kinsa man lang.
0: So kay Corporal, kay Kinit, Kinit Alcala, Ormo is watching. Salamat, salamat net na. Maing utol ya, kumusta man ha? Siguro murag andam na po siguro mo dia sa para karon karong ugma pohon. Ugma pohon na dia sa tong parokya ni San Agustin para sa pagselebrar nato sa sikan sacerdotal anniversary sa tong assistant parish priest Reverend Father Gerson Hipolungka. Ako po ni, kuhan po ni siya. Dati ni siya nako nga sakristan mga kabida. O niya.
1: Karon.
0: Ning kuhan na. Ning sulod sa, kuhan.
1: Ng pare na.
0: Ning sulod sa club. Sa club sa Kaminyoon. Yang iya po karong anak. Nahimo na pong sakristan.
1: Welcome to the club din na.
0: Welcome to the club din. Maing oto kay
1: Kinit. Abi na kung ning sulod na.
0: Ormo is watching.
1: Mauna siya.
0: Yung sa mga ato sa pagtimbayahan, may utong ato nga kauban, si Mr. Kick, si Ronald, nakaroon dito, nag-monitor po sila dito sa kaningkwa dito sa ato nga gipahigayon na regular session sa sangguniang panglungsod sa siyudad sa Panabo.
1: Bahini lang me.
0: Napo dito ang iyong partner, ha, si Mrs. Kick, ha, si Anjinit, ha, Anjing, ha, sikad, may ngoto kanyo diha. Ikaw lang, kung sama, madayon ba ta? Matupita ka, makita ka ron sa kanikuan, Barangay San Nicolas. Okay. Kan mo ato ta?
1: Mangita na ba ito sa nanay?
0: Mangita ito. Mutimbiyan
1: itong kape.
0: Mangita na ba yung taon to? Ganit, nangimbitar ba ito? Ha? Layo pa ang kanikuan sa ilang araw. Ha? Nagkuhan na niya, nangimbitar ng ato baya mo, ha? Anak, ha? Kuan po niya ang tawag sa ito, ha? Anak yun, ha? Yung pagsangpag
1: okay, pagkano sa ito,
0: ha? Anak, ha? Anak.
1: Nanay yun.
0: Anak, ato yun mo, ha? Mo na yan kuan. Pagpaagi siya, pag-imbitar ka na ito, mga kabida. So, happy araw anniversary, ha? Diya sa Barangay San Nicolas. Sa siyudad sa Panabo. Kabida niya sa itong kapitana, ang kapitan, Nanay Rosel, mga kabida. So, happy araw. Sa tanang katauhan diya karon sa Barangay San Nicolas nga nagsaulog.
1: Parang busy kayo rin.
0: Nga nagsaulog sa ilang anniversary sa ilang pagkamugna isip barangay, mga kabida.
1: Uptake na ba kayo ito? Siya accurate siya, flag kapi?
0: siya goy mangunay. Ha? Mangunay gini siya pagkuhan din. Pagkuhan sa ito, pagsilbi. Pagsilbi. Yun lang siya, kapi.
1: Murag to si
0: mangunay,
1: Kuya Mayor siguro dito karon.
0: Sa pagkaroon, sigurado na ito dito karon na ito nga kasamtangan mayor sa siyudad sa Panabo. Kuya Mayor Jose Jory Lapagos. Kauban po ang ito nga executive secretary, ha? Madam Joanne Kapo Rilapagos Kapoyan, mga kabida.
1: Wala siya mga kabida. Kinatong mayor, sige po naglakaw kay na nagampo po niya. Siya na yun.
0: Ang iyang ko rin, ang kanyang uksa ko pa, ang servisyo sa Panabo, ha? Iyan dalhon sa tibuok probinsya.
1: Mauna siya.
0: Ang iyang kanyang ko rin, ang kwan pa uksa, ang development. Ang tanan iyang dalhon dito sa probinsya, gusto niya ikuan dito sa uban nga munisipyo po, mga kabida. Labi na gyud kato mga munisipyo nga bisan sa uksa kwan pa katigulangon, ha, murag kwan lang gihapon. Uksa kwan pa murag lang gihapon barangay. Daw na magi mga lungsod karon di sa Davao del Norte bisan sa kadugay na kini nahimo nga mga munisipyo. Pero ug imong kwan lang gihapon. Bitin, sa para ulahi, ulahi sa development.
1: Hinay lakang?
0: Hinay ang progreso. Hinay ang progreso. Dili susama ninyong ubang mga munisipyo sa munisipyo sa Carmen, munisipyo sa Santo Tomas. Yung ang karoon ng Braulio Idole, medyo kuwan na po.
1: May apas na.
0: Hinay-hinay. Hinay-hinay na nga may kuwan kini. Usa ko pa hinahinay na nga milihok, mga kabida.
1: Murag lang kwanto kagahapon, kuya. Nanghatag sila bugas dito? Wala ka nakakuan kagahapon?
0: Sa akong kwan dito, naibaluan. Nagkwan sila dito. Nagkwan dito bugas sa kaning kwan. Dito sa Dapicol area, mga kabida. Distribute sa dito mga bugas. Dito sa Dapicol area.
1: Kay motoy ako nakuan lang kagahapon nga si Sir Archie Kapoy murag dito daw sa Duhali.
0: Kay wala na nakapit pa dito sa Duhali pero mao lang ito ako naabtan dito nga wala na yung mga official kay kuan dito uban dito sa kaning Dapicol. Unya ang katong sa ato ang sangguni ang bayan sa panguluhan sa ato nga Vice Mayor. Vice Mayor Attorney Inday Campion. Nagkuhan po sila ng sibat na padulong sa Carmen tungkol kay gusto sila mo silibrar po sa testimonial parte sa ito ang sangguniang bayan secretary Langging Daanton.
1: Kagahapon ba?
0: Kagahapon, mga kabida. So before, mga kabida, mo break sa punta kadali para sa mga pipila ka mga pahinomdom gikan dito sa ito ang Pikas Lawak, mga kabida.
2: Introducing K's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: Glycerio de Variacion, mga Malanga sa Bunga Sibugay.
4: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
3: Usa na lang sa kapsula nga akong ginindin sa kada adlaw. Kada adlaw sa kapsula nga akong gigamit, Power Team Bio. Motoy, kanunay ako karon, akong ginindin. Ang akong gibatin nga, anaw gumikan nung gading sa Power Team Bio. Muna akong ginindin, hindi ko magpabiya.
5: Power 10 Probio Capsule, ato kining i-maintain katuluso sa kaadlaw 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probio Capsule aron makumpleto ang bitamina ug minerals nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Mahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta matiun ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion, maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Power 10 Probio Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probio Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
7: IKU Gold, ang maski pakusog ug maski paepektibo nga kapsula para sa mata. Naghanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigi katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom ug IKU Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved eye care drops.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann.
10: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Okay, welcome back. Balik kita mga kabida. Balik kita sa itong programa, ang Markas sa Kabaranggayan. So before, ato kinibasahan kininay public service, kinipanawagan mga kabida. Panawagan sa usa ka Adel Belliar Alcover, mga kabida. Panawagan nga ito sa mga kaparinti, kapamilya, ha? Mga kabida. So, panawagan ang kaparintihan ni Adel Belliar Alcover. 63 anyos nga anaakiran siya karon sa Dico Sogyan Home for the Aged sa Lower Kabantian Buhangin District, Davao City, mga kabida. Nakamo mga kabida, ipangita sa inyong kabanay na si Adel Belliar Alcuber nga bisitaha ninyo sa Dico Sogyan Home for the Aged Lower Kabantian Buhangin District, Davao City, or i-text sa cellphone number 0968-207-8592 mga kabida. So panawagan sa pamilyang Alcuber, ha, Belliar Alcuber, pwede sa katong barang sa Panabo, sa barangay Maduaw, sa katong barangay kapitan diha, ha, barangay kapitan, ha, Manoling Alcuber, ha, parinti ni mo, ha, na si Adel Belliar Alcuber, ha, 63
1: anos,
0: kay Belliar man, ha, sa Nasya Cross sa Dico Sogyan Home for the Aged sa Lower Kabantian Buhangin District, Davao City, mga kabida. So padayon ta, ha? So may uto po kayo, Conscapes Hintugaya is watching. Salamat, may uto ka nimo dia, Ben, ha? Kay Kevin Hintugaya, ha?
1: Kumusta ang duhali,
0: duhali
1: kaya? Okay. Dito
0: so karon dia, ha? Mga kabida, dia sa Braulio iduhali, ha? Ha? Karon, ha? Nakaroon gito na panghitabo dia ang kaning kuan dia, ha? Orientasyon, orientation dia sa Braulio Iduhali kini sa SLP kon Sustainable Livelihood program, ha, sa ato nga konsehal dia, atong konsehal Miko Duhali, siya ang koordinator ni ini kanang SLP mga kabida, Sustainable Livelihood program. So mga kabida, kini ang pinaka best gyud ni nani sa atong mga kaning kwad, ha, katagi barangay, ha, na ang ato paghatag og tabang matwitaw kabida, dili yon nga maghatag lang kita kaning usakuan pa kaning band-aid solusyon lang, sama sa kining
1: isar ka gamit,
0: isar ka kwang kini nga tong kada kining livelihood na mao ni og sakuan pa long term panginabuhian sa ato ang mga kabida mga kabida. So ang taga DSWD gyud karon mao naghatag, ha, naghatag karon og orientation diha sa lungsod sa Braulio Iduhali, yeah? In particular dia sa barangay, ha, Sintor, ha, dia sa kaning kwan sa
1: barangay
0: residensya, dia sa dapit sa residensya sa nila ni konsehal, ha, Michael Julian III Duhali kay Miko Duhali mga kabida. So na karon dito ongoing dito kaning kwan dia, ha, livelihood, ha, orientation mga kabida, ang pinagi sa tonga coordinator diha, ha, sa tingog, ha, si municipal councilor, ha, Miko Duhali mga kabida. Muni, ha, kini may tabo ini mga kabida, kini mga beneficiaries, ha, so donas kini paghatagan kini sila og tag 15,000 para alang sa ilang panginabuhi ang mga kabida. So mao na pinaka best gyud, before mo hatag, ha, before mo hatag sa mga hinana, kinahanglan nga doon na sila, tagdoan sila kung pwede mag negosyo kung sa ilang kwan niya, guide, ha? Para ang ilang mga negosyo, mulkuhang yun, mulambo. Gani nga, niya tumiagi nga pizza 11 sa Hunyo mga kabida, ha? Doon na ay 75, ha? 75 ka-individuals mga kabida sa dia sa Braulio Iduhali, ha?
1: Ang nahatagan.
0: Nakatagan, no? Nahatagan na, kini sa 15,000
1: mga kabida. Kung sa kahatong kwan unsa ka ilang negosyo ngayon
0: mo niya? So, kasaga, kay pagkangaan mo niya, atong kwan niya, ang kwan niya, so mga farmers gina, mga farmers, mga kabida. So, huwag magkwan tayo niya, kung sa mga pinangin lang sa pangpanguma, kung magnegosyo, maug gina, pinakabis niya niya, mga kabida. Kay farmers man sila. So, mo ilang inegosyo, katong magamit nila, mga kabida.
1: Amo, no?
0: So, kinisya, kwan ba ya? Diligidahin magpasabot, mga kabida, na kinahanglan yun nga na kay komitiba, sa sanggunyang bayan para makahatag ka og serbisyo mga kabida. Kaya kinikaroon si, sa pagkakaroon, kinikaroon si Konsehal Miko Duhali, gitangtangan, oh, gitanggalan, oh, kikuhaan siya o mga komitiba mga kabida. So, dili yun din na kay, nga, kinahanglan yun ka na kay komitiba para makahatag ka og serbisyo. Kinahanglan nga, kay balo ka mo diskarte, no? Diskarte ka para lang yun nga makahatag ka sa serbisyo nga to sa imong katawan. Kung tinud-anay ka, nga manerbisyo, di ba kuya?
1: Mao gani. Kinahanglan gyud mulihok. Dili magsalig anang nakay committee ba mga kabida, ginahanglan yun nga maguna-una ka sa pagtabang o suporta ngadto sa mga katauhan. Kay kasagaran diha, kung magod, masakan, kalubihan, munang produkto diha kuya, di ba, sa Braulio E. Duhali.
0: Farming mangyo, no, farming mangyo na, ang agricultural man municipality kini ang Braulio E. Duhali.
1: Pwede ka diha, mamuhi o ka ng kambing, baka, karabaw, kung ado na kay lugar nga dako, muna siya mga kabida. Kay naning kamot gud in town si Konsyal Miko Duhali para makatabang gud ngadto sa mga katawhan.
0: Mm-hmm. Gani bago lang pud mga kabida nga kuya. No. Kini sa pag-abli sa eskwela, ang klase.
1: Brigada eskwela.
0: Brigada eskwela. So ang gibuhat ni kaning kuha ni kaning Konsyal Duhali, Miko Duhali, pinagi sa programa nga tupad. Nagkuha siya dito kay mga parents, oh. Pero para dili masagulan og politika, na yung mga yung dunay pabor-pabor abay mo sa gibuhat, kini ko ano, 40 ni ka individuals mga kabida, 40 ka ginikanan ng trabaho kaya pinagi sa tupad. Ang gibuhat niya, ang principal mo iyang gihatagan og katungod pagpili sa 40 ka tao para mo trabaho kini sa tupad.
1: Katong mga ginikanan kaya ginikanan, nga loipod.
0: May ginakwa nito. So ang principal na mo ining pili kinsa ang himong benepisyaryo nining ginatawag kini tupad pitaw tupad program mga kabida. So mo trabaho kini sila na pulo ka adlaw nya ang kuwat sila
1: tagduha lang ka oras
0: sweldo sweldo sila katong sa kuan sa minimum nga sweldo mga kabida sulod sa napulo ka adlaw. So 40 ni sila ka tao ang ipatrabaho pinaagi sa tupad program mga kabida ni konsehal Miko Duhali mga kabida.
1: So mayo
0: dako na kay ni gusto kan pa tabang ha, tabang sa eskwelahan og niadto pud sa katong mga individual nga nahimo nining benepisyaryo nga moy nagtrabaho sulod sa napulo ka adlaw.
1: Asa man sila nga area nagtrabaho kay sa eskwelahan?
0: Oh, sa eskwelahan gyud sila gatrabaho. Kay man kay para man to sa brigada eskwela. So para nga magkuan pud to mga ginikanan sila may mo trabaho, no? Swilduhan sila, ha? Katong tupad, pinagi sa tupad program mga kabida. So 40 ka tao ni sila mga kabida ang ningkuan dire naka-beneficiar nining tupad, no? So dako na kay kini nga tabang mga kabida. So dili dayud tama asa kong ginaingon na dili gyud nagpasabot na, dili gyud nagkinahanglan nga kinahanglan nga magkupot ka og dagkong komitiba para ka makahatod, no? Kahatag og serbisyo ngadto sa imong mga katawhan. Kinahanglan mo diskarte ka mga kabida. Gani, ha? Dito nagbaguhay lang ka nagkuan din siya nag outside the country. So outside the country siya. Kauban niya ang kareng sa gikan sa Department of Health mga kabida. Niya kitong pasaglakaw niya samtang dito siya sa gawas, giisyuhan pag yung kinisya nga gasoroy-soroy lang imbis nga mo trabaho isip na imbro sa sanggunian. Pero di ay dito mga kabida, kauban sa taga Department of Health mga kabida, nagkuhan din sila dito unsay mata makuha nila nga mahimo magkabinipisyaryo binbisyo ang katawhan sa Braulio E. Duhali. Gani doon ay mga kuhan dito kadala na sila mga makinaryas equipment nga makatabang sa mga kuan o mga modern ng mga equipment para magamit na sa mga hospital mga kabida. So maulag ini maghuna-una lagi ang istorya pagpangdaot nya karon pagbalik na naamanday mayong dala. So katong mangdaot na unsa may kuan ito may tuma ulawa na gyud kuya.
1: Mao gyud ay kuan dia.
0: So kuan kuya ha, murag kuan na ay nagkuan sa
1: ato, atong basaho ni.
0: Murag taas-taas na iyang mensahe ba.
1: Atong umaabot nga barangay Kagawa Dias Barangay Maduaw si Ma'am Aurea Lalin Luna. Good noon everyone. Happy 76th araw ng Barangay Maduaw ugma. Hello Luna family. Unsa ni? Darlene Dab o
0: Claro kay murag
1: Hayami. Hayam. Igso Ruliyap. Anwing Dominis. Thanks.
0: So, kuwan po dayo, ugmad. Yeah, happy rin. Happy po dayo araw na Barangay Madoaw. Okay, Barangay Manoling. Noling, aning Alcover. So, happy araw po. Ikapilay, 76th araw ng Barangay Madoaw.
1: Ugma gina, sabay po.
0: Sabay-sabay.
1: Adag yun eh, Matos Province, kaya mag-araw mo po sila.
0: So, sa pagkakwa na siguro, doon na yung siri ko nga mo, ato dito, representative lang siguro, para pagkakwa po nga, ikaw nga nang kwa po ka dito, nindo yung kay sakop ang yung ka sa mga nga ba, nito ang probinsya.
1: Kundi, sa hapon, del Norte. Basin, hapon sila mag-silibra.
0: Hapon sila mag-silibra ng barangay.
1: Kay Buntag so, Madres Province.
0: Buntag sa province nga. Pag-aabrihan yun, sogdan sa usaka, sa tawagan ng parid, parid nga magbaktas solo so, mga alas 6 yata, alas 6 magsugod.
1: Alas 5 daw.
0: Alas 5.
1: Nakoy na ko lang kuya nga alas 4 mugika ng taga Santo Tomas.
0: Oo, siyempre kay
1: katong alas 5 gidaw ang kuan.
0: Mga lagyo nga kaning kuan, ang munisipyo busayo gidaw gikan.
1: Kay mag parid pa.
0: Pagparid. Okay. Kag sa parid don magkuan magina, napay attendance niya. So dapat na dapat mo sayo gyud para makuan dito sa attendance kay kuan manggod pod isa pod nga makita po sa atong probinsya nga ang imong munisipyo nay kuan gyud ning appeal gyud kay sakop man ka sa mga probinsya probinsya sa Davao del Norte mga Cavite
1: naagi na di mi na kalikayan mo appeal gyud na
0: so kuan pod may utop pod kay Faustino Tingal is watching ha kumusta ha kumusta niyo diha sa Cebu ha si Faustino Tingal kababata ko pod ni
1: mao
0: maing otto kanimo diha ha salamat
1: daghang kag fans ron taga Cebu.
0: So moto padayon ta sa paghisgot-hisgot mga kabida labi na sa kaning gibuhat dito sa diha sa to sa konsehal sa lungsod sa Braulio Idohali. So mo na
1: mga congrats kang konsehal Meiko Duhali.
0: So dili gide dili data angay ikaguol no kon ikaw isa ka membro sa sanggunian nga kuhaan ka o komitiba. So, murag, huwag sa kuhaan pa, naagi ko yung kaning intensyon nga mo servisyo, hatag o servisyo. So, murag, mas taas pag hinoon kag oras, no, bakanting oras ka para makapangita ka, mga ito kag national agencies, no, makapanungkit ka dito, on sa'y magkuhaan mo dito para madala ni mo diya sa imong lokalidad. No? So, kung mo gini, mo ni, sama ni, kani kuhaan, may kuduhali, no? So tungod sa
1: mo na konsehal
0: no sama ko di Danica Karisma dia sa barangay San Vicente maing udto kay barangay Kagawa da Danica Karisma dia sa barangay San Vicente
1: kang kana kuya Rudy
0: kuya Rudy Kadayona
1: maay pagpaniudto kuya
0: sa atong barangay kapitan dia sa barangay San Vicente mga kabida kay barangay kapitana Lisa ha Lisa Bukala, maing utok kaninyo, maing pagpaniudto. Yung sa ato nga IPMR niya, maing utok kay at Dato William Bansali. So, gika sa kuwan ko na, gika na kaingon ko na sa naging mga adlaw, mabot na, pila ka adlaw gika karon, ha? Atong bisita, mahimaw na atong bisita, o gis na ito rin ato nga IPMR sa barangay San Vicente. Dato William Bansali, mga kabida. Paabot lang ta, paabot nagtawag sa iya ha. Adlaw nga bakante siya nga pwede pwede siya maka-guest dire sa ato ang mga kabida basta okay. Kay kuno kita ha gikan adlaw Lunes hangtod sa adlaw Huwebes lang ta alas 12 hangtod sa alaona mga kabida
1: oga dinhi beto nagprograma si kuya Joe Sulikar ya bisita si kuya Luloy Sumampong ato ang city councilors Panabo kay na post man to
0: oh nakuha na po to nako dito gipost sa tong GC himo niyang bisita gistya si atong kuya Luloy Sumampong mga kabida
1: ayong pagpanyunto di kuya ogang kuya Franco Tito ayong pagpanyunto
0: kaya po si kuya Franco Tito mga kabida o kuha na palang yun ang atong katauhan mga kabida kaya ba lumutan ang sa mga kining klase nga tao bitaw mawag kita ni atong kuha nga ibutang sa mga kuha bitaw buhaton ng atong mga leader kay di prinsipyo gini mga kabida. Prinsipyo. Prinsipyo gini ha. Basta ako lang po nga naapos sa sakto, naapos siya sa katarungan mga kabida. Kay gani ha. Sa nangaging mga eleksyon, pila ka ng mga eleksyon nangagi, doon ay kuha sa iya ha. Doon ay offer kini ato mga inila ng mga political leaders nga padaganon siya ng oposisyon nga inon pa nga sila ang bahala labi na gyud paghisgot sa financial pero wa gikini siya musugot mga kabida tungod kay dili siya gusto nga pagabot sa panahon na kung palitag mahatagan sa kaygayonan makuha niya ang posisyon at nga tungod po sa mga dili tabang niya itong mga politiko na nagkuhan sa iya so mahita mo niya pa magawangan na maulaw na mga tama so yun ani
1: wow, unta,
0: so yun ani unta nga leader ang ayan nga mahimo na itong mga leader mga kuya yun ani kay Kuya Franco Tito
1: sokol kay presidente.
0: Sokol kay presidente. Asa kay presidente patawag sa barangay. Si katong ni former president Gloria Macapagal Arroyo. Iya kini gisumunan ipakuan ito sa barangay. Samtang kapitan po to siya sa barangay Diwalwal. Diya sa Mungkayo, lungsod sa Mungkayo mga kabida.
1: Mga na yung kapitan niya sumunan ng presidente. Sumunan
0: ng presidente. Asa ka rin.
1: Tagsara.
0: So niya, okay mong kuha nun, sa kadugay na niya sa dia sa pagkuha sa Pamulawan, siya lang, okay mong inon ba, tanahon ang kahimtang, wala siya makuha nito, nahin mo ng milyonaryo, kaya lagi, dili siya gusto ang mga binuang, o niya, doon ay tao nga muduol siya tabang, di po niya siya magpanuko,
1: mutabang
0: yun eh, mutabang
1: yun siya. Muna na,
0: mutabang yun eh. Mao ni klase unta mga tao yun ani atong unta buhaton nga leader mga kabida
1: mao na si Kuya Franco
0: Tito. So karong umaabot nga eleksyon murag siguro sabay dagan mag congressman baka pud ni so hinaot ta nga masag mao na ni ang panahon mga kabida so sa bagay mo break pud ta mga kadali mga kabida atong oras sa 42 minutos ang nilapas sa alas 12 so break kita kadali para sa mga pahinom do mga kabida.
11: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihaplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
12: Usay mo kasi na tell sir. Patinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil. Kaya tungod lagi ng ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
11: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
12: Sa bila-bila haplas gid, kaya mauna yung makahatag katong mag-uuma na maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood gid akong nasinatin ako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yung kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gid, nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
11: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Berger
6: Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
0: Okay, mga kabida, welcome back. Balik ta. So, una atong sa timbayahon na to, oh, maing uto, ha? Kay diha sa to nga sa lungsod sa Santo Tomas kay Kuya Ronald Bong Dimaya, mga kabida.
1: Ato nga pagpanuto da kuya.
0: Maing pagpanuto yung mga kay Kuya Eric Estela, mga kabida. Oh. Maing uto ni diha sa to nga mayor pod, ha? Atong mayor Kuya Roland De Jessica. Oh, yung masaya nga DC Mayor, ha? Ayan, si partner, ate. Partners pag-servisyo, partner po sa iyang pamilya, ha? Sa ito nga, ate, Maria Los, ha?
1: Inday, Inday Sika.
0: DC Sika, mga kabida. Ayan, at ang mga membro niya sa Sangguniang Bayan, ha? Sa Santo Tomas, mayingod to kaninyo. Mm-hmm. Kuya, kuwan niya si Jojo Mantikilya, mayingod to po ni mo niya, kuya. Kay Kuya Ronald Bong Di Maya.
1: May pagpanutos talang kuya.
0: Kay Kuan po, ha? Si. Kuya Romulo Ismino, John Ismino sa Braulio, Idohali. Kumusta ang atong kuan dia? Atong panginabuyan, atong negosyo. Muraga sa pagkakaroon, ha? Muraga, kay wala pa may harvest, ha? Di pa maruting harvest. So, bugas lang po sa tiguro atong atong kuan dito. Kaya wala pamatay pa.
1: Wala may harvest. Wala may humay. Kumusta, no? Bugas na.
0: Kumusta kay ato ang kuya dia, Romulo John Ismino, sa iyang partner kay pare Jerry, ha? Dato Jerry si Ismino.
1: Oh, si Dato.
0: Jerry si Ismino sa ang chieftain, barangay chieftain sa Braulio Idoale. So, mayuto kaya, timing. Kaya nga, mura magnaminaw. Nagpaniid lang po ni ato kuya Ronald Bong Di Maya. Kaya wala ito mo hisgot sa iya. Bawa po mo watching.
1: May pagpaniid
0: ka dito kuya. May uto kay Kuya Ronald Bong Di Maya dia sa barang lungsod sa Santo Tomas. Kumusta man atong mga atong mga aliados, atong mga kaniguan dia, atong mga toda, atong tricycle operators, mga kabida. Kay sa kay Kuya Octavio Balye is watching.
1: May
0: pagpanyuto kay Kuya Tabot. Ready na po ni, ready na po ni para ugma, ha? Sa ato nga araw ng Davao del Norte, ha?
1: Matik. Magtasi.
0: Mayong hapon, mga kuya. Kay Mario o Kuya Kaloy. O gikan ka Kuya Ronald Bong Di Maya, mga kabida.
1: Salamat,
0: kuya. Salamat, kuya. Mayong uto dia. Kumusta? Kumusta, kumusta? Yung lang sa dia sa lonsod sa Kapalong. Mayong uto dia sa ito, BC Mayor, ha? Vice Mayor Kim Quisada.
1: May
0: pagpanyuto yung masa pamilyang Quisada. Sa iyang atong former, ha? Former po na municipal councilor, ha? Ang iyang inahan, ha? Mapinanggaon mo servisyo nga si Madam Leslie, ha?
1: Passion Quisada. Mayo nga pagpanyuto.
0: Ang dangpanan, ha? Dangpanan sa atlabi sa atong mga ikaigsunang lumad diya sa Kapalong, mga kabida.
1: O si Doc, ha? Larry Caminero, atong kuya po.
0: Kuya lang. Oh, huh? Atong kuya Larry Caminero, kumusta? Ang sakit plano inis politika, ha?
1: Napoli.
0: Mauni nga, murag usap ko pa, permanenteng ginahandom, ha? Ginahandom lagwir sa atong katawahan sa Kapalong, ha? Naunta, ha? Nila pa.
1: Mudayon.
0: Mudayon, ha? Mudayon nga pag-apil, ha? Sa karing, kwan pa, Bognong Lugaynon, ha? Isip, ha? Mahimong nga mayor dia sa lungsod sa Kapalong.
1: No, kang
0: sayang kay kuya, ha?
1: Kuya Pugi kami nilo. Umabot po ng kapitan das barangay poblasyon Kapalong,
0: no, Maniki. Kapalong, no? Barangay Maniki ang kapitan, ha? Dia, si kapitan, ha? Mimi Estrada. Kumusta? May pagpaniod to po kay kuya, no? Dili pa din ni kuya, no? Mimi si Estrada. Rumi, Mimi Estrada, kapitan sa barangay Maniki, mga kabida.
1: Mauna siya, mga kabida. Di basta-basta. O sa uban pa, nga mga dili sa kuan kuya. kining San Isidro kuya. Aw, oh, sa Wata na karon. Mm. Atong Bernis dito nagkuan kuya. Nag-celebrate sa ahang araw. Dapat 27 man
0: na
1: siya.
0: Di ba sa kuan na September na siya?
1: Dili kuya. June 27 na. Atol na sa birthday ni EGR. Nag-birthday kayo ito si EGR, ha? Belated happy birthday.
0: Mm-hmm. The former, ha? Former vice governor.
1: Governor?
0: Ah, vice governor. Nagagi po niya. Former vice. Pero last niya ako nito, ha?
1: Congressman ito siya.
0: Congressman, ha? Anthony Del Rosario. Ang EGR, ha? Mayong, kumusta?
1: Belated happy birthday.
0: Happy birthday, ha?
1: 27 na siya.
0: Ito nga, June 27. Ay isang September na si Kuan man ito at ang amahan man ito.
1: Amahan man to. Si RDR Senior.
0: Former Rodolfo del Rosario, former Governor Rodolfo del Rosario.
1: Oh, September 1 na yung birthday.
0: September 1.
1: Kaya ka naman kung San Isidro sa una, sa Wata na ron, sabay mo na birthday ni EGR. Pagka himugsoan
0: na. Nahimo siya nga regular nga, kung yun, municipality. Oh. Si John Juan. Si ang kongresista ana, ha? Di ba to si ata panahon po na ni EGR na ba na? O si Juan pa na, Barag Del Rosario RDR na may na kongresman niya na panahon na nahimok niya nga lungsod na ang Sawata.
1: Oh, panahon to. Si Gapa o dato, Balingaw, galing kay Pananang mo to
0: wala,
1: si
0: kuan po to siya residensya.
1: Oh, residensya.
0: Kada nabikil siya yung residensya.
1: Matong si Mayor Tami Abilita.
0: Antik mo po to.
1: Oh, gani.
0: Yun na gisira mga ilonggo. Mura ko sa itong amigo po na, ang kuya, Rehenso lang. Kada yung itabo po. Kumusta?
1: Oh, gatong natay amigo rin kuya si former municipal councilor sa Lungsod Santo Tomas, Davao del Norte, ha? Si Richard Langido, matupa niya, PM kuya, kumusta akong mga amigo?
0: Kumusta? Kumusta? Kung sumay plano na to, ha? Murag, kinilabang ka, murag mugilok gini atong kan ba?
1: Layo pa.
0: Layo pa, pero karong panahon, ha? Kung doon nagyo kayo mga plano sa politika, huwag mong huna-unaong yun, dili ka mayon nga layo pa. Every day is election day yun. Trabaho yun ta. Trabaho niya. Kaling kuwan dito, ang pagpakita pirmi, ha? Pakita dito sa itong katauhan, sa itong kabaranggayan. Mawag yun ang ikuwan niya nga, para di pun makalimot. Ha? Di makalimot ang itong katauhan mga kabita.
1: Abot itong nagsabot ba ni sila ni kuwan? Ricky Inojoan? Kaya sila ba na yung kaubana?
0: Ay, posible yun na. Posible yun na. Magkapila-pila. Kaya barangay election, mga kabida. Hapit na barangay election. Pero ambot lang po ka. Mapadayon ba ka ng barangay election? Kaya sa pagkakaroon, mga kabida, ambot on sana yung update. Ha? Dito sa ito na kaulohang Manila. Ha? Kaya karon kaganiya lang, kung ano ito, doon ay ipahigayon nga rally, peace rally, at makaigsuunan ng mga iglesia ni Kristo, mga kabida. O niya, kuan ra ba karon mo nag-anam kadaghan no nag-anam kadaghan ang ni Salmot ni apil ani nga rally gani ha do na ginakuan dito dili lang ay mga iglesia ang nag-apil karon do na nay mga nag-apil gikan sa lain nga mga sikta mga kabida lain nga mga religious sector mga kaning kuan organizations do na nay mga nag-apil dito so nagkadaghan. So, paabot taon sa ikuan kayo kung saan
1: nakapoy. Sa resulta?
0: Sa resulta. Kaya sa latest lang ha. Ha? Latest na nga kinikuan ito.
1: Latest update.
0: Although, murag nga, ginakuan nila murag pasiaw, unsa ba? Nga nanirado daw na ang Malacanang. So, paabot kita, unsa kay resulta ni ini. Ha? Kay gikuan ra ba? Doon na po yung mga gitagna-tagna. Nga kini ato nga presidente, ha? Presidente karon sa nasod, presidente Bongbong Marcos nga kuno dili daw makatapos iyang termino.
1: Na.
0: Kay kuan man gud pod.
1: Layo pa ra ba?
0: Man gud ha. Mga kabida, katong tanawon, murag kuan na kayo ba? Ha? Usab kan pa.
1: Luoy na kay.
0: Luoy o sa murag wala na. Murag sa kuan wala na tamat to, wala to ma matarong ba na namamao. Mato, wala na mo.
1: Naghigwaos.
0: Ang nita po karo mga kabita, kinsa ka to mo istorya bitaw, labi na against sa administrasyon.
1: Oh.
0: No? Maunay mahimo.
1: Kasuhan na yun.
0: Kasuhan. Kato mo kuhan o mga
1: isyo.
0: Isyo. Maunay makasuhan. Sa sama ko niya itong katang mga 18 ka ex-marines.
1: Oh.
0: Kung natong gisugal nila ang ilang karingkuhan dito, ang kinabuhi, ang ilang pamilya, ang ilang mga benepisyo, ginasugal nila. Ha? Nagpagawas sila o mga isyo. Kabahin sa mga karingkuhan, korupsyon. Pero nahitabo mga kabida, sila nakaroon ang nag-atubang o mga kaso. Sila yung mga ginakasuhan.
1: Gikasuhan na.
0: Ngunya, kini mga investigasyon, makuha mong ginatong marang selective, selective sila atong mga karang mga elected officials, atong Senado, atong Kongreso, kung bisan ang ato nga ombudsman mga kabida. Maunay gipangkasuhan katong nagpagawas og isyo kontra sa administrasyon. So, bantay-bantay gyud ta karong panahon na mga kabida. Bisan lang ganis mo share ka o mga post nga against administrasyon, magka-problema gyud ka mga kabida.
1: Mauna siya mga kabida, ha? Wala na'y run. Wala na'y flood run. Control na lang.
0: Kaya siya sa flood control, na wala ang flood. Naitabaw ang flood. Control.
1: Control so, na
0: gina-control
1: lang.
0: Nila. Gina-control nila ang kabida.
1: Napay-oras
0: na. Napay-bindalo.
1: Napay-oras?
0: Napay-bindalo. So, di na naman dahag-bindalo na kini ang oras ko ya. So, may tabuan naman. Makuha kita.
1: Maghinahinay na.
0: Maghinahinay kita. Layas na. So, mga kabida, wantay oras. So, manamilit na kita. So, kuya, unahe.
1: Oga, salamat sa mga nagsubaybay sa programang Markas Kabaranggayan. Dini sa 96.1 Infinite Radio DXONE. Oga, magpasalamat ta sa tuang kuya, ha? Si Kuya Walpe Orio, tuang engineer, tuang station manager nga mao si Ate Aros Bolpa, kauban nato sa Pikas Lawak, si Papa Gibbs. Kininyo ang bata-batas kahanginan, manamilit na, oga daghang kayong salamat. Bye-bye mga kabida.
0: So mga kabida, sa gihapon, kini si Kuya Mar, magayong kaniyo, kung doon ay sinugdanan, doon na po'y katapusan. So, kinapupos na matoy sa kauras, wante na imo sa pagpanamilit ka ninyo. O magayong kaniyo, hangtod na usap sa samang takna, sa sunod mga adlaw, kini itong programa, ang Markas sa Kabaranggayan mga kabida. So, sa kini Kuya Mar, magayong kaniyo, daghang salamat, dalaygon ang Diyos.
14: Problemado ka ba kay wala kay uniform op sigala? Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
15: Uy Mare, asa mang kapaingon?
16: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
15: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
16: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
15: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
17: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high and we were so bad.
18: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Pwedeng makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clayjil Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplementary Tailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatulang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka rin nyo sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kapeing lamian na makapahimsog pa ang Clayjil Coffee Mix. Ani na karon ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulungan ang hatod ka na ito sa Clay's Angel Herbal Food Supplementary Tailing o sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog ang Clayjil Coffee Mix. O karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
1: Hello mga ka-kape. Welcome, welcome sa toang pagpanaguban. Ano na po ang atoang program nga diin makahatag kami og dugang impormasyon kanimo. Ilabi na gayud ang pag-angkon sa hinagiban batok sa mga balatian. Matud pa nila mga igalang ison, importante kayo nga paampingan ang atoang health, no? Kaya ginatawag nato nga health is wealth. Orang importante kayo nga atog yung batunan o maayo nga mga pamaagi aron maluwas kita sa mga balatian. Ang atoang mga produktong herbal sa Clay's Angel Herbal Food Supplementary Tailing na pamatudaan nga makatabang og dako alang sa kahimsog. And of course, ay nabinagyod kaning atong coffee nga mataghigop nimo adunay kahimsog nga imong maangkon. Ha, timani kanunay mga igsoon nga ang coffee importante sa lawas. Gumikan kay kani nagaboost sa atong energy, nagahatag og pagtabang. Ilabi na gayud ang pagpalambo sa ato ang hinagiban batok sa mga balatian. Karong adlaw mga igsoon atong pag-isgutan kining usa ka matang sa dakong problema sa mga Pinoy na binakatong mga mahiligon nga moinom sa mga alkoholikong ilimnon. Kani ginatawag natong fatty liver disease. Usa kani kamatang sa kondisyon diin na dunay taas or daghan nga content no sa fat builds nga mahitabo diha sa imong liver cells. Dunay duha ka mga main types nga metabolic dysfunction associated steatotic liver diseases o so, kung ginatawag nato nga kanang non-alcoholic no fatty liver disease o so, kanang ginatawag nato alcoholic or alcohol associated fatty liver disease. Muna siya ang katong usual gina mahitabo alang sa katong mga kaiso na itong Pinoy nga mahiligon sa ginatawag na itong pag-inom sa mga alkoholikong ilimnon. Bueno mga isoon, ang fatty liver disease kasagara pagka kita maigo nini, makasinati kita og sobrang kakapoy sa itong lawas, extreme tiredness, discomfort, no? Or dull ache nga mahitabo sa upper right side sa atong abdomen. Itong kilid nga part sa itong tiyas to, sa asa na dapit na ay mabati na itong medyo sakit. No, aduna po kita pag-yellow sa itong mga skin o mga eyes, kanang ginatawag na itong jaundice, o aduna ay mga paghubag or pagmanas, no? Kanang ginatawag na itong hupong sa ito ang mga legs or baka sa ito ang kanang ginatawag na itong abdomen. O bueno, mga higalang isuon, kung yun na ang masinatila ito, buto sa bot, nga doon ay problema, kining atong liver, o kinahangla na ito o pagtabang. Ang ato ang malunggay, kauban ng chia seeds, kauban pang mga sangkap, nga makita sa ato ang kape, na pamatudaan nga makaprevent na ikinisya sa pag-angko na ito o ginatawag na itong liver disease. No mo nang ginaingon na mayayong pagbatasano na ito kinipag-inom. Buntag, unto o sayong gabi, kay mas makatabang kini sa itong lawas. Kining clay gel coffee mix. Ang clay gel coffee mix, mga igalang isuon, napamatudaan kini siya nga doon na kini siya mga sangkap nga napamatudaan nga mag-amping o maghatag o pagtubag sa ito ang mga problema sa itong lawas. Ilabi na gayud, kining ato nga liver. No mo nang ginaingon ako ninyo nga mas maayo pa siguro nga kanunayon na ito kinipag, you know, pag-inom, no? Kining atong coffee kaya nindutan kini siya nga makatabang sa maayo na itong kalawasan. Kung ikaw isoon, aduna man gali kay problema karon sa imong kalawasan timani kanunay nga dako ikatabang kining atong coffee, ang Clayjil Coffee Mix, ginama kini siya sa Clay's Angel Herbal Food Supplementary Tailing ug mapalit na kini karon sa ato mga paboritong butika nationwide.
0: Brokag to ang atong programa, Kahimsog Kadahigo. Di na itong gihisgutan ang mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pag-antiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kami bagong nakatunan o mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi, ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang Kahimsog Kadahigo. Hatod ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplementary Tailing o sa Clay Gel Coffee Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Handumanan sa akong kagahapon.

0: Alaw na 19 na ang atong oras. Maing hapon, maing pagpaminaw. Adlaw Martes. Pizza 30 katapusang adlaw mga palangga. Sa bulan sa Hunyo. Tuig dusmel, 26. May pag relax-relax karong mga orasa. Maayong pag-haray-haray. Maayong pagtanday-tanday.
1: Sana
0: init kayo din his akong nahimutangan karon. Orag walay sinyales ng muulan. Pero pa'y siguro. Salop sa adlaw. Basig doon na napoy mga pagtaligsik ginagmay mga palangga. Osbon ako, may pagpaminaw, mayong hapon, mayong buntag, mayong gabi. Sa itong mga OFW karon, kung asa man mo dapitan naka-base karong mga orasa, mayong hapon, mayong pagpaminaw, kaninyong tanan. Kumusta man? Live nasabta mga palangga sa mga FM station under NBS, nung lading radio, nung lading infinite radio, o sa ato mga partner FM station. Di na kay nato matagsa-tagsa no, gumikan kay ubay-ubay naman ng ato mga kaubanan, ubay-ubay naman ng ato mga Sibiyaan. Ang pinakabago na tong Sibiyaan sa Butuan City. I-dial nyo palihog ang 90.1. Mga taga Agusan del Norte, kung klaro ba diha sa iyong tagsa-tagsa ka mga lugar. 90.1 nung lading Infinite Radio Butuan City. Ato ng nadidikar, ng napablisengan mga palangga, ang atong Sibiyaan nung lading Infinite Radio sa Butuan City. Atong nakalabayng Domingo, no? Kaniya, salamat kay sa mga local media diha sa Agusan del Norte, especially sa Dakbench Butuan, nga nakighimamat sila. Kaniya, nahimong malampuson ang atong blessing and dedication sa 90.1 nung lading Infinite Radio Butuan City. Salamat kay ninyo mga sir, ha, mga ma'am. Thank you kaayo sa inyong pag visit sa atong station. Naas may Cebu CFI building. Third floor ta. Nung lading Infinite Radio 90.1. Karong next week, diha na punta sa Ipil, Zamboanga, Cebu guy. Magkita-kita. Natay mga listeners din ha. Uniya, pwede mo mo visit uniya sa atong station. Nalimot ko sa address mga palangga. Limot ko kuha. Basta unahan na siya kamay padong sa Zamboanga City, pa right side, na ay commercial building din ha. Ako itong mangayon niya ako sa exact nga address diha sa atong station, nung lading Infinite Radio 94.3, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Maying hapon ninyo! Miyerkules na July 8 ang atong blessing and dedication sa Ipil, Zamboanga, Sibugay nung lading Infinite Radio. Amo din ni atong address, Block 8 CM Commercial Building, Barangay Veterans Village, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Naata sa second floor murag Block 8, no? Amo ni Block 8. Dito po niya itong number, no? Kaya utso yun po niya, July 8, punta mag-sugod sa atong operation sa nung lading Infinite Radio Ipil, Zamboanga, Sibugay. Salamat kaayo, NM, ha? Thank you kaayo. Og sa uban pa na ito, mga Sibiyaan, at tangiun niya, ha? Every month, natay schedule mga pinalagang tigpaminaw ang atong medical outreach or medical mission. Natay mga kaubanan ng mga doctor of a naturopathy, mga practitioner, uban pa nato mga kaubanan sa buhat, ha? Mag-schedule ta na unya, free na siya. Kay high-tech naman tayo karon. Aron nga makahibaw ka kung unsay kulang nimo, kung unsay seryoso nimong gibati, makita naman na kaya naman tayo mga kagamitan ni ana. Unya, inyo pong mahimamat ang NBS medical team nga mo visit niya ha, mag-schedule ta na mga palangga, free lang na siya. Pero naasab ang ato mga products ni ana. Kay usahay man gud kumpiyansa ta ba, no? Mas maayo na mahibaw-an kun nataas imong sugar, kun unsay kulang nimo, sakto ba ang ihap sa imong similya, makita man ngadto. Unsay mga problema sa imong mga organs sa imong lawas, makita na mga palangga sa atong machine unya. Dalon man nato kun asang atong medical mission. Unya magkita-kita kita niyo na ha. Ako nang ipahibalo unya. Unya atangin ninyo kay per schedule nato dito nato ihatag sab ang ato mga papremyo. Dito nato bunuton ang atong mga ang atong papremyo mga palangga sa ato mga mutambong unya ni ana. Natay ihatag nga tulo lang kataw magkaangkon sa atong ipanghatag. E karong si Manaha manghatag na puntag tag 5,000. Tulo to kabuok mga pinalanggang tigpaminaw ang ato mga sister station nga ni Minaw karon. Ayaw mo kalimot ha. Ipadala ng mga pangalan din hi. Kana mga pangalan nga mga dealers sa ato mga products. Kaya ako mong ginigisaad sa ato mga authorized dealers nga mahimong magkaangkon sa mga benepisyo gikan sa ato mga produkto. Mao nang priority ang ato mga authorized dealers niini sa tag 5,000 pesos. Palihog kog submit ha karon nga week kay next week diharap batag ipil sa Buanga Sibugay. Mabisi na sabta unya mas maayo nga ato nang mapahibalo unya kay aron nga maangkon sa ato mga palangga sa kahanginan. Laing sender ang ato karong hatagan og pagtagad. Usa ka babay ang atong sender mga pinalangga tigpaminaw. Atong siren ang maong sugilan. Usa ka lalaki. Usa ka lalaki ugma paning babay mga pinalangga tigpaminaw. Atong siren ang maong sugilanon. Ako naman din naandamdaan ato ning hatagan og pagtagad kato mga nagpaminaw na to karon sa mga nagkalain na laing mga sibyaan dinhi sa Mindanao under NBS Nulading Radio, Nulading Infinite Radio og syempre sa ato mga partner nga mga FM station nga nakakonek karon sa atong program. Makusgi ang inyo mga radio kay ato nang sugdan mga pinalanggatig paminaw lalaki ang atong sender karon. Unsa na pugka ning baong sugilanon gipadangat dinhi sa atong programa Handumanan sa akong kagahapon.
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mapati dinhi lamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod karato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
2: Panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Probio Capsule na.
3: Power 10 Probio Capsule.
2: Ang Power 10 Probio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry o moringa. Power 10.
3: Power 10
2: Probio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
3: Power 10.
2: Power 10. Probio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
4: Han, nanainit tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
5: Sige, Ling. Aron mainitan akong tiyan. Bloated ka, ayaw akong paminaw.
4: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
5: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata i-stock per me sa Clay Gel Coffee Mix.
4: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na pud ta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang K-Gel Coffee Mix. Ang K-Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, all-natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Grace Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. K-Gel Coffee Mix.
2: Isip inahan. Kinahanglan gid na kong ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
6: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag-adlaw para sa akong pamilya.
7: Isip estudyante. Kinahanglan ako og energy sa matag-adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
8: Bisag sa luyos na taas sa akong edad, lagsik gihapon ko. Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya. Ani ana ang Jassie Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system, nga motabang batok sa stress o sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo o sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassie Vitamin C Plus Zinc Capsule.
9: Ang gano'n na mo, Jassie Vitamin C.
8: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, o sa tanang mga butika.
10: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz sodium nga maoy moprotektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. At sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tin-aw o klaro nga pananaw. Vescomac.

0: Sa pag-usab ba yung adlaw kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa abuton sa tong Sibya, handumanan sa akong kagahapon o sa kinika live drama sa kanginan, gikan sa mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga kanimog kanako, kanatong tanan, maghatag pagtulunan. Si Frank ang atong sender karon, ato ning hatagan o kinabuhi ang maong suwat sugilanon. Nagipadangat din sa atong program, apang sa dili pa, ang ato maipiktibo garantisado mga produkto kanunay nagpaluyo sa atong program ayaw kalimti ang Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay basta naka Power 10 Probio Capsule kanunay. Dili basta-basta kining maong kapsula, tungod kay dunay 10 powerful ingredients mutabang sa pagpakondisyon sa tanang organ sa atong lawas. Atong colon hinluan, ipagawas ang mga toxins, ipagawas to mga naka-stack nagdugay din ha. Ingon man, makatabang sa pagpakondisyon sa atong kidney. Sa atong atay, kuhaon ang mga barado sa atong mga kaugatan. Aron maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Morning gamit kaining Power 10 nato. Dako kainig katabang sa atong inadlaw adlaw nga pagkinabuhi ibabaw nining kalibutan. Ang Power 10 Probio Capsule makatabang alang ni atong taas og sugar, blood pressure, ingon man constipated, dili normal ang pagpagawa sa hugaw. Ingon man makatabang sabnik alang ni atong dunay mga tumor cysts bukol-bukol sa lawas. Sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule, 30 minutes sa dili ka pamukaon, dako kay katabang nimo. Makondisyon na imong lawas, nindot ang imong bowel movement, kondisyon nga paminsar, mapugngan sabniya ang dali nga pagkatigulang. Tungod kay taas kisug antioxidant, mo nang take Power 10 Probio Capsule 30 minutes. Nainangutanan nung lading kapila imnon ang Power 10 Probio Capsule. Kung paminaw ni mong okay ka lang, ang imo food supplement lang, pang protection lang sa imong lawas, pwede ra usa ka kapsul. Pero kung paminaw ni mo, doon na kay ginabati sa imong lawas. Ingon ka nga lain na magiging akong kilid, magsige naman kong ihi-ihi. Dili na naman normal ang akong pagpagawa sa hugaw, lain naman ang paminaw na ako. Mas maayo it 2 times a day. Pero kung doon na nag-yod kay kanang seryosong gibati mga palangga, abagi nag-yod tulo ka kapsul sa suka adlaw. 3 times a day, 30 minutes sa dili ka pamukaon sa Power 10 Probio Capsule. Kauban ang atong gibansagang pinakalaming kape, clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw, sustansya bitamina ang magpatigbabaw. Kung kalami sa coffee ang atong hisgutan, itupngan pero di hilabuan, kalami nga siguradong imong balik-balikan. Iman iningalan na mga pinalangga clay gel coffee mix. Naasay malunggay, naasay chia seeds. Mauni main ingredients niya. Nadakop kay kahimuan sa tong lawas. Sa pag-inom ni mo, siguradong matagbaw ka. Siguradong mahimong makumpleto ang imong adlaw. Labi na ni atong mga coffee lover, mas maayong clay gel coffee mix ang inyong imintahin. Daghabang asangkap na siya green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, giabano, goji berry, acai berry, spirulina, ginseng. Pinatibok ang ingredients sa itong pinakalamig na coffee. Nagkapi ka na! Nanambal pagid ka. Nakahatag kapag may binipisyo sa imong lawas. Monang maintain clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami kaayo unya makaayo sa itong lawas. Jassy Vitamin C plus Zinc. Itong luya, di makatulog. Kapoy ang lawas. Dali ra kayong magsakit, mag-maintain mo sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Magkatabang kayo na panahon sa kagabihon, kung dugay ka magkatagpilaw, dugay kang magduka, Jassy Vitamin C plus Zinc. Kung magpanihapon ni mo, inom ka na yun anak nga kapsula. Nindot imong tulog ka ng inigbata ni mo, buntag na. Kondisyon imong paminsar, mas makadesisyon kag insakto, o niya, mas makalahutay kasi mong trabaho kana bitawng bisag daghan kag ikuri-kuri makaingon kang wa may kapoy. Kondisyon maghihapon. Chassis vitamin C plus zinc. Kaman kang mamahaw, pwede mag-inom ka aron igjuti nimo. Isag usahay, ma-expose kas init, ayo pud palabi og painit. Nga mataligsikan ka. Mas maayo nga mag-maintain ka Chassis vitamin C plus zinc. Siguradong mo kondisyon. Nindot ang imong paminaw. Chassis vitamin C plus zinc. Kauban ang nulading essential oil, lawas nga kondisyon, syempre. Kung haplasa ninyo sa nulading essential oil, makaingon ka nga pagkanindot kayo. Marilax sa inyong paminaw. Ang nulading essential oil, gawas nga super kaipigdibo kay kung pamaulan ka, pamuypuyan ka, doon na kay mga skin diseases, skin allergies, haplasi anang nulading essential oil. Ma-relieve ang imong mga panakit-sakit. O syempre, kana nga haplas, gawas nga epektibo humot sab na siya. Ika maulaw, magdala-dala na bisan asam pampublikong mga lugar. Maunang maintain sa nulading essential oil, magpahilot, magpamasaj. Kana, niya, ang partner niya, nulading turmeric balm, nulading relaxing oil. Wagtang ang kabuhi. Itihit ka lagamay, anak. Warodong wagtang, marilax pagyod ang inyong pamati. Kauban ang atong clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening. Sabon nga magkapakinis, magkapahamis. Kutis artista, kutis porcelana. Na siya'y collagen, na siya'y gatas, unya kapaya, syempre. Mo nang nindot kaayo sa inyong panit, kaputi nga mo bagay ninyo. Blooming mo kanunay ilang taon, bisag buntag ka pang manabon. Pagkahapon, fresh ka lang gihapon. Clay gel papaya lang. Maintain ani, unya mas maayong human ka manabon, abagan dahin mas clay gel breathing lotion. Pagkanindot kay mga palangga. Puti ang imong panit, kutis artista, kutis porcelana. O niya, ang clay gel breathing lotion na to, protection na sa itong skin, batok sa init sa adlaw. Maunang sulayin ninyo ha, ang ato mga products, ang clay gel soap, sabon nga magkapahamis, fresh, blooming, o syempre, bisag buntag ka pang manabon pagkahapon, fresh ka lang kahapon. Visco mga eye drops, alan sa tinaw, klarong pananaw, patuloy ang inyong mata sa Visco mga eye drops. Duhan lang kung katulo. Mapuling ka, medyo kanap-kap ang imo pananaw. Ayaw kay sobra sa gadget. Ayaw kay sobra sa inyong pag-atubang sa inyong mga cellphones. O sana hinungdan nga dili na mahimong komportable ang atong pananaw. Atong hatagan o pagtagad ang maong sugilanon ang atong sender usa ka lalaki si Franklin. Ato ning hatagan ug pagtagad pakusga inyo mga radio. Butang speaker ay di kalimton ninyo ang atong growmate para sa mga kids 1 to 12 years old, batang bibo, batang ganado, batang utukan, unya magkapataas pa sa mga kabataan. Growmate ha? Ayon niyo kalimton ning atong growmate multivitamins kay dako ni katabang sa inyo mga kabataan ng edad 1 to 12 years old. Dali kay motubo ang bata, healthy si baby dili sakitin, unya makapabright nila. Pagka gabi, sigiga, duwa gadget, sayo kay matulog inyong anak. Unya, dili pugsunon sa kaon. I-Gromate multivitamins. Aron nga healthy si baby. O syempre, ang atong pinakumot nga perfume ang carry perfume, ha? Muna i-spray ninyo. Hangtod 24 oras magpabili ng kumot sa inyong mga sinina. Ato ng hatagan o pagtagad, sugilanon ni Franklin.
1: Handumanan

Dear Nongleding, mayong adlaw kanimo. Ingon man sa mga tigpaminaw, ngining programa ang handumanan sa kagahapon. Nongleding, nahagit ko sa pagsulat nining akong sugilanon. Kung kay namasin, ipinaagi nini makuhaan ang pagtulunan. Nongleding, kabahin kini sa akong kaminyoon. Lagi wala mo siguro'y perpekto na kami niyon. Pero, pwede nga magmapadayunon. Ang relasyon, kaya lagi naamagin ang mga trials. Kung na dilita, mubarog, mabungkag yun. Siyempre, ang mahimong apektado, ang mga kabataan. Nung lading kabahin kini sa babae nga akong gipiling. Ngawa ko magdahom nga dinhi magsugod ang mga problema sa akong kinabuhi. Nung lading araw nga iyong isabtan ang kinatibukan, tuguti ko sa pagsaysay nini gikan sa sinugdanan.

0: Brooklyn!
1: Oh, pa.
0: Tuba nga sa Ades dyan ito.
1: May balik siya din sa to, ha?
0: Oh, naghilak. Ginagsana nilang sila ni mama ni mo.
1: Gipasabutan na ko siya, pa. Wala kay gugma niya.
0: Iguna na ba kasi yun, ha? Aduaw na.
1: Kapila na ko sulti, eh. Charo? Di gyapon sa muundang? Pa, wa na ko'y gusto niya. Una pa lang.
0: Wa ka na lang uta. Wa na lang uta di mo paminawa ang palibot.
1: Pero kamo ang hinungdan.
0: Doon ka nakita na mo. Gabuuta na bihana.
1: Pa,
0: nakita na mo gumaya mong imong future na, kaubas yung mga anak. Sige na, doa. Lakaw na. Ay, ambot. Ako'y maluoy, maglantaw sa babae na napasakita niya. May pagwa na lang. Wa na lang ito na mo, pugsa. Nga, si Janet, may mahimo niyang hinigugma. Usa kayo, wala sab ni Janet nga. Napulaan naman dahil siya. Bahala na mo. Pareho na kusod.

0: Efraim. Ay, di ba? Hatagi ko kita yun nga. Ipakita na ko ni mo. Nadeserve ko para ni mo. Please, maloy ka. Dili ba ikaw ang akong gihimo para ni mo, ha? Doon na pabay ko ang niad to.
1: Paglibo ko. Kung sa akong di ka pagpasabot. Wala na ta, di ba?
0: Pero ikaw gihapon yung naasahong kasing-kasing.
1: Janet, pag-move on. Naidagang mga lalaki din, ha? Please, dili na ko gusto nga. Mabot pa takas sa ingo nani. Dili ko gusto nga makaistorya po kong sakit ni mo.
0: Kaya nga, no? Nakakita ka na baglain.
1: Huwag ka nilabot niya na.
0: Please.
1: Pwede ba din ka manggunit? Gusto na. Undahan mo na nato ni. Pauli na.
0: Malahit kasi mo tubangan.
1: Ay, nakuglodin. So, pagtuonin mo na ako, ha? Ginoo, ha? Ngayon mo kuglodan?
0: Maloy ka. Maloy ka, Efraim. Sige na.
1: Ay, nakupugsa lagi. Wala ko'y gugma ni mo. Wala ko'y gusto ni mo.

0: ko ng bag mo kita.
1: Mulakaw na ako. Di ko na magpundos mo, ha?
0: Ano man? Si Papa niyo na po rin mong kontra.
1: Di si Papa, sila tanan sa bahay. Gusto nila nga. Mag-uli mi si Janet.
0: Sumay. Uwa ko na lang si Janet. Good. Uy, pasig magmahay niya kayo mong desisyon, ha?
1: Sakto ko sa kondisyon. Napugos na lang ko nila. Mabita hinungdan nga na nasakitan si Janet. Kay sila kanunay nagdudo na kung ato niya.
0: Dayon, Ube, huwag mo palayo ka. Ikaw lang, di ba? Ako ha, realidad niya. Di maningol nga guwapa gina si Janet. Pero di mo sa mama. Kung niya matul pa nila, ang lang taon sa tao ang kasing-kasing.
1: Di na tamag-ergo ka ba, hinana? Basta, di ko gustong magdugay pang mong relasyon. Yes, naluoy ko niya. Pero dili sa pwede nga. Akong bugso na lang akong kagalingon.
0: Tungod ba kay nagkasinabot na mo ato yung katex, mate? Kabaw ko lang.
1: Bay. Mas gusto na ko siya.
0: Daan ko ba?
1: Amot, wala na ko na mabati ng ato niya. Ni Janet. Ang gibati sa babae nga. Bago ko pa lang na ila.
0: Mula kina. Di man mausap ang tanan kon. Hoy, hinungdan. Pero, tambang ko ni mo ha. Ay na nag-usba. Luoy kayong babae, oy. Luoy kayo. Taon. Tanaw na ko itong region ito. Ano ito'y tugtog ba? Ambot. Anong nabuang mo sa nabayana ni mo? Sige na, oy. Okay. Bulag ka, pamagag ka. Anong kasakay pagkagbas?
1: Sige. Salamat.
0: Nakao na ako. Luog yan yung taon ay. Kakuha pa lang iksoon si Janet ay. Wait kan guti ka. Sakit ka ng gibuhat niya ay. Pero, kinabuhay na nila. Kamunay bahala na.

Huwag kami magka-istorya nilang mama. Dini, lagaw ko sa mga. Di lang na kumbalik nga to. Mientras nga. Init pa kayo. Dili la akong pamilya. Nagsigyo. Pero sure na ako. Hasta ang pamilya ni Janet. Daka kik-text na ako. Dilala ko pa nung balingon. Tungkol kay sayod ko nga. Mulo bayar ng tanan. Mulo rang rana. Uy. Si Claire kining nag-text? Mula ag siya kagayon di oro? Basta, muhunaw lang ko kagayan. Aro magkita may personal. Aro mamit na ko sa personal.

0: Nanak ko sa Cagindi Oro. Pasinog. Wala pa siya maka. Abuti ni sa abagisabutan. Ni sa gawas din ng dakong mall. Din him makita. Excited ko makita. Si Claire. Tungod kay Dugay na nga. Taman ra sa cellphone. Taman ra sa text. Ang among communication do. Ug nga to niya. Nako na bata yung tinuon nga gugma. Wala na lang unta kumi. Wala na lang unta kumi. Pugos pa. Sagwa ko'y gugma. Hindi ko magkasakit ug lain.
1: Hi. Ganiya ka ra?
0: Claire?
1: Yes.
0: Bago pa lang. Kumusta?
1: Okay lang. Maayo kay imo kung gipaabot, good.
0: Nakita na kita personal.
1: Dayan. Basig mo ingon ka nga. Dili na kamo reply na ako or dili ka na mo pansin.
0: Kiso may nag-ingon na yan, ha? Abi mo. Muli pa yun kay kung nakita ta.
1: Frank?
0: Claire, mga una tundaan.
1: Sige. Udto naman sa...

0: Pagkaon pa oh, apidaghan.
1: Nag-diet ko oy, wala na gani ko nag-rice. Frank?
0: Salamat nga. Nakita na kita.
1: Huy, manggunit manggut ka dahin o kamot.
0: Claire, I love you.
1: Frank?
0: Mahal di ka? O di ba mingon ka? Na magkita o natandaan sa komodisyon. Karon, nagkita na tandoa.
1: Kaya promise na ko na nimo. Sige. Muingon ko giyas.
0: Oh. Uyup na ta.
1: Kita na.
0: Clear. Salamat.
1: Basta dili ko na binuangan na, Frank.
0: Promise. Salamat. Promise akong gi... Tanan akong gisulti ni mo tinuod ka na. Gi-give up na ko ang babae nga gusto sa ang pamilya. Tungod kayo wala ko'y gugma nga to niya. Ugni mo lang. Naku, nabati kini. Salamat ug mahal kayo, tika.
1: Lauman ko kanang tanan. Sige na o. Mutiwasan na tagkaon.
0: Oh, sige.

Hingpit na gyud nga nabuhos ko ang tanan. Ngadto sa mga babae. Nulading si Claire. Tagadubagite City. Nasab siya ay pamilyas kagayon di oro. Walang nakavisit siya dito. Unya, neto tumora. Padulong ko ta. Dito sa himuog. Sa kong mga pariente. O dito nagkita mi. Nung lading nag-apply ko og trabaho sa Cagayan. O si Claire. Nag-apply po ng trabaho. O, lagtod ka pa kay istorya. Nag-usa mi sa maong lugar. O nabati sa nako nga mahal ko niya. Nung lading sa pagpangligid sa mga buwan.

0: Sir, mayong hapon.
1: Mayong hapon, Sam. Sa may huwi kalaga ni mo.
0: Sir, pagtaod naman ko din isang gitrabahoan. Pasig, pwede ko makangyo ni mo?
1: Oo. Kunsa ka na?
0: Akong uyab mong God. Bali, contractual sa siyang trabaho. Next month, mag-expire na iyang contract.
1: Dayon, so may akong ikatabang ni mo?
0: Sir, i-applyantan ako siya din eh.
1: So pagkakaroon, wala pa tayong mangita og mga tao. Pero sige lang. Ako lang untang,

0: Ako nang gi sabot akong amo. Ihangyon ako niya. Aro mag-usa tangan to.
1: Maay hinuon. Unya, i-follow up niya ha. Basin kon diliin niya ako dawaton.
0: Sali ko ni boss. Tungod kay sanasab ko siyang gisaligan. Kay bawa ko nga, pili ko niya balibaran.
1: Maay hinuon.
0: May problema?
1: Oh, wala man. Thank you sa tanan.
0: Basta ikaw. I love you so much.
1: Mas loved ka.
0: Oh.
1: Frank.
0: Oh, Claire. Himuon ko ang tanan para ni mo.
1: Salamat.

0: Frank!
1: Oh, sir. May buntag, sir.
0: Oh, padihi atong imong gi-apply na ako. Kay doon ay bakante, sudlon na to to.
1: Tinood ka, sir?
0: Oh, pero ay briefing ha. Wala ko magsulti sa ko mga partners nga imong hinikugma. Tuod kay bawo ka na sa balao dito din eh. Bawal ang managtiayo. Pero kay wa pa man mo magkasal, akong hatagan o chance nga mapwede. Pero ay nagsaba di bisang kinsa. Ngayon mo siyang kapikas sa kinabuhi.
1: Sige sir, kung unsay imong instruction, ako ka nang tumanon.
0: Oh, ugmapon, panihian na.
1: Usbon ko sir, salamat kayo.
0: Sige.
1: Yes, magkuyog ng gidmi. Mag-uba ng gidmi. Mugi niya kong gipangandoy na mag-usa na may trabaho.

0: Ako na bahala din eh. Aron nga makasayo ka ng pangandam.
1: Excited sab ko nga magkuyog na ta.
0: Maubi tao. Oh, ayaw kalimot song gi-storya. Dilit na magsaba. Nga...

0: Partner ta.
1: Lagi ako na itong kitiman ang tanan. Pabalik-balik bagihapon.
0: Di-remind natin ka. Aron nga, magpadayon ka. Ubasin po ang maluoy si sir. Marigilard ka. Pariha na tanduha ko niya.
1: Maayo ang ta, no? Sige. Mag-ilis na kong daan.
0: Magtiwas akong luto din eh. Aron nga, mag-ilis din mo. Magdungan tayo pa nga on.
1: Sige, magdali rako.
0: Huwag ko'y plano nga. Mapauli pa sa mo ah. Tungod ni mo, Claire. Malipayan ko karon. Labi na nga, mag-usa na ta. Dili lang din sa tanggi po yan, kundi dili sa tanggi trabaho ansab. Ako lang. Kuhaoning na. Nakatak ang dini. Aro mahukad na ako. Umakapangaon dahin mindo ha.

0: Excuse me.
1: Yes?
0: Dili ngun ana. Dali bitulo, anti ka.
1: Pasensya na. O, salamat ha. Nga, iimo kong gitawag dayon.
0: Si Sir Manggod, paduol ti ka. Bali ngun na uni o, ang pagpiluan ni, yun ani dapat.
1: Sige, ako ang timan ani.
0: Tabangan na lang tikandaan din ni.
1: Okay.
0: Asa ka nag-stay?
1: Dinila sa Cagayan. Nag-abang lang.
0: Mao ba? Minyo ka na ba?
1: Wala pa.
0: Dalagam sab ka ay kag-porma.
1: Uy, unsa pila ang skills ni mo? Bali, 1 year na lamang gid unta ang kulang. Nag-stop manggod ko. Naalay problema.
0: Mao ba? Unsay course ni mo?
1: BSBA. Sakto.
0: So, 1 year na lang ang kulang.
1: 1 year na lang, cute.
0: Dilang ta din yung mag-apply yan.
1: Dito
0: ta kasood sa opisina.
1: Maulaw ko eh. Wala sab ko ikapakita. Wala ko'y diploma.
0: Bisan pa. Sige na, magkuyog ta. Kuyugan ti ka nga to ni sir.
1: Kuyugan ko ni mo?
0: Kulang kaayo mi sa opisina, oy. Mas maayo kay... Bisbei ka man. Di ko na nagtabang, labi na sa negosyo nilang, sir.
1: Sige na.
0: Okay na din, ha. Sunod na hinuon ako.

0: Mau ba? Sure ka?
1: Lagkiki, kuyogan ko ato. Katong sinaliga nila.
0: Maayunan ko mauna. Ura lang kumiyang yun ni Cher nga. Uwan niyo nilang kulang ni mo. Tungkol kidli ko gusto nga. Sige niya buingon siya nga. Pemos na lang ang panahon. Nga duol ko niya.
1: Okay lang, oy. Ang importante yung nakita nila. Mas muda ko na gid akong sweldoan ni Frank.
0: Mayay noon. Mas makatigom ta.
1: Yes.
0: Oh. Okay ka lang?
1: Lain akong paminaw. Kadigwaon kayo ko.
0: Ba, sige ka, buhi ka. Ah, dali. Hilutan di ka.
1: Excuse na, mata ko CR.
0: Pagtaro nga, basig. Kung saan ay magibati?
1: Lain lang. Madigwa lang ko dyan eh.
0: Di ka buhi siguro siya. Siguro siya makagusto sa kung giluto ang sudan. Kung pasong CR. Basig, unsa na to? Pagdali ko.

0: Oké, okay, hè?
1: Oké, okay, nu.
0: Oh, zo neem ik dat.
1: Frank. Buntisco.
0: Oh.
1: Ha. Matusco.
0: Good news, hè?
1: Sure, ka? Siyempre
0: naman. Nag-ipunta din eh. Sure ka buntis ka?
1: Then, oo. Nagpalit na lang ko og PT. Aro mahibawaan ako kung unsa ni akong gibati. Hagbay naman ko ni.
0: Maayuhin ang kung mao. Magkaanak na tanduha. Doon na natin umabot ng anak. Di ka pa malipayon, ha? Huy, dili ka pa happy?
1: Sorry, ha? Pero, sa sitwasyon ako karon, dili pwedeng magpabilin ta dinis kagayan.
0: Sabot pa sabot ni mo.
1: Mapauli kong dumagiti. Kinahanglan si mama na ako ilapin na nininga sitwasyon karon. Makuyog ka ba na ako, ha?
0: Pero doon natin trabaho din eh. Regular na ko. Huwag ikaw hapit na sab. Isaligan ka na, diba?
1: Sige, dinhi ka lang. Ako lang mo pauli dito sa Amuas Dumaguete.
0: Oh, clear.
1: Kun mas priority ni may matrabaho. Sige.
0: Nagpauna. Sige na. Mundang ko.
1: Salamat. Basta sige kaingon ko na dali ko pwede nga din hilang. Wala ko may bawa kung makaya na ko ni.
0: Naar ko kanunay ni mo.
1: Pananghidlasap kong apil. Aro makalarga na yung tagdumagiti, okay?

Nung lading, may uli siya sa dumagiti, ulit sa boydi nga, pasagdan ako siya. Labi na sitwasyon niya, may nagbabdos. Nung lading sugod sa miguno dito, pero bisan pa man, kung love ni mo ang sa katao, himuon ni mo ang tanan para niya. Nung lading, dito ko sa ilahan ng puyo, ukon niya,

0: ating kalera. Ay, kay palabis mong trabaho din eh. Manawag ka kung doon na kay kuhaon.
1: Salamat ka, Ima.
0: Oh, atong haplasan eh. Muntian, be. Dako, darapa na.
2: Masabi nga. Gusto siyang dini. Gusto siyang mapauli din si Ila sa Dumaguete. Kaya pinanggam di kasi siyang mama.
0: Oh, wala pa magka nagsakit ka na.
1: Okay pa man, ma.
2: Okay naman sa... Ang importante nga... komportable siya. Huwag na si mama niya. Pero... buo ko may bawa kon. Mas... budugay pa ba may din eh. Kaya kung ako ang pabuton. Gusto ko maglain me.
1: Ganiya ka ra, Frank?
2: Bago-bago pa lang.
1: Huwag ka mong gudin ng pit. Dako na akong tiyan. O si mama, iyan na sa punggi haplasan. Huwag naalit siya gitogon. Magpakuha ko na siya atong sa tong dahon para mahampulan ko.
2: Sige.
1: Kumusta? Naka-apply ka na?
2: Balikanan pa.
1: Hapit na ba ko mga anak? Basin kon dili na ko kaya.
2: Kaya lagi di mo. Basta ako nang gisulti nga ako'y mangitag paagi, okay?
1: Sige. Maanihin ako din niya.
2: Mayong tag-normal rin yung pagpanganak. Kaya, lisod kayo kung masiyeso niya. Asa ka kung makapangita. O gigastos sa ospitala niya. Musayo kong mataw mabuhan. Rumakasayo kong atas kong giplayan.

0: Uy, gorigir kong sweldo da. Narabay palitunan ko na to, si Claire. Para sa mga anak. Saon lang ka to?
1: Oh! Bay!
0: Ah?
1: Nalawa kay bahaya di ha? Eh, ako rin mo lang ibali. Dugay na binangautang ni mo.
0: Maybe, mukhang yun tako ni mga sunod sweldo na lang.
1: Susweldo? At umayagin buwan, may ngukag sweldo na karun. May ngun sa kag sunod. Sige, kaingon ko na. Wala ko i-ruling. Sao lang niya mong linding. Ako'y patay sa usawa. May kauban din sa trabaho. Gusto nga magubang itong relasyon. Please lang. Bayarin ako sa utang ni mo. Sige na. Kung di ka mabayad, mapugos yung pagpatawag ni mo. Panilingan ako, apilin mong asawa.
0: Oh. Bay, sige nga na nilang. Mabayad ko ka to nga. Kaya akong sweldo, kuhaan lang ako gamay ha. Para sa kinanglan sa kong asawa.
1: Sige, sige. Pero ha, paluap di ka. Karong susildo ha. Ipaid na to ha.
0: Sige, bay.
1: Dako, ginang interest, anak, kung imong limot-limutan, ha.
0: Oh, dara, bay. Oh.
1: Listan lang ako. Wala ni kuwang ni mo. Oh, pirma. Sige, diyan ka na. Susuldo ha, nihingon di ka.
0: Punta ko sa lang nabilin. Ako lang pasabton. Si Claire nga. Moro niya ko naabot. Magdilikod pa ulit.

0: Maorini?
1: Pasensya na.
0: Di ba? 15,000 imong sweldo? Karon nga kinsina nga nung 1,000 naman lang ni.
1: Sorry nga. Huwa ko ni saba ni mo nga. Doon ako'y utang.
0: Doon ay utang? Giunsa ni mo ha? Nagbisyo ka ba? Nag-inom ka na? Nagsugal ka?
1: Huwag ako naghihimo. Basta giutang na ko to. Para sa magastuhon.
0: Para sa magastuhon? Ngayon huwag ka magsaba na ako.
1: Di na kinahanglan magsaba ko ni mo. Aron i-stress ni kagapil. Claire, pwede ba?
0: O siya pwede? Kining 1,000? Magsalik lang ta kanunay din eh.
1: May ingulbit ako ni mo. Nga mangita lang ta kaabangan. Aron nga, huwag ka na ikaulawan. Di ba kanunay kong ingon nga, maulaw ka din ni mama ni mo?
0: Oh, sige. Maglain ta. Pero, naglisod pa manggani ta, nga ta'y abangon. O saan lang ako nangabang ta? Huwag ka may IQ eh. Oh? Di on sa pagunahuna ni mo?
1: Claire.
0: Huwag ingon anila kanunay. Kalos amin na maimpas ni mong utang.
1: Kuhaan na sabsong sweldo na ko.
0: Oh, pila ang ikuha?
1: Pareha ka ron.
0: Oh, Diyos ko. 1,000 na sabang mong mauli na ko? Unsa naman itaw na, oy? Unsa man ang utu ka?
1: Taypaw na, Claire! Claire! Sulti mo na ta!
2: Huwag isa makasabot ba? Usa, ako ang pason.

0: Tukas, Claire. Huwag si Mama niya.
1: Klaro kayo, mga tingog, oy. Abot silingan.
2: Ma, amo alangkod na. Na yung mga butang mo sa'yo, di na mo masabtan. Di mo makasinabot.
1: Bulagi na, oy. May babangita kang lain. Oh, tinuod na. Magsige na mong away. May pagbuwagan ni mo na.
0: Diyos ko. Huwa si Laing. Itambag ni Claire. Munang hindi ko gusto magpundo din ni kanunay. Kung mag-away mi, maapil sab siya. Magpaabot ko niya din eh. Tiling kumatos ko sina. Pinagsulti parbasla ni mama niya. Muli nakalisod lagi. Nga naata din niya sa pulianan siya maginikanan. Muapil ka nuna yung problema. Mungitan ko pagi. Nga magkapangita ko sideline.

0: Oh, wa ka day trabaho karon?
1: Oh, wa. Day off na ko karon, ma.
0: Mao, nga magkalisod mo. Oh, nagtuo ka ba? Og, maayo ang pamuyo ni Day Claire diha nimo? Kun wa pa mo din eh. Magkalisod gid mog maayo. Away-awayon pa nimong akong anak.
1: Ma, wala na ko awayang inyong anak.
0: O siwa, kadakos imong tingog. Wa ka pa'y maing trabaho. Ing-anaon pa ni Mos Day Claire?
1: Ma,
0: may pagbuhawa ka din eh.
1: Ma,
0: oh, muhawa ka din eh. Aro masolbad ning problema.
1: Ma, kung muhawa magaling ko din eh, dalun ako si Claire.
0: Oh, may tubag ka na.
1: Tungkol kay sobra na. Sobra naman yung inyong gisulti kabahin ako. Kibaw ba mo? Matagig yun mag-away me. Kanunay nga, mulaban mo sinyong anak. Di mo maminaw sa kong rason. Uro ko kasabing inyong anak.
0: Ay kung singka-singka eh. Sige. Madonggan ka unyang Alberto. Karon dahil makahawa ka dayo din eh.
1: Pasensya naman na tubag mo na ako. Wala kong makapugong.
0: Wa makapugong. Mao di ay taas mo kay kag pride. Hawa din eh.
1: Oh.
0: Hawa din eh.
1: Ma. Wala lang takot itubag ko.

0: Claire!
1: May balik ka mangkot?
2: Claire, pwede ba? Mo, lakaw na lang tagikan din eh. Ngitak-tak kaabangan.
1: Malakaw? No. Dali ko malakaw sa mo ah.
2: Pero, doon natin anak doon ah.
1: Huwag pa ito makasali ba?
2: Subot pa subot ni mo. Mutuo ka ni mama ni mo ha. Musugot ka na lang ha. Palayasun ko din eh. Please, mag-unungay ka.
1: Mag-unungay sa kalisod?
2: Oh.
1: Sige na. Balik sa imong trabaho. Pag dili ko gusto ma-stress ilang mama.
2: Claire Paminaw, mas piliun mo yung mga ginikanan kaysa nako. Claire, naning kamot ko para sa itong pamilya, sa itong anak. Claire Paminaw, wala tingal kasabi. Nalimabot ang usay, dili na ito masabtan, o dito magkasinaptan ay. Wala tingal kasabi, promise.
1: Ay, nagdagang istorya pa. Gitubag man kanin yung si mama. Sige na, arunway gubot.
2: Claire,
1: sige na.

по Итане. Ano? Gulumsip ko'y may trabaho. Di nino kumakatos, ha? Ilang clear? Di magkakita sung anak. Diyos ko. Clear? Ito nilalaki nga. Basta, ako na ganun.

0: Claire?
1: Nganong naa ka?
0: Nganong naa ako? Nakita, tika. Doon na kay kuyog lalaki. Kinsa to?
1: Kay ngano? Ula ka na sa mo, adi ba? Ula ka na'y katungod pa ng mapugong nako. O kusa pa, ula ta makasal.
0: Clear.
1: Sige na. Ay nakong sunod-sunura pa.
0: Clear na tayo, anak.
1: Di ko ba maluoy siya bata, ha? Mas maluoy ko niya nga magdako siya. Nga dili niyo masuportaran o ginsakto.
0: O siya di.
1: Gihimo na ko tanan. Muminaw ka lang sa mga ginikanan. Dili na tinuod ilang isyo na ko. Please lang mahita at nagkapuyan. Mag-usat ha. Magpalik ng duha para sa bata, please. Ay nagkahilak-hilak din na. Mas gusto siya nilang mama. Og ay nakog sa muka pa.
0: Claire, itong anak, maluoy ka ni Inday. Maluoy ka sa bata.

Nung lading, ipaulit ko sa mga gikan sa Dumaguete. Kayon ko nga, paita din yung mga ipo, no? Di ka magkaliho, binantayan ang imo mga liho. Mag-away mo, muapi lang yung mga ginikanan. Nung lading labot sa punto nga, kanang gusto na ko mag-suicide. Pero gumikan sa kong anak, may nagkapabugong sa tanan. Nung lading paulay ko sa mga, nga nagbalon o kakulangan.

0: Nauli na ko din sa amuang lugar. Ngita lang ko katrabahoan. Aron na magsuporta ko sa mga anak. Siguro muna ni Baus. Kimo lang pagpasakit. Nagkapasakit kong babae. Muna siguro ni. Dilimlibas ng masakitan. Hasta. Paulian ako.
1: Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusga ng atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry, o moringa. Power 10.
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10.
1: Power 10 Pro Bio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Ko si Cipriano Daniel na puyo sa San Juan, Baroy. Magpasalamat ko sa nung laging products. Kaya daghan kayo kung nakasanitian anak niya. Bahin sa Power 10, ako ginagamit anak. Kaya akong tiyan magsuol, ayo maglaban akong ulo, na nakadungog man ko sa radyo nga, magamit lang og Power 10 kay aron mahupay ang imong labad sa ulo o panglipong. Di nakadungog man ko, nyari na yung ko dito sa kuhan, Aurora, palit ko og isa ka box. Isa kasimana na akong gamit, kada adlaw, buntag o to hapon, na ulian, nawa nga pong panglipong, ang sakit sa akong tiyan o katong maghuhot akong dukan, nawa po siya.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
6: Play Gel Coffee. Adlaw man o gabi-i. Permika Healthy.
7: Jossie Vitamin C. Aspartate Plus Zinc Capsule.
8: Pwede ay si Roberto Escobedo. Nagapuyo sa Sitio Little Baguio sa Barangay Chua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit diri sa produkto ni Nung Luding. Power 10 Coffee Mix. O katong Jossie. Matag buntag hapon. Kami ginumisis na nag-take ka ng tulo. Nindot yun parison sila. Kaya nga naman, nindot tayo sa katulog niya. Huwag mo tarbaho po. Eh naman mi sa uma kanang maayo ko kaya dito pati uno ka kapoy o makainom ta ka ng Power 10 maka power good ba sa atong pagkinabuhi ng kalibutan.
9: So imong awag sir sa mga gusto pang musulay ng atong nga produkto.
8: Ako yung maingon sa mga kapareho na ko kababayan ako ng mga Ilunggo na suwayan ng yun ato kaya wala may kumos pagsulay kay inisya herbal mong guni gikuha ginisya sa mga tanong na iyagi patulok sa Ginoo morning maayo good sa atong lawas kaya nga naman wala pa may doktor sa unang panahon, herbal may gigamit sa atong unang mga katigulangan. Dari karon nindot yun siya nga herbal. Kaya nga naman, kining atong lawas, ang Ginoo man po'y nagbuhat ani, sumala pa sa Genesis 1:27 Genesis, ang tao gibuhat sa masigil sa dagway sa Dios. Muna nga, ang Dios tanan ang naggagahom nini, muna nga, nindot o power kayo ang mga produkto ni Nung Luding.
5: Power 10 Pro Bio Capsule, panglawas mo na sigurado.
6: Play Gel Coffee, at lauman o gabi'i, Permika Healthy. Play Gel Coffee Mix.
7: Jossie Vitamin C. Aspartate Plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
6: Healthy matagadlaw. Kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay ug chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.
10: Bunta.

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi, permika healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel store.
1: Stevia nagpatamis.

0: Lauman o gabi'i, Permica Healthy, Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take a Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay sangtong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
2: Pre, karabi na gyud ka uga akong panit. Uy, murag maglagot na gyud ko permi ani. Now pay akong lawas nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidaran no.
3: Ayo ka bala ka mare. Nakasulay na ba ka sa special nga Haplus? Na ay mineral oil, lagundi og peppermint extract.
2: Haplus? Pero base normal ra na ang oil oi. Di ko gusto nga magdanlog akong panit. Og di pa ko gusto nga manimahok kog Haplus.
3: Dili ni siya basta-basta ang Haplus. Kay natural og herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint og lagundi makahatag og refreshing nga feelings og labaw sa tanan. Humot nga makapanutsuot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, pamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
2: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
3: Oo, walay side effects. Safe kayo na siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
2: Sige, so ayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
3: Mapalit ni siya sa tanang Clayjel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
4: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
5: Mayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.

0: Janet.
1: ¿Cómo está, Kena? Balita na ako. Nakauli ka. Huwag doon na may problema sa imong live-in partner.
0: Yes. Nakabawas ka na.
1: Ang sibot pa sabot ni mo?
0: Pasilo ako sa pagpasakit ni mo. Ibaw ko nga, nasakitan ka sobra. Huwag ang imong gibati. Nabati ko na sa...
1: Wala na ako ikalipay ka na.
0: Pag-abot ako din ang plano ko nga, makikita ko ni mo. Pasilo ako, Janet. Sandalan.
1: Inatok na una, apa. Dogay na to. Pag-ipahibaw ko lang ni mo. Naka-move on ako. Gani next month. Kastlo na ko.
0: Congratulations. Malipayin ko para ni mo. Malipayin ko para ni mo, Janet.
2: Itong puso ko, walang sumbat na maririnig.
0: Nola ding, nang ikong pasahilo sa akong ex, nga napasakitan ako. Huwag dito sa nako na sahiran nga. Kaslulo na siya. Huwag nagka-move on na siya sa tanan. Sa mong relasyon. Nola ding, nalipay sab ko nga nagkakita mi nga nagka-istorya. Huwag nagka-pangay ko pasahilo mo ito niya. Nung lading nila, labay ang tuig. Kanunay kong nagsuporta, natos ako anak. Ug sa wala kong masayari, mo ako na yung sunod nga nahitabo.

kasay brasop ko gamay. May nalang punipon. Kung mag-college na mata, magkagastor sab ko. Magka support ko niya pohon. Pila ka tuig ikan karon. Some number? Hello? Yes. Oh, bye? Ganun na katawag ka? Oh. Husa? Dayon! Kumusta ko anak? Kumusta bata?

0: Pag lang namotong na yun pa.
1: Eh, grabe.
0: Huwanag. Si Kuwa pa sa ilo, naghihimo sa huwanag.
1: Ay, pagkaw ay ayaw na kalibutan ka ron.
0: Pa, tabangi ko pa. Tabangi ko.
1: Magkuyog na. Tapos mama ni mo karo taon-taon. Kuyog siyang tumagite. Asam daw ng bata ka ron.
0: Nasa ospital. Grabe ang bata. Kikulat ang may siyang ama-ama. Huwag ibuhatan pag nilimayo. Ayop siya. Pagkita niya. Dapat lang ang mabulok sa espesuhan. Sige, himo sa anak. Pa.
1: Sige na, sige na. Ano yun ako sa gawas? Pasignanas mama ni mo. Para makadretso na yun ta.

0: anak, kena kebunuh dirimu. Sorry, ulah aku maka protektor dirimu anak. Day, nas papa, nas papa. Asang imong pula laki.
1: Pwede bang dinan mo isugutan?
0: Ano? Ano dili isugutan? Kasalig ni mo niya? O sa naitabo sa bata? O sa naitabo niya, ha?
1: Frank, ay akong basula.
0: Kinsa ba akong basulon? Imbis na ako siyong kiliran. Ipapahawa ko ninyo. Bilis ni mong lalaki. Kung sagihin mo sa itong anak, ha? Ipasipad na niya ang bata.
2: Eh, nagpanabi. Nagpanabi si Mugibati.
0: Asang lalaki ni ma?
1: Tawang nas prisuhan.
0: Dapat lang.
3: Pinday. Paling kamot, Inday. Paling kamot.

0: Oh, lusasa mo pa uli.
1: Pinanadalog si buong bata pa. Pinanglagdako-dako nga korta. Pa, kulay pakuha siguro niya kong kidney pa. Uy, baligya.
0: Uy, uy. Pagsulti, anak.
1: Tantin ako, anak.
0: Oh.
1: Kusa na?
0: Naibaw. Ipaibaw na ako sila dito. Imong baguang, ha? Gana na itabo si mong anak. Nagpadagkwarta.
1: Ngunan ni kadako?
0: Kanang dako ng kwarta. Sa imo ng kanhing hinikugma. Kang Janet.
1: Ha? Pero, nganong naghatag siya na ko ang kandidara, ha?
0: Tabang ko nun, ha? Ambot pa, atun ka nun. Maluoy gihapo ko nun sa nimo. Bisan, ugwa na mundo, ha? Sige na daw, hatan, ha? Aron nga, imo na lang maplanuhan o malalabag si buong bata. Matawag ko na ito siya. Kung magkuwang pa, basing makatabang pa.
1: Ambot, hangtod ko kanong sa kutob. Yang kaluoy na ako. Sakto mo tanan pa.
0: Mauna nga, siyang babae nga mong nauyunan, girl. Sa una pa ng bata ang tinabangon, kanas lang pamilya. Pero wa, siya nga ni mo. Minyo na. Pero nagunahuna kaya po ni mo. Oh, lumata ng kwarta. Aaron, maplanuhan na ni mo. Kiluoy itong bata ni mo.

0: Nung lading, huwa na may magkauli pa sa kung kaning ka-live-in partner na si Claire. Nung lading, luoy ang among kayimtan tungod kay doon na may anak. Gipadala na ako kini itong kikusto na akong ipaabot labi na sa misulod na sinatad sa kaminyon. Iyon mo dagdalig desisyon. Luoy ang mga bata. Nung lading, gamay pa kayong bata, pero kanang iyan ang nabati ang pagdagmal sa iyong ama-ama. Sige, puli na ako. Ngito sa akong ka-live-in partner. Nung lading, gusto lang ako pasalamatan akong ex. Nagmahal ako, bisan pa ng minyo na. Gitabangan gihapon ko niya. Giyampo ko lang siya. Nangas ka, piskais ka nunay. Pwede palang ibalik. Kanyan to. Tumanon ko lang ang gusto ng mama. Mayon dagan ang taas ang pagpuyo. Kauban sa mga anak. Pero nahitabo na. Nung lading magkantungan niya po dumagiti. Ginamonitor ko ng mga anak. Sa mga amahan niya, proteksyon ninyo mga anak ay mong kumpiyansa. Di nilang kukutob inyong magtatampo. Frank. Denise Lanong de Lorde.
1: Mga tawag sugilanong sa itong sender taga Lanao del Norte ang atong sender. Muna diha. Muna igiingon mga higala nga ayaw mong desisyon o bulag. Dali arkay mong paingon, muingon nga magbuwag ta. Muna ang mahimong apiktado ang mga bata. Musugot lang mo nga mahimong makaluoy ang inyong anak sa kamot sa inyong kaipon, bagong uyab, bagong ka-live-in.

0: ayaw gud intaw niyog tuguting mahimong maamung-amungan ang bata tungod kay inyo lang gihuna-huna ang inyong kaugalingong kailibgon. Ay mo pagminyo ug paminaw ninyo nga di mo makabiya sa inyo. Kato mga nangipon diha sa inyo mga ginikanan, lahi maguning atong ginikanan, no? Kung maminyo gay biblical man na. Maglain mo, mangabang dayon mo. Kay kun naa mo sa sulod sa panimalay gihapon sa imong pamilya or pamilya sa imong asawa, na mahitabo nga way mga kagubot diha kay di sa nang panahon nga maayo ay imong mood, no? Unya moingon dayon nga buwagi na. Sayunan oroy, maluoy ba, no? Ang maog sugilanon kanunay nga gipaluyuhan sa atong epektibo garantisadong produkto. Ang Power 10 Probiotic Capsule Lagel Coffee Mix, Chassis, Nolani Essential Oil, Gromate, Multivitamin Syrup for Kids, Viscomac Eye Drops, o syempre ang Carry Perfume. Naas mga butika, parmasa sa inyong mga lugar, available ang atong mga products. Wala tayong oras sa pagbalik ito sunahan. Inyong nulading mo, ingon na lamang. At agad-tagdakong bili ang ato isika ingon. Aro magkinabog itang malinaon. Uba mga hodigo, salamat! May pagpaminaw!
1: This is Asia's first health radio, Radyo.

0: A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Just C, vitamin C plus zinc.
3: Just C.
4: Oh, good evening, nung lading ni?
5: Yes, sir, nung lading. Kasi nga lang na to, sir.
4: At si Kuan, sir, si Diyos Kuro de Hilo, taga-Ditlahan, sir.
5: At taga-Ditlahan. Ang setong testimonies product, sir.
4: So, pasalamat ko sa inyong product sa Jesse o Power 10, sir. Okay na kaya kung lawas.
5: Katong wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jesse, unsan tayong gibati sa una?
4: Ang gibati na po sa una, sir, kanang mo sutungas ko, hanga kong kong. Dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh.
5: Mm.
4: Ako isulayan. Isulayan akong pawirte ng Ganyase.
5: Mm.
4: Alam mo, lindot kayo akong pamatay. Karoon muna nga akong karoon nga testimony sa inyo nga pagkanduta dito sa pawirte ng Ganyase. Wala nila yung pangtambal akong nakagyan. Okay.
6: Products authorized dealers. Tanan nga Clayton Store. Og niining istasyon.
7: Han, nanainit tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
8: Sige, Ling. Aron mainit na akong tiyan. Bloated ka, ayaw akong paminaw.
7: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
8: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo yun nga nata i-stock permi sa Clay Gel Coffee Mix.
7: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na po tao palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds, puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
9: Isip inahan. Kinahanglan gid na akong ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
10: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag-adlaw para sa akong pamilya.
11: Isip isdyante. Kinahanglan ako og energy sa matag-adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
12: Bersag sa luyos na taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
13: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya. Ani ana ang Jesse Vitamin C plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress og sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jesse Vitamin C plus Zinc Capsule.
14: Ang gamit na mo, Jesse Vitamin C.
13: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
15: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahapunon.
16: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man?
15: Kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan.
13: Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
16: Inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso ang inyong tito Van.
15: Lingaw-lingaw sa kapunon.
13: Lingaw sa kapunon.
16: Hello, maayong hapon.
17: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
18: Mutubag mic o microphone.
17: Mutubag sa tigmo.
18: Ito, sa imani.
17: Mutubag sa imo ang tigmo.
13: Masko. Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kahaponon. Dinilang sa Nong Lading Radio.
16: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
13: Lingaw-lingaw sa kahaponon.
19: Tito Val, pasiriti ko bi.
20: Hala no.
16: Oras mga palangga, alas 3:07 na giyod sa tagda sa hapon. Gala kumustag maayo nga hapon na usab kaninyong tanan. Mga pinalangga na kong suking tigpaminaw. Usay ka mabugnaw nga hapon, ilabi na dere sa kong nahimutangan. Pertig yung bugnawa mga palangga kay ang palibot ang hangin pertinang bugnawa. Kaniya mo hangad ta sa kawanangan mga palangga.

0: Una naging pipilag ka mga dag-o mga nagbahipes. Diha sa inyo ang kining tagsa-tagsa ka mga lugar, kumos naman? Susama pa diri sa akong nahimutangan nga bugnaw na ang palibot. Nagpadayon pa paghihapon ang kainit diha sa inyo ang mga tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. Nang hinaot ko nga nagkapaniod to na ha. Alas 3:08 na gyud mga palangga, dili na gyud taon oras ron sa paniod to. Gani pipila na lang sab ka oras gikan karon ting panihapon na sab. Kotob na lang sa maabot sa atong sibya karong orasa. Kaninyong tanan maayong pagpaminaw og welcome na usab sa atong tulumanon ang inyong tulumanon. Ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso. Ang inyong tito Val. Mag-uban-uban kita mga palangga, hangtod kita sa alas 4 sa tagda sa hapon. Adlaw di ay karon nga Martes. Pizza 30 na ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Liaras panahon mga palangga no. Katapusang adlaw sa bulan sa Hunyo. Ugmang adlawa, di na gid mapugngan, Hulyo na. Pagkadalia, pagkapaspasa gid daon sa panahon. Katong mga naminaw karon mga orasa nga nila pa ang adlaw oras dito. Perti gid taong paspasa unya mugara ra pagkapaspas dito, wala tay buhaton. Oh, unya agnatay buhaton dito. Perti ra badugaya mudagan sa oras. Mao daw nang experience sa uban mga palangga. Pero kana daw galingkod-lingkod sila. Ah, nagtabi-tabi ra daw, nagmarites, nagmarisol. Nagka dali argyud taon daw sa oras. Pero kung ting duty daw, ting klase, perteng dugaya mo irog sa oras. Una-huna ra na ninyo nga dugay oy. Ah, pero ang tinuod mga palangga parehas ra gyud ni siya. Usahay mga palangga kung doon na tayo gikabisihan, mauna ang dili na ito mabantayan ang oras. Aperte ra yung taong paspasa, unia gani ang adlaw. Aperte ra pong dali ang mga palangga, usahay gani doon ay uban nga makalimot sa ilang birthday. Okay, maingaw sila, uy, birthday na din ako, dali ara po. Ang uban, gituyo na lang yung limot-limot nila para dili madungagan ilang edad. Okay, di man sila gusto nga kanang matawag na silang idaran. Ang atong tigmo mga palangga padayon ra gihapon ha. Wala gihapon natubag ang atong tigmo mga palangga kining atong tigmo nga nagkadugay, nagkasayon. Apan nagkadugay, nagkadako. Unsa may nindako ana tito oy? Klarohan na tito kung unsay nindako. Nindako mga palangga ang premyo. Kung kinsa gadto makatubag sa atong tigmo mga palangga. Ako nagikaingon, kanunay gud na kong gibalik-balik ang dagkong tsansa nga makatubag sa atong tigmo. Kadto ra gyud kanunay nga nagatubag mga palangga. Pero ikaw diha, wala kay text-text, wala kay tawag-tawag. Wa gyud kay tubag-tubag, mao nay giingon nga abtan gyud kag 20 ka tuig. Ha, ayha ka makatubag sa atong tigmo kay base na igsunod tuig mo tubag na ka ha. Ang atong tigmo gadtong wala pa nakakuha, sige kuha mo ballpoint lapis. O niya papel, siyempre, inyo ang sulatan. Tartira sa yunan ng tigmuang mga palangga, pero galibog bitaw po ko ninyo. Nganong inyong gilibog-libog ng inyo ang tagsa-tagsa ka mga huna-huna nga ang tubag ani, pertira magyod ontang sa yuna. Ngayon nangutana, o sa may tubag diyan natin ito, makita natin ito, labaw pa sa kita, oy. Makita yun ni mga palangga. Lisod kaayo patigmo taon niya ang tubag maingon ta mahatag kog klo ang tubag dili makita pati lisura na oy makaingon biya pon mo usa ka hanano ora dili biya kaayo daghan ng mga butang nga di makita halos biya gyud makita ang atong tigmo mga palangga mao ni nasakitan pero di nimo kayang talikdan ni dagan pero gusto nimong maabsan. Hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban. Unsa man akong balikon para sa ingon ana inyo hagyod nga makuha. Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maabsan. hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man. Aniya karong hapuna, kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maunting mo, imong madawat kung imong maangkon ang 30,600 pesos. 30,600 pesos. Mauna ang imong madawat kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo. Alang sa gusto mo tubag mga palangga sa maong tigmo, pwede mo mo-text o mo-tawag ha. O niya, ako agunig balik-balikon mga palangga nga kining akong ginagamit nga cellphone number karon mga palangga, temporary lang ni siya. Ang uban, nakakuha naman gid mo. Katong daan akong cellphone number, mauna gid to. Kini lang, temporary lang ni siya mga palangga ha. Makabalik na dito sa ato ang kining naandan nga balay mga palangga. Sige, dito na ta. Atong ibalik tong ato ang kining cellphone number, ha? Sa pagkakaroon, kung unsay gigamit na ko kagahapon, maura gihapon ni. Pero temporary lang ni, ha? Ang akong cellphone number, 0955-4978-313. Akong usbon para makuha yun, 0955-4978-313. Temporary lang na mga palangga, pwede ninyo nang ipunbok diha nga temporary lang. Aniya, ayaw po ninyo, basig lahi ninyo punbok ha. Basig number na sa inyohang bana, aniya, inyohang ipunbok, temporary lang. O na, masuko biya po daw ng bana ha. Sa number lang nako na mga palangga. Pwede mo mo-text diha, mo-tawag, aniya, kinhanglan yun nga kompleto ha. Doon ay kompletong pangalan, edad, address o niya ang inyong mga tubag. Maura yun na akong gipangayo mo sa ihatag sa ninyo. Kaya bisan pag insakto ng inyong tubag, o niya doon ay kulang anak, bisag isa lang ang kulang anak, pasensya na yun kaayo kay mahimong invalid ang inyong mga tubag. Mas maayo ning magkasinabot yung tadaan ninyo, ha? Apan sa dili pa nato, tagagpagdagan ang inyong mga tubag. Ayaw mo kalimot mga palangga sa atong epektibo kaayo nga kapsula. Ang atong Power 10 Pro Bio Capsule. Maunay pinagkakusog nga kapsula karon sa market mga palangga, hurot-hurot ni sa mga butikag parmasya. Daghan na kaayo ang nag-maintain na tabangan naghatag sa ilang mga testimonya nga kung diin human sila gamaintain sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule, okay na ang ilang pamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga panglawas. Nawagtang na ang ilang dugay na kaayong gihambin nga balatian. Nakabalik na sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Ilagay usas sa mga hinungdan mga palangga kung anong dili kita makapadayon sa atong mga trabaho nga nasugdan, kay lagi aduna naman kita'y gihambin nga balatian. Mintras nga wala pa kita'y gihambin nga balatian, mintras nga dili pa kaayo grabe, ang atong gihambin nga balatian mas nindot ug mas maayo ug mag-maintain na kita sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule. Mohinlo kini sa atong kolon ug sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Manormal sa atong bowel movement, mupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, sama sa mga sasta, mupalig-on sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Engon man usab, mu-alkaline sa atong cellula aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. 30 minuto sa dili patamukaon pag-aimnon ang Power 10 Pro Bio Capsule. Onya walay angay kabalakan tungod kay dili kini siya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamahanang mga sangkap nga anaa niini. Kasama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, espirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo gyud kaayo ang atong Power 10 Pro Bio Capsule. Alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ikaw naman usap, ayaw ninyo kalimte ang atong pinakalami nga kape. Labi na kung bugnang panahon mga palangga, perte yung taon ninduta ihigop og init nga kape. Labi na sa mga mahilig sa pagpangapi, maayong paghigop-higop ninyo init nga kape diha ha. Apan kung mga pinalanggani itang mga palangga, mas nindot og mas maayo og kanang mamili sa bitag kape ha. Piliun sab nato tong kape nga makatabang sa atong lawas, makaayo sa atong lawas. Kining Collegial Coffee Mix, with malunggay and chia seeds, maoy kapihan ninyo. Dili gid mo magmahay kaysa iyang kalami palangdaan, matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Ito mga wala pagkatilaw, ani ayaw na mo paglangay, tilawin ninyo para sa mga kamo na gud mismo ba. Ha, ang makatestimonya kung unsa gud ay kalami ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kumana tog pangapi sa clay gel coffee mix mga palangga, kana bitang kondisyon ang atong lawas. Dili haw ang sa tiyan, onya safe kinimnon sa tanan kay ang gigamit nga pagpatamis ani kining stevia. Mo cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta na ngapi mga palangga, kundili na ngapi ka na nanambal ka pa. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Pwede sabni himoong pantulak ha. Sa atong epektibo kaayo nga kapsula ang Power 10 Probio Capsule para sa inyong ana paspas og dali ang epekto ni ini. Alas 3:19 na gyud sa dagdag sa hapon. Aniya, dari na ta mga palangga sa inyuhang mga tubag sa atong tigmo kay sigurado gyud ko nga ang uban nagpanikad na gyud ni. Sila pa mura na nagkabayo tito nga kana bitong igbuglugno ba. Nagpanikad na. Ang uban nagpanikad na. Kay lagi excited na silang motubag sa atong tigmo. Dari ta mag-unas mga tawag ha. O niya, mohangyo lang ko sa mga nagdial sa akong number gato mga mutawag. Palayo lang mudaan sa inihuang mga monitor ha, para magkasinabuta unya sa pagtubag nako. Diretso na mugtingog kompleto ninyong pangalan, edad, address unya ang inyong tubag. Human sa mga pipila ka mga tawag kon wala gihapoy makatubag sa insaktong mga tubag. Aw syempre atong tagapagtagad ning mga mensahe ha. Sabot-sabot lang kita mga palangga para po taon nga dili ta nila manila pa. Suko maguning uban moingon sila nga tito. Gamay na lang gikulang ni mo tito, murag makotokoto na gyud kana mo tito ba. Ayaw po taon kay kamor batanan mga pinangga gyud mo nako ha. Onan tawag mga palangga atong tagaag pagtagad. Hello, maayaw nga hapon. Sige, salamat kaayo sa imong pagtawag. Ato pangutan-on mga palangga si Mr. Computer kung sakto ba ang iyan tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili regi hapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
1: Hapon dito, Val. Ako si Nelson Kalawigan, taga Purok 8, Alapitan, San Fernando, Bukidnon.
0: Mm.
1: Ang ako edad, 45.
0: Oh.
1: Ang akong tubag, tao nga gisakitan og tiyan nga gilbin.
0: Tao nga gisakitan og tiyan. Nausa kang tiyan mga palangga, wala baka hagi, koto-koto na kaya nga naman gisakitan man. Maayong pagpaminaw sa tanan taga San Fernando, Bukidnon, probinsya sa Bukidnon, maayong hapon ninyo diha. Galanog-lanog diha mga palangga ang 91.3 noong lading Infinite Radio Valencia City Bukidnon. Niya galanog-lanog sab na diha mga palangga ang Light FM. Tingnan man usab ang Radio di Turbo. Ayong hapon ninyo diha tanan ha. Ato pangutan ang Mr. Computer, Mr. Computer. Dele regi hapon. Ensakto ang maong nga tubag. Hello maayong hapon.
2: Hello maayong hapon dito.
0: Mm.
2: Ako si Juanito Pagkatang Ioraba.
0: Mm.
2: Purok Lucy. Si ako tan Esperanza ako sa Del Sur. Ay sinkay tay. Ang kong tubag dungog.
0: Dungog. Ang iyan tubag dungog mga palangga gikan diya sa may Esperanza. Maayo pagpaminaw sa tanan taga Esperanza. Galanog-lanog diha mga palangga ang 100.1 nong lading Infinite Radio San Francisco Agusan del Sur. Pero ang imong tubag sir kay gabalik-balik na lang yun ha. Daghan na kaayo ang ning tubag ana dili gihapon na siya mao. Hello maayong hapon.
3: Gihapon. Tubag ko pigmo dito.
0: Mm, sige sir, padayon.
3: Ako si Sandy Agasio, 25 anos. nagpuyo sa barangay clerk sa mga magsaligay sa monitor. Wala kong tubag. Tao ang nagpatay yung halas.
0: Mm-hmm. Tao nga nagpatay og halas. Gikan to diya sa May Ramon, magsaysay sa Buanga del Sur. Maayong hapon ninyo diha tanan. Kumusta man ang inihong kining panahon diha? Wala ra ba mo kining ulan-ulan? Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dele ra gihapon in sakto ang maong tubag. Ito maayong hapon. Akong tubag anang imong tigmo tito kay Anino. Mananing tubag nga nino mga balangga, daghan na yung kain ng tubag ani. Hello, maayong hapon!
4: Maayong hapon dito, ako si Aldrin Agol, taga-Kumpol, Katarman, Kamigin. 43 anyos, akong tubag, tao nga naghimo o halo black.
0: Tao nga naghimog halo black. Ihagikan sa may Kamigin, maayong hapon sa tanang taga-Kamigin. Kalanog-lanog diha mga balangga ang kining Infinite Radio. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele regihapon in sakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon! Agay? Palong mga palangga, gato mga mutawag, kinhanglan yun nga kusog ang inihong signal ha. Kay mahimong sayang manggod mga palangga nga kumutawag mo o niya hinay ang inihong mga signal. Imbis nga matubag na mo mga palangga, mawala kay lagi hinay inyong signal. Sa ako nagikaingon ko, doon na mo'y kapatungan nga bukong dihala, patong mo. Ah, para kusog ang inyong kining signal. Hello, maayong hapon!
5: Hello, may hapon dito ba? Ako si Giovanni Manila, 15 years old. Kuyo sa Purukin, sa Balagay Baldolaya, Ligan City. Ang akong tubag, lingaw-lingaw sa kahaponon.
0: Lingaw-lingaw sa kahaponon ang iyang tubag! Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili lang gihapon in sakto ang maong tubag mga balangga ha. Hello, maayong hapon.
6: Hello, maayong hapon. Mm-hmm. Ako si Emilia Buhados sa Hamugaway Bayugan Agusan del Sur.
0: Sige ma, padayon.
6: Ano, akong tubag kaguran.
0: Kaguran. Pagkabugnawag tingog ni Mamoy. Mangutana pa man unta ko kung unsa ba, kumusta ba ang ihang nahimutangan. Kay perti man si bugnawag tingog. Aba si gaulan po sa ilahang lugar, no? Pero doon ay ingunana agad niya mga tao, mga palangga nga, mainit man o maulan, pero ilang tingog, bugnaw pa si gibutang sa termos. Libog po ning uban, mga unsa, magunay na tito, bugnaw na o init. Bugnaw gihapon, kay gibutang sa termos, dugay naman to. Kadugay na itong binutang ang nag-init din sa termos. Mabugnaw mag ginakadugayan. Ayaw pagpaminaw sa tanan taga Bayugan. Ang iyan tubag mga palangga kay Kaguran. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele regihapon in sakto ang maong nga tubag. Alas 3.26, dari na punta sa mga mensahe ha. Standby sa mo, gato mga mutawag mga palangga kaya tuwa sa tagag pagtagad ng mga nag-text down. Okay, sa ako nagkikaingon, kung dili na ito ni tagag pagtagad, pabor gato sa bugno ani. Mamugno naman yun eh, kaya nga nung wala may basa-basa, wala yung basa-basa man na si Tito ay. Eh. Ito ni tagag pagtagad, Tito, maayong hapon. Si Perla Coronel de ini. 64 ako edad, nagpuyo sa may Purok 23. San Vicente, Panabo City, ang akong tubag na Tito kay Nahigugma. Ning tubag nga nahigugma mga palangga, daghan na kaing ning tubag ani ha. Dili gihapon ni siya mao, maayong hapon sa tanan taga Panabo. Galanog-lanog diha mga palangga ang Light FM ingon man usab ang Infinite Radio. Dito ako di ay si Hazel Del Osa, nagpuyo sa may Marcos Kapatagan Lanao del Norte. 50 ang akong edad, akong tubag ana tito. Ataw na siya tito nga nangibot og balhibo sa iyang ilok. Sabi na kong asa na pita ng ibot. Sabi na kong nangibot sa tiil mga palangga o di ba ka sa kamot na. Tao daw nga nangibot o kining buhok sa ilok. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Ako di ay si Lilibit Ampong. Taga Katugasan, Kabadbaran City, Agusan del Norte. 37 ang ako edad, ang tubag ana tito kay sakit na siya. Maayo pagpaminaw sa tanan taga Kabadbaran ha. Sigurado gyud ko mga palangga nga galanog-lanog diha ang 90.1 Noong Lading Infinite Radio Butuan City. Ang imong tubag nga sakit kay daghan na kay ning tubag ani. Dili gihapon ni siya mao mga palangga ha. Tito, maayong hapon. Ako di ay si Jake Asister. 56 ako edad, akong tubag kay Anino. Humanagi hapon ng tubag. Tito, ako di ay si Ruben Samontina. Taga Banay-Banay, Davao Oriental. Uy, maayong pagpaminaw sa tanang taga Banay-Banay. Nakaagig yung taon ko diha mga palangga. O niya, nay kaisa diha mga palangga nga wala lang ning agi nila pa ning hunong yun. Ning hapit yung kundi maayong pagpaminaw sa tanan taga Banay-Banay ha. Kumusta man mong tanan? Ang akong tubag anak tito kay Anino. Humanag yun nga tubag mga palangga. Ang akong ikahatag nga tips ninyo kung doon na mo'y nadungog nga tubag nga parehas sa inyo ang gustong itubag o niya dili gihapon mao, ayaw na yun ninyo na ibalik og tubag mga palangga. Okay, kung nasayop manggani sila ang unang ning tubag, unsa na lang kahaka kung imo gihapong ibalik og tubag. Nag-iingon nga mingsamot yun nagka dili mao mga palangga, pangita gud mo lain nga tubag. Ang kanabitang wala pa'y nakatubag nga bisan si Kinsa, wala pa'y nakaminsyon bisan si Kinsa. E basig mauna na ang insakto nga tubag mga palangga ha. Ito ako day si Jennifer Tejero, 36 akong edad, taga Prosperidad, Agusan del Sur. Ang akong tubag anak tito kay isda na siya tito nga gitigbas kay naaman siya sa sapa. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Mary Joy Repeso din ni 31 ang ako edad, nagpuyo sa may puro 4 San Antonio Bunot, nagigakit Surigao del Norte. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay train na siya. Umanani nga tubag mga palangga. Tito, akong tubag anang imong tigmo tito kay babay na siya tito nga imong giseryoso. Pero gipaasa ka lang. Agay, sakita po na ng iyan tubag mga palangga. Mga lalaki, paminaw mo ni. Ha, tanawa iyan tubag ha, paminaw mo ha. Ang iyan tubag, isa na kababae nga imong giseryoso, pero gipaasa ka lang. Pagkaluuya taon sa mga lalaki. Giseryoso naman unta. O niya nga nung gipaasa pa man. Ako di ay si Dodoy ni. Ay Dodoy, makoto-koto, gito ka karon Dodoy. Ayoy! 30 na untang ninduta ni imong tubag kunya pag abot diri tumoy-tumoy ang imong ipangalan Dodoy-Dodoy lang. Okay na ang lanjod nga kompleto. O sa mga motubag bitaw sayang kaayo mga palangga. Imbes nga kana bitaw ang inyo mga tubag do nanay duol lang kaayo sa insakto. Do nanay kinibitaw mga hapit na gyud. Ang uban siguro do nay uban nga insakto na gyud unta. Pero sa unta man nga dili man sab kompleto. Kinanglan yun nga ikompleto ninyo. Doon ay kompleto ninyong pangalan, edad, address, unya ang inyong mga tubag.
7: Mga ginikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik o bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw-adlaw.

0: Alang sa maayong panglawas ug maalam nga kabataan, GrowMate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan. GrowMate Multivitamins for Kids, mapalit sa mga Clegil Store, Nomlinig Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
1: Okay, kasakit. Okay. Kasakit.
2: Naunsa mang katay, nga nakikita naman kasasawg.
1: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paitan yung matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtag batiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
4: Nong Laring Essential Oil.
2: Nong Laring Essential Oil?
4: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
3: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil.
4: Nong Laring Essential Oil.
5: Hoy besh, murag nindot lagi imong panit.
2: Tungod ni sa Clegil Papaya Soul, kabalo ka besh. Wala pa'y 2 weeks, nakita na gyud nako ang epekto. Muputi gyud ka besh, labi nagsabayan nimo sa Clegil Brightening Lotion. Musamot og kahamis og kaputi ang imong pamanit.
5: Hala mao ba besh, epektibo gyud siya. Ako daw ning sulian bi.
2: Sulay besh, kay basin og diha na ka makakita sa imong forever.
0: Clegil Papaya Soul, Clegil Brightening Lotion, epektibo og dili ka mahayan. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug mo resulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tinaw o klaro nga pananaw. Viscomac Eye Drops.
7: Tito ba, Eli? Pag-iloki ko, eh.
8: Alas 3:34 na giyon sa tagda sa hapon. Dira na gihapon sa atong pagpanag-uban. Ang lingaw-lingaw sa kahaponon, siyempre kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong Tito Val! Atong tiwasog hatag pagtagad mga palangga ng inyohang mga tubag. Ato ni mga pagabasahon kay perte nagyong taon ning daghana. Pero ato ang paningkamutan mga palangga ha. Nga kining matu atong mabasa ng inyohang mga tubag ha. Tito maayong hapon, Siniel Marion Adalim de ini. 30 akong edad, nagpuyo sa may Purok 3, Poblasyon 1, Santiago, Agusan del Norte. Ang akong tubag, anang imong tigmot ito kay babay na siya tito nga naghilak. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Nelson Bandolon de ini. 48 akong edad, taga Abono, Iligan City. Ang akong tubag, anang imong tigmot. Asa kutob ang akong pag-antos? Mauna ang akong tubag tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Elvira Labastida di ini. 48 ang akong edad, Purok 1, Sambulawan, Lagindingan, Misamis Oriental. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito kay baka na siya tito nga nagdaro. Talagsaong rabi aguni mga palangga, no? Ang uban, ang ilahang nakita, kaning mga kabaw lang ang magdaro. Naay baka mga palangga nga mudaro usahay gani kung masuko ang mga asawa bana pag yun may magdaro o kana bang buguyod sa daro usahay ato makita mga baka po'y kinigamito no o sa mga mag-uuma mga palangga kinila pa kana daw dugay daw kining hangakon. O di pareha sa kabaw mga balangga nga kung pipila ka oras o niinit ka ayo, dali ra ka ayo hangakon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Melissa Lamigo di ini. 50 ang ako edad, nagpuyo sa may lurugan, Valencia City, Bukidnon. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito kay Matana siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Pilisimo Anabiasa di ini. Taganyo, Visayas, Panabo City, 47 ako edad. Akong tubag, anang imong tigmo tito kay managtiayo na siya tito nga nagkabulag. Kay wala man kagustuhi tito sa ginikanan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Robert Morandante dayne. 47 akong edad, taga-Dalapang, Purok Uno, Uzami City. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito kay kalampusan. Kining tubag nga kalampusan, mga balangga daghan na kain ng tubag, aniha? Dili gihapon ni siya mao. Tito si Victor Kumpas DNA, 49 akong edad, Puro 4, Sungko, Lantapan, Bukidnon. Ang akong tubag kay lalaki na siya nga gipasakitan. Kay wala man madayon sa pagpakasal sa iyang uyab. Nagingon mga palangga na no, pertig yung sakita ni. Kaya nga doon wala daw nadayon ang kasal. Uban ani mo ingon nga may panalang wala na lang kusugda nimo ayoy kung ingon ana manggani nga magpakasal na ta dili na noon madayon may panga wala ko nimo gisugot sa una. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Teresa Moa, taligsik na gyud tito. Nindot na sab kaayo itago-tago sa ilalom sa habol. Hoy ayoy! Bitaw mga palangga og kining bugno bitaw gyud pug kaayo ang panahon. Nindot bitaw ka ikobko o paghabol mga palangga, magjacket na lang mo diha. Okay, labi na kung bugnaw panahon, uso na sab kaing panuhot mga palangga ha. Tasig wala pa mo'y haplas diha, kining haplas mo'y gamitan ninyo. Kining atong haplas nga humot, makawagtang sa panuhot ang Nong Lading Essential Oil. Makatabang kini mga palangga para mawagtang ang panuhot sa atong lawas, ilabi na sa mga panuhotunon. Sa mga buntis kung buros, hiling magpamasads, magpahilot, kadung mga adunay pamaol, pamoy po sa lawas, arthritis, rayuma. Ngayon manusap, gantong mga dunay katul-katul sa panit, dunay mga samad. Nong Lading Essential Oil mao'y gamitan ninyo sa paghaplas. Pagkanindutas, pamati, mga palanggag maghaplas na ani kay kuan mangguni, halang nga bugnaw. Kanabitong manutsuhot gyud sa atong kaunuran o kaugatan. Kung nga dili po ta maulaw maghaplas sa daghang tao sa publikong lugar kay dili ni siya baho nga haplas. Haplas nga humot, makawagtang sa panuhot, Nong Lading Essential Oil. Ngan manusab ang iyang partner ha, gamit mo Nong Lading Turmeric Balm o ang Nong Lading Relaxing Oil para sa mga kabuhiunon. Labi na sa mga babae nga nakaagi nagpanganak at mga edad-edara na, bikil gamay mga palangga, kabuhiun na yun. At mga magbiyahe nga dagatunon, malipong, maglabad ang ulo, hid-hid lang gamay diha sa inihang kutukuto, diha sa inihang mga ilong. Ha, sigurado gud ko nga wagtang inihang kabuhi, marilax ang inyong pamati. Ito, maayong hapon, si Julieto Sigala, dini, nagpuyo sa may Puro 4, Gintananan, Dumingag, Zamboanga del Sur. Sa isintay nuwaybe, akong edad, akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito, nga napagngan o kahayag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Janet Pahunang, dini. Taga Anunang Aurora Zamboanga del Sur, 47 ako edad. Akong tubag sa imong tigmo tito kay tao na siya tito nga sugarol. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Alin Lada Bujungan di ini. 44 ako edad, taga Purok 2, Barangay San Antonio, Tangub City. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay payong na siya tito nga makatabang sa tao kung muulan o dili baka hinoon dito muinit. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon, akong tubag tito kay makina sa panahi. dili gihapon ning insakto nga tubag mga palangga kay gabalik-balik na lang gyud ni ha. Paningkamuti ninyo mga palangga, siguro kung nakasunod gyud mo sa atong programa bisag isa lang ka semana, siguro nakabantay na mo sa mga tubag kung unsa tong mga tubag nga gabalik-balik na lang. Paningkamuti ninyo nga kanang dili sab mahimong magbalik-balik na ang inyohan tubag. Kay sigurado gyud ko mga palangga nga dili gihapon na siya mao ha. Okay, gabalik-balik na lang yun ang inyohang tubang taon. Ito si Noni Galia de Ine, 34, akong edad, Subong Kugon, Misamis Oriental. Ako tubag kay Gugma, humanagi hapon nga tubag, mga palangga. Ito ako di ay si Uning Kihano, taga Napnapan, Pantukan, Dabaw de Oro. Akong tubag, anak nito, imong tigmo kay Gugma, humanani ha. Mangutana lang ko tito kung asa dapita mapalit ang Power 10. Dere sa among lugar. Ang atong mga epektibo garantisadong mga produkto, mga palangga, pwede ninyo nang mapalit sa atong mga clay gel store Ranong Lading Products. Anya, pwede sabdiha sa inihuang mga suking butik at parmasya, diha sa inihuang tagsa-tagsa ka mga lugar, ha? Mangutana lang mo diha, mga palangga, ha? Gato bitang wala pag yun nag-maintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule, ayaw na mo paglangay, pagdugay, mga palangga, sulay ninyo. Daghan na kaayo ang natabangan sa Power 10 Probio Capsule. Lahi ragyod mga palangga basta naka Power 10 Probio Capsule ta. Kay ligon ang atong lawas onya dili kita dali taptag mga sakit-sakit. 30 minuto sa dili patang mukaon pag-aimnon ang Power 10 ha. Atong paminaon mga palangga si Doc L. Alang sa dugang kasayuran para sa ingon ana ato asab nga kining masabdan. Niya, unsa di ay ang atong kining makuha nga maayong benepisyo kung mag-maintain kita sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule.
9: Hello mga ka-Power 10, maayong pagpabinaw na usab ka natong tanan. Welcome sa tuang at tulumanon ang giya sa pag-ugman sa maayong paglawas kauban kanunay kaninyo. Dr. Al Palma, alang sa tuang at tulumanon nga mga hatag kitang mga pipilang ka mga tips talambagan alang sa tuang lawas. And of course, pag-amit yun kanunay ha sa Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement, ang tinuod nga kasaligan kailap nang ginagamit sa kanaghanan o daghanan na ayon na tambangan sa tuang at Power 10 Pro Bio Capsule. Atong isgutan kanon mga Power 10, kinigitawag nga chemical toxins gasaga dili mabantayan sa tuang alawas nga grabe na di ay kayo. Ang chemical toxins mga Power 10 kay makadaot kini nga substansya nga mahimo nga makuha nato gikan sa tanom, sa hayop, sa mineral, sa mga butang nga gihimo sa mga tawo nga mga produkto o kini nga mga chemical makasulod sa tuang lawas mga Power 10 pinaagi sa atong ginhawa, inhalation, pagkaon o pag-inom o pag-absorb gikan sa tuang panit mga Power 10 kanang duna tay gibutang sa tuang panit. Sa dihang musulod na makabalda kini sa normal nga biochemical processes, makadaot as kini mga Power 10 sa tuang mga selula unya mahimong hinungdan kini sa acute poisoning or ang chronic diseases. It's either mahilo ka mga Power 10 o baka ha muli gadto sa gitawag nga chronic diseases na. Ang ato abagod mga Power 10 kumulabay na ang mga panahon nga dili na tumabantayan ang hilo mga Power 10 kon chemical, makahimo ni siyang mubalda sa tuang sistema sa tuang alawas. Ang atong atay o kidney mo ay mga filtering organs nga maningkamot mga Power 10 nga makikuha ang hilo kon chemical toxins gikan sa tuang lawas. Apan kung sobra na gani, maguba aga tuang filter mga Power 10, delikado kayo. Mga dunay mga pipila ka mga kasagalan nga mga chemical toxins mga Power 10 nga sagad nga maabsorb sa tao. Number 1 ang mga pesticides ug mga herbicides kana mga spray sa umahan, sa ato ang gibuta sa utan. Siyempre dunay na magi mga pest control nga mga herbicide, mga pesticide mga Power 10. Kun ibaligya makaon man gyud ato mga Power 10, maapil man gyud ang mga chemical toxins ana. Unya dunay puy mga pintola kana sa pintal, sa mga thinner, kanang sa gasolina mga Power 10 masimhutan nato na mga printer nga mga inka. Uli aduna po yung mga plastic and food packaging chemical, meaning ana kanang mga sudlanan mga Power 10 sa tuang mga pagkaon, mga cellophane kanang sudlanan sa tuang nga tubig, mga plastic nga mga butilya, canned foods, lining kanang mga lata, kalaha kanang atong lutoanan mga Power 10 nga dili mo pilit ang atoang giluto. Unya aduna na sa mga chemical toxins nga musagol sa tuang nga pagkaon. Unya aduna po'y gitawag mga ka-Power 10 nga mga food packaging katong atong gisgutan kanina. Unya kamatayan, makuha po nato ang chemical toxins diya sa hangin. So, makuha nato na sa sasakyanan, sa pabrika, diya sa sigarilyo, mga power 10, pagsunog o mga plastic, mga basura. Uniya ka ng mga preservative o mga additives, mga power 10, nga gikan sa pagkaon. Sama sa hotdog, longganisa. No, mga junk foods ka nang gisulod sa lata. Doon na mga tag-as ng mga preservative niya. Doon na mga chemical nga gisagol diha. Unya, kinipong gitawag nga cleaning products. Kanang atong mga panglimpyo bitaw magka-power 10 sa banyo, kanang isog kay baho. Unya, magka-power 10 kanang sa laundry, detergent. Spray nato magka-power 10 sa ato ang mga rooms. Makuha nato na magka-power 10. Unya, musulod na itong lawas. Mga pahumot. Kining giusab mga ka-power 10 kanang atua usab nga gibutang mga makeup, no? Kasi klase nga ibutang nato sa tuang wait. Uniya kanang mga nail polish mga ka-power 10. Uniya usab kanang ato ibutang sa ilok, diha nato makuha mga ka-power 10. Uniya usab may mahitabo sa tuang lawas kung grabe na kaayo ang chemical toxins. Ang mahitabo mga ka-power 10 tungod sa taas na gyud kaayo nga proseso nga mubigay nato ang lawas. Doon ay gitawag na cellular damage. Ang chemical na magka-power 10 makaguba na sa tuang cell membrane sa mitochondria or DNA sa tuang cellula na makadaot magka-power 10. O di makahatag og oxidative stress sa tuang lawas kaya ang chemical mupataas na sa free radicals na makadaot sa lipids, sa protina o DNA. O kini magka-power 10, makadaot usab sa gitawag na endocrine na to. Doon na natin endocrine disruption. Ang chemical magka-power 10 musundog na or mubabag sa natural nga hormones. Muna nga doon ay hormonal imbalance sa mga babae, makapikto sa pagpanganak, reproduction magka-power 10 sa thyroid sa mga babae. Uniya, sa gitawag usab na to nga immune system, maguba ang ato ang nga immune system. Muna magka-power 10 nga dili yung takubyansa sa mga chemical. Muna nga mas maayo magka-power 10 kutob sa malangan, malikayan na to ang paggamit sa grabe kaayo nga mga produkto sa ato ang pagbutang sa ato ang lawas, sa ato ang mga balay, sa mga grabe kaayo nga mga bugat kaayo o mga chemical toxins. Uniya mo gamit na magka-power 10 sa kasaligan nga kapsulang Power 10 Probiotic Capsule tungod kay dako kinig katabang sa lawas kay duna di ay ang Power 10 Probiotic Capsule gitawag nga detoxification properties nga kayang mo detoxify sa mga chemical toxins magka-power 10 nga ipagawas gikan sa atuang lawas. Mo na nga ang Power 10 Probiotic Capsule very good kaayo sa atuang lawas gyud dili lang sa paghatag sa suplemento kundi paghatag usab sa paglimpyo sa atong lawas gikan sa mga toxins. Gamit gyud kanunay sa kasaligang Power 10 Probiotic Capsule. Wala na kita igong oras pa lang sa pagpadayon sa dahan. Kini lamang si Dr. Al Palma magaingon kaniyo lawas bilobong bahagi sa tanan. Atong gabigyan pinaagi sa paggamit sa kasaligang Power 10 Probiotic Capsule a food supplement.
10: Tito Val, lingaw ako, B.
8: Alas 3, kurintay na wipe na gyan sa tekne sa hapon. Power 10 Probiotic Capsule, mga palangga, ang atong maintinon matag-adlaw. 30 minuto sa dili patamukaon pag-aimno ng Power 10 Probiotic Capsule. O siyempre, mga palangga, ayaw ninyo kalimti ang atong pinakalamig na kape, ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ito, maayong hapon. Tubag ko sa imong tigmo. Ako tubag, anak, kay mag-asawa nga nag-away. Humanani nga tubag. Ito, ako ni ay si Godofredo Balingit. Coroknara, Maranding, Lalal, Lanao del Norte, 67, akong edad. Akong tubag kay babae nga nanganak. Humanagi hapon eh. Ito, si Annalyn Utakan, di ini nagpuyo sa may San Rafael, Prosperidad, Talakugon, Agusan del Sur. Mutubag ko sa imong tigmo, akong tubag, anak ito, kay Anino. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Fernando Burjungan Jr. Dainay. 50 ang akong edad, nagpuyo sa Meporok 7, Lurugan, Valencia City, Bukidnon. Akong tubag, anak ito, kay Apason ang deadline. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Perlin Badajos din eh. 23 akong edad, Purok 1, Binangay, Cebulana, Carmen. Ang akong tubag, anak tito, kay Dagat, humanani nga tubag. Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Alma Fernandez, 55, ang akong edad, taga Baroy, Lanao del Norte. Ang akong tubag, anak tito, kay kinabuhi na siya sa tawo. Humanani nga tubag mga palangga ha. Ito si Jane Renacia de ini. 35 ang ako edad, taga Bayugan City, Agusan del Sur. Ang akong tubag anino ra gihapon. Pagkadaghana na aning anino mga palangga oy. Ito ako di ay si Lorena Ihara. 26 ako edad, Purok Talisay, Digo City. Ang akong tubag anat ito kay gatas na siya tito nga nayabo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, akong tubag anak tito kay pag-antos. Para sa kalampusan, humanagi hapon nga tubag. Tito, maayong hapon. Ang akong tubag anak tito kay gugma. Pagkadaghana na yung gugma mga palangga. Tito, mangutan na lang ko asa na nato makita ang tubag sa imong tigmo. Sa bukid tito o sa syudad? Para dito kumado. Ay nako mga balangga. May giingon, kumaingon tagbukid, basi magsugok-sugok ka dito sa kabukiran. Ay, ay muingon po tagsyudad, basi magtabok-tabok taon ka ng mga sintrong bahin. Di ha? Mas nasa ako nang ikaingon mga balangga, makita ragyan. Makita ragyan ang tubag ani mga balangga. Unya, ang inyo hagyan nga buhaton ani, para bitaw nga siguro inyohan hagyan nga matubag sa insakto. Kay bisan ako gusto na gyud ko nga inyohan ang matubag. Ang inyohang buhaton kinahanglan gyud nga magmonitor sab mo sa ubang mga tubag. Dili man gud pwede mga palangga ang tubag nang tubag lang mao niya kumabasa na nato ang inyohang mga tubag dili na mo maminaw sa ubang mga tubag. Kinahanglan nga maminaw sab mo para makahibalo mo kung unsa tong mga tubag nga gabalik-balik na lang. Kay ang nahitabo gyud mga palangga daghan kaayo ang ning tubag. Pero ang inyong mga tubag, gabalik-balik lang. Hapit na ko na suko, ha? Kung dili palagi muna ko mga pinangga, ah. Suko na gid ko, pero mga pinangga man muna ko, ha? Wala gihapoy nakatubag mga palangga sa insakto nga tubag sa atong tigmo karo hapon na. Ang tigmo nga nasakitan, pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan, pero gusto ni mo maabsan. Hangtod kanusa ni mo siyang ipaglaban. Onsa man! Ayaw mong kalimot sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga ganun ay ginagpaluyo sa atong tulumanon. Ang atong epektibo kaayo nga kapsula ang Power 10 Probio Capsule. Ngan man usab ang atong pinakalami nga kape clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Jassy Vitamin C Plus and Zinc. Vitamina para sa mga trabahante. Ngan man usab, vitamina para sa mga kabataan. Nag-edad og 1 to 12 years old Gromit Multivitamin Serum for Kids. Haplas nga humot, magkawagtang sa panuhot Nong Lading Essential Oil ang iyang partner, Nong Lading Turmeric Balm ug ang Nong Lading Relaxing Oil. Ngan man usab mga palangga, ayam ninyo kalimte. Ang ato sabon nga pampagwapog pampagwapa, Clay Gel Papaya Soap ang iyang partner, Clay Gel Brightening Lotion. Atong pinakahumot nga perfume, ang atong curry perfume. Ug syempre ang atong best kumak eye drops alang sa tinaw og klarong pananaw. Wala na koy igong oras mga palangga para mo padayon pasunahan. Kini ang inyong higala sa kahanginan ang inyong Tito Val Magingon. Higug maa ang inihuang amahan og inahan aron kamo mabulahan og magkaangkon og taas nga kinabuhi diri sa kalibutan. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw og maayong hapon.
11: Magandang araw mga ka-Clay Gel. Naghahanap ka ba ng tamang impormasyon para sa mas malusog na pamumuhay? Narito na ang programang magsisilbing ilaw at patnubay mo sa usapang pangkalusugan. Ito ang Gabay sa Kalusugan. Isang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan, praktikal na mga tips at mga payo mula sa mga eksperto upang mapanatiling malakas ang katawan at malinaw ang isipan. Hatid sa atin ito ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tagagawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang ibang klaseng kape na nakatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, handang umalalay at maghatid ng tamang kaalaman na makatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, ang tamang kaalaman ang susi sa malusog na pangangatawan. Narito na ang ating palatuntunan. Gabay sa kalusugan.
12: Mga ka-Clay Gel, sa magandang araw sa inyong lahat at welcome sa ating pagsasama dito po sa ngalan ng kalusugan. Ito po mga kaibigan ay hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Kamusta po ang pangangatawan kaibigan? Tayo po ba'y nakapagkape na ng kaping kakaiba? Dahil ito po'y may tagline na pagtulong sa ating kalusugan. Ang ating Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Isang uri ng kape mga kaibigan na napatunayang mainam at talaga pong may magandang resulta sa ating mga katawan. Sa mga kaibigan natin dyan ngayon na meron pa pong mga iniindang karamdaman pagkatatandaan na meron na po tayong pagtulong sa inyo, lalong-lalo na po itong pagbibigay ng tulong mula po sa kalikasan. Dahil ang Clay Gel Coffee Mix mga kaibigan ay purong herbal, wala po itong side effects. At alam niyo po ba mga kaibigan, napakarami ng mga kasama natin, kaibigan natin, ang natulungan ng kaping ito. Hindi lamang po sa pagpapababa ng sugar level, kundi din po pagkokontrol ng ating tinatawag na pagkakaroon ng high blood pressure. Sa mga kaibigan natin dyan ngayon na mahilig na magkape, tandaan po ninyo mga kaibigan na napakaraming uri ng kape ngayon ang nabibili sa mga tindahan. Pero hindi naman po nakapagdudulot ng tinatawag nating pagtulong sa kalusugan, kundi pagtulong lamang dun sa tinatawag nating cravings. Ang Clay Gel Coffee Mix mga kaibigan, isang napakainam na kape kasi ito po'y puro. At hindi lamang po ito napakasarap, kundi ito po'y talagang nakapagdudulot din ng maganda sa ating pangangatawan. Tandaan mga kaibigan na ang Clay Gel Coffee Mix meron po itong napakaraming mga sangkap na napatunayang mainam at maganda sa kalusugan. Actually, 20 po yung tinatawag po nating mga ingredients na meron ito na talaga pong mas nakakapagbigay tulong sa kalusugan natin. Meron po itong moringa, yung tinatawag po nating malunggay. Meron din po itong chia seeds, psyllium husk. Meron din po itong green tea, turmeric inulin fiber. Meron din po itong blueberry, bua mera, omega-3, pomegranate, vitamin C. Meron din po itong guyabano at goji berry. Meron din po itong mangosteen, acai berry at spirulina. At meron din po itong green barley, kokwa at ginseng extract. At ang napakaganda nito mga kaibigan, ang pampatamis nito ay talaga pong puro at maganda. Ito po yung tinatawag nating stevia. Kaya 20 ang ingredients ng ating kape na maaaring makapagbigay tulong sa ating kalusugan. Kaya po mga kaibigan, kung sakasakali, tayo po ay meron pong problema. Gaya po ng pagtaas ng ating sugar level. Tandaan po ninyo mga kaibigan na ang kaping ito ay susi para po magkaroon tayo ng mas magandang sugar level. Dahil ito po ay puro, gaya po na aking sabi, miski na po mga diabetic patients ay makapagkakape na ngayon, dahil ito pong kaping ito ay napatunayang mainam, maganda at talaga pong nakakatulong sa pagpapababa ng asukal sa katawan o sa dugo natin. Tandaan mga kaibigan, Clay Gel Coffee Mix, isang uri ng kaping nakakatulong dahil ito po ay puro at ito po ay talagang napagdudulot ng maganda sa ating pangangatawan. Kung tayo po ay may pagkakahilig sa kape, makatatandaan mga kaibigan na nandito na ang tamang kaping met tulong sa kalusugan. Ito po ang ating Clay Gel Coffee Mix. Gawa po yan ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing at mabibili na po yan sa ating mga butika. Hanapin lamang po ang kaping totoong nakakatulong, ang Clay Gel Coffee Mix.
11: At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Gabay sa Kalusugan. Naway may baon kayong kaalaman at inspirasyon upang mas lalo pang pangalagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pag-iingat sa katawan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. May gawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang kapeng may tulong sa ating kalusugan. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay Gel Coffee Mix.
2: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
13: Ang musunod nga sidya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala og baruganan niining sibyahanan.

0: Isa to nga mahal nga vice presidente. Kanuna gid ato gisentro sa tong programa karong panahuna tungod kay nag-ilaid gyapon ta sa matumang kalisod, tungod kay ang gisentro sa maong kaunuhan ang mismong leader sa maong nasod Pilipinas. Kaya matod pa dunay mga intensyon, mga kaigsoonan, dunay mga ingon nato nga personal nga interest aron lamang magpabili nilang kahimtang kung mahitabo na ma-convict yun ang maong vice presidente. Labi na karon ang impeachment trial, mga kaigsoonan. Ang impeachment trial karon batok kang vice Sara Duterte. Posible kining mahimong pinakadugay sa kasaysayan sa Pilipinas. Kanang impeachment karon, mga kaigsoonan, para pod mo mahibaw nga kining impeachment karon sa atong kasamtangan nga vice presidente. Matod pa ang impeachment trial batok kang vice presidente Sara Duterte, posibleng mahimong pinakadugay sa kasaysayan sa Pilipinas. Ngano makaingon man ta, mga kaigsoonan, tungod kay posible kining mahimong pinakadugay nga impeachment trials kasaysayan sa Pilipinas, mga kaigsoonan, ang pagtaral batok kang vice presidente Sara Duterte. E sumala pa kang Senate Secretary Renato Bantog base kuno sa pagbana-bana sa impeachment ta clerk of court na mahimo kining muabot og 7 ka bulan. Ang mismo ang trial tungod kay tulok adlaw matag simana. Ang mismong target nga schedule sa maong pagtaral. O na, mga kaigsoonan, sumala pa ni Bantog ang 7 ka bulan nga projection pa man. Ibase kini sa 92 ka trial days nga gihangyo sa House of Prosecution Panel. O 30 pod kadlaw sa ato pa sa atong gikaingon ha, 30 kadlaw nga gihangyo sa defense panel ni Vice Sara aron nga maimplementar o mapresentar kini sa duha ka panig ang ila kunong ebidensya o ang testigo sa gibutyag usab nga posibleng move on pa ang mismong proseso kung mas daghan ang witness magpresenta sa matag adlaw. Mao na, magkaigsoonan, ang nahitabo karon sa impeachment nga dugay sa kasaysayan kinilang impeachment ni Inday Sara ang pinakadugay. Kung matod pa ikumpara kuno sa nangagi mga impeachment trials, iabot lamang kuno 44 kaadlaw ang pagtaral kang kaning Chief Justice Renato Corona. Kaniadtong tuig nga 2012, mga kaigsoonan. Samtang usab ang impeachment trial batok kang kaning Pangulong Joseph Estrada kaniadtong 2001, nilungtad lamang og 23 kaadlaw. Ah, 23 kaadlaw lang ang walkout ang House Prosecution Panel tungod sa pagdumili kaniadto sa giingon nga Senate Impeachment Court nga ablihan ang gitawag natong second envelope. Aniya, ang maong mga insidente karon mao'y nakapadasig karon sa ikaduhang EDSA power. Tawag ka nag-EDSA people power, kaisunan ang mismong revolusyon nga misampot gyud sa pagkatangtang gyud ni dating presidente Estrada. Sa iyang pagka-presidente. Ako na nga sa usa sa mga nanguna karong gipangandaman, mga kaigsoonan, sa impeachment court karon mao ang taas nga trial pagbalanse sa katungdanan isip lehislatura Lakip na ang mga paghimo o mga balaod, pagproseso sa mga lagda, o pagsusi sa gisugyot mga pundok. Alang ka na sa umaabot nga mga tuig o gagawas pa sa ubang pang importante nga mga buluhaton sa maong lehislatibo. Mao na makaigsona, nakabalo na ta nga ang impeachment karon inday sara, dili lang kay karon lang July 6 kundi li mulungtad pag yun isang pipila ka mga bulan. Sa kasaysayan sa Pilipinas, mahitungod sa impeachment, ang atuwar yung vice presidente ang pinakataas nga bulan ang impeachment trial. Sa ato pa, dili basta-basta. Gikusok-kusok yung mayong kaigsonan ang ato ang mahal nga vice. Haligin na ang ato gihapon ng subaybayan. Ato gihapon na siyang kananaang monitoron. Kaya, siyempre, kabahin gyapon ta ning nasod sa Pilipinas ni ato ang mga leader kay namang gumingon magkaigsoonan nga sayang kaya kumboto, sayang kumboto niya karon nga impis lang wala hinungdan kahit kayong kaigsoonan. Matod pa sa katawhang Pilipino. Mao na karon ato kining hatagan og gibug aton magkaigsoonan ang ato ang karong dagan karon sa politika. Ato namang nasayran ang impeachment nga nahitabo kung Inday Sara. Ang ato na po isigutan ang political situation karon. Kaulagi na, atong gipanubayan kaganina ang impeachment batok kang Inday Sara, mga kaisunan, padayon gihapon gimonitor sa nasod ang dagan sa proseso sa gingon itong impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Doon ay bago karon nga pribadong piskal ang gipresentar sa House Prosecution Panel makaisunan para sa umaabot nga bista. Mainit nga debate gyud sa mga Senado human sa sunod-sunod nga insidente sa giingon natong harassment ug shooting threats sa mga eskwelahan sama sa nahitabo sa Batangas City. Nagtinabangay ang mga DepEd o PNP aron nga hugtan ang mismong seguridad sa mga kampus niini. Mao na karon ang seguridad karon sa tunghaan mga kaigsoonan. Tungod kay medyo daghan kayo tungod lang sa mga minor di edad. Mao na karon nga gisulayan pa gihapon sa mga magbabalaod na sulbaron ang bikil karon sa pamunuan sa Senado aron lagi dili malangan ang pagpasar sa mga prioridad nga balaod sa maungan nasod makaigsoonan. O na karon ang senador karon, ang mga senado karon nagalalis na gani karon ato ng panubayon og mga adlaw nganong nakulbaan man ang dughan nganong nibuto-buto mang dughan ni Gatsalian. Niya karon nagdismaya kayo ang grupo karong Senado kay hapit na ang upilan na lang kadlaw trial na kinsa ka ang mamahimong presiding officer. Aw nang gisulayan paghapon karon sa magbabalaod ang mga balaod nga ilang i-implementar niya sa Senado aron mapaspasan lagi ang prioridad nga balaod sa nasod makaigsoonan. Ang bahin usab sa ato ang gisgutan nga ekonomiya, economic situation karon makaigsoonan, unsal may nahitabo karon. Sige na malantaan ni gisgot og politika ang atong kahimtang karon sa ekonomiya, economical o economic situation. Atong tanawon makaigsoonan nga magpatuman karon og usbaw. Magpatuman og usbaw o pagsaka sa presyo sa petrolyo. Ang mga kumpanya sa lana sa pagsira niining bulana sa Hunyo. At least makaigsoonan nakabalota nga grabe karon ang pag-usbaw. Karong adlaw gyud Martes man. Dapat karong adlaw unta, pag-reduce, pag-usbaw man. Aw nang gideklara karon si gobyerno og sa World Bank ang mas ubos nga economic growth forecast para kana sa nasod ana lamang sa 3.5% hantod sa 4.5%. Tungod lagi sa miaging crisis enerhiya og sa paghinay sa mga gastuhon sa infrastruktura dungan sa isyu sa flood control a project mataigsoonan. Aw na karon nga nindako ang dagan karon sa atoa karon nga gastuhon. Labi na karon ang kuryente, nagpabiling gyapon nga naka-under of yellow alert ang Visayas lang. Tungod kay dito sad bugat pugayo ang ila karon dito nga kahimtang sa kuryente. Tungod aning dagan karon sa gingon na power plants makaigsoonan. Og ang nakabantay ba mo karong adlaw diha sa gawas? Inyong tanawon ang karon ang area. Ang hulga karon sa bagyo makaigsoonan. Gibantayan karon. Karong adlaw sa pag-asa ang usa ka low pressure area. Bantayan na to na. Sunod sa Philippine Area Responsibility, nga doon na kanoy dakong tsansa nga mamahimong hingpit nga bagyo o tropical depression sunod sa sunod 24 oras mga igsoonan. Na magdala kini og mga pag-ulan nga naglain-laing mga bahin sa atong nasod Pilipinas. 20 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion and point of view. Humalaman yung pipila ka mga pahinomdom.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Ann.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: I Care Gold Capsule!
6: Ako si Clara, 52 ang edad. Galis sa dugo drive kong gabi tungod kay sulawan dugo sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana, yun daw kung may katarata. Gisulayan na ako ang I Care Gold o I Care Drops. O sa kabo na akong gagamit o Mindot Gaysia. Magagayad na akong tarong sa gabi. Magabasa na pagko o gagmay mga lisulayan ninyo ang I Care Gold o I Care Drops.
5: Care Gold Capsule.
7: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
8: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
9: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
10: Sige ng ineng, 66 anyos, usa sa mga nag-anto sa lison nga pagbawa sa matag-adlaw o insomnia. Apan, human sa iyang kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, nahimo ng regular ang iyang pagbawas o nawala na ang iyang insomnia.
11: Ako si Ining de la Vega, 66 years old. Sa una, naglisod jud ko o kanang bawas sa pagtulog po. Na ay nag-introduce ako o Mega Pure Capsule. Kadto, pagsulay na ako o inom sa Mega Pure, maayo na nga akong pagbawas, labi na sa akong pagtulog. Kadtong wala pa nakasulay, hinahangyo ko ka muna. I-try ninyo eh, para makitaan ninyo ang epektong maayo yun ay sa itong bawas.
10: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: Okay, 24 minutos na kalabay sa alas 4, mga kaisonan. Padayon ta sa itong ikaduang hugna sa itong programang Public Opinion and Point of View, mga kaisonan. O ganina nga ito karon nga hatagan o dugang pangpalaw, mga kaigsonan, sa itong gihisgutan kaganina. Ang mga uban pang mga nahisgutan o mga detalye. Ato po ning palawman, ha? Palawman na to ang mga detalye sa pangbansang sitwasyon sa Pilipinas. Pero ang adlaw, Hunyo 30, mga kaigsonan, 2026, nga nakatutok lamang gihapunta sa national level. National issues gyapon, mga kaigsonan, ha? Arong atong ipangisgutan. Dugang pa sa mga angay isgutanan nga detalye mahitungod sa political kung tawag national security, foreign affairs, mga kaigsonan. Ang mismo nga seguridad sa mga trabahanting Pilipino sa gawas sa nasod. Ikumpirma na karon sa Malacaña, mga kaigsonan, nga luwas ang tanang kunong marinong Pilipino nga sakay sa duha ka barkong komersyal nga giatake duol gyud sa Strait of Hormuz. Ona nanawagan ang gobyerno alang kini sa dinalian o makiangayo nga dialogo tali sa US-Iran. Aron lagi nga malikayan ang mismong mas dakong tensyon, mga kaigsoonan. Og sa lain nga bahin, ang giingon nato nga modernisasyon sa armadong kusog ipahibalo, mga kaigsoonan, sa pamunuan sa Pilipinas o ditawag nato nga Philippine Army ang dugang pundo og suporta alang kini sa modernisasyon sa ilang artillery regiment aron mas mapalig-on pa daw kuno ang depensa sa nasod batok sa bisan pang unsang hulga sa gawas sulod na ining panahuna. Okay, ingon man sab ang palisya karon sa cellphone sa mga tunghaan, mga kaigsoonan, alang nato, alang sa to ang mga alang sa mga ginikanan nga nagpabilin gyapon nga atiman sa Malacañang ang plano karon nga limitahan. Limitihan ang paggamit og mga cellphone sulod gyud sa mga klase. Aron lagi nga mapataas ang grado og focus gyud sa mga estudyante. Apan gitun-an pa kung unsa ang saktong silot sa mga musupak niini. Kaila man gawag naobserbahan nga dunay mga lugar labi na ang Dipulog City o unsa tong lugar nga nasirhan gyud na ang mismong pisonet tungod laging nahitabo nga dunay mga dili maayong nahitabo sulod o dunay bay mga minor de edad mao nang nasirhan ang usas mga pisonet sa maong lugar. Ambot na kung kadto nga lugar di na to i-mention. At least nga na-foreclose na sira. Tungod laging doon na siguro yung mga minor de edad nga nakasulo dito na panahon pa sa ating klase o sa manggaling. O niya, wala pa na panubay tungod kay maumanay balaod ordinansa sa maong local government units ito sa maong probinsya. O hinungdan nga naabot dito ang mga pulis o uban pang mga personalized gobyerno, aron lamang hinabion ang mismong owner o tag-iya sa maong pisonet nga i-close o isirahan. Asirhan. Ani, wala pa nato na panubay kung doon na ba business permit ang maong pisonet ang ingon lugar. Kaya matod pa sa ordinansa, una sila ay city ordinance, isampaw kung lisensyado man imong pisonet, kung mismo ang tag-iya walay mga signage mga pahibalo, kadili pasudlan panahon during sa ating klase o either minor de edad, nasurprisean, mauto hinungdan nga nasirhan. Ilan na ito hinganlan ang mga probinsya, at least ato ang isgutan mangod ang national level. Paligyan na karon, kining cellphone na po karon, lugay naman yung isgutan. Karon, giatiman na karon sa Malacanang lagi, ang plano, limitahan na ang mismong paggamit og cellphone sulod yun sa klase. Ano lagi daw, nga mapatasan ang grado o mapukos po ang mga estudyante sa ilang pagtuon, apan gitun-an pa kung unsa ang saktong silot sa kung musopak maniini makaigsoonan. Dire sa mga pisonets na kalalay mga probinsya na may gitugutan, na may lisensya. O malagi na, sa kuwikaing una, kinahanglan doon ay limitasyon o niya kinahanglan doon ay evaluation aron po nga madipinsaan ang ilahang negosyo. Bisang pag nakakailisensya, guwailisensya, kung gitugutan ni mong usaka minor de edad during school hour, sigurado juga dihang sira ginangin mo ang piso ni. O dugang po sa ekonomikal nga sitwasyon karon sa national level, magkaigsunan, ang national budget and infrastructure. Sama sa ito, ikaingon nga nga doon ay 7.2 trillion nga budget para sa 2027. City punto dos trilyones nga budget makaisunan para sa 2027. Giaprobahan na sa Administrasyong Marcos ang mismong sugyot nga doon ay city punto dos trilyones ang national budget alang sa tuig nga 2020 city. Nagaisunan kini ang pinakataas o 6% kumpara sa budget karong tuig nga 2026. Oga nakatutok kini sa infrastruktura, agrikultura o kalidad sa serbisyo sa mga labi na ang panglawas. Mao ni karon ang bugat magaigsoonan, nagmalipayon ang mga unsa ba kanang na sa mga kuana kay dugang na puning utang. Kay labi na karon ang gikumpirma karon sa Department of Energy nga ang presyo karon sa petrolyo nakasinati na og sirye sa usbaw. Sa ato ikaingon kaganina o kausaban na sunod adlaw, labi na karong adlaw Martes. Kaya nga nung mga isunan, ang gasolina posibleng musaka hantod sa piso og 90 centavos matag litro. Samtang ang kerosene usab musaka usab karong adlaw piso og 22 centavos matapog litro. Mao na karon ato karon nga nasayran makaigsoonan. Ania giaprubahan pod sa Millennium Challenge Corporation sa Amerika ang usa ka dakong financial grant alang sa Pilipinas aron kuno nga modernisasyon og ayuhon kuno ang pagpadagan sa sektor sa enerhiya sa nasod niining panahuna. Wala amot lang ka kaya unsa man mahitabo ka na ron ay isulti man ako sa ikalimang zona karon sa tumahal ng Pangulo. Di maginaman kayan na ikuan gina, ibutya gina karon nga sunod nga simana ang uban pang mga balaod nga itanaw gina sa tumahal ng Pangulo. Timbang adunay 7.2 trilyones na ang budget sa tuig 2027. Asa man ko ako ng budget, makaigsunan. Nato naman ang giyaw-yaw gapon, nga lisod ka ni gapon, ha? 18.49 atong utang. Ha? Ang ato ang utang, kadausa nato, adunay 166,000 ang atong utang kadausa. Apil na ang napa sa taguangkan sa inahan, nakautang na. O niya karon, kana sigurong kwartahan na nga gi-invest karon sa Pilipinas, gi-budget na sa akong ikaingon na lagi, nagmalipayo na ang mga congressman. Para madungag-dungagan ang ilaha karong bulsa. Karon sa ikaduhang bahin kay Sonan, atong tanaon, panubayon, palauman pa ang ato karong hisgutan kaganina. O kini karon ang laom nga pagtuki sa pagpalubong sa kamaturan sa duha ka pinakadagkong isyu sa nasod Pilipinas. Direkta gini nakapikto kini sa panudanan sa gobyerno o sa katawhang Pilipino. Sayo na ka mga eksonan, adunay 7.2 trilyones national budget para kuno sa 2026-27. Unsa ang kamaturan ani? Ang 7.2 trilyones budget nga giaprubahan mga eksonan sa Administrasyon Marcos alang ka na sa sunod tuig o kini pinakadako ng kasaysayan sa Pilipinas. At least nakabalo mo. Limang ka, pinakadako sa kasaysayan sa Pilipinas ang gibudget sa tumahal ng Pangulo. Limang ka, 7.2 trilyones budget sa tuig 2027. Karon, para sa galamhan sa gobyerno, the government perspective, magkaisunan. Kini ang magsilbing blueprint o Guias Administrasyon Marcos aron mapunduhan kuno ang higanting proyekto. Sa giingon daw nilang infrastruktura, agrikultura o edukasyon sa katapusang bahin sa termino ni Bongbong Marcos. Karon, unsa po inhitabo sa utang? Ang pagsalig sa utang. Aron ko na mapuno kining maong kantidad, mapugos ang gobyerno sa pagpangutang gihapon sa gawas ug sulod sa nasod. Magpasaka kini og kinatibuk ang utang national debt. Sa ingon nato, nasod Pilipinas. Na adunay dako karong hagit karon sa gobyerno nga siguruhon gyud nga mapunta kini sa saktong ahinsya o dili mabulsa. Labi na magaisuna ng init karon ang discussion sa mga confidential o gitawag natong intelligence spans o ang controversial nga pundo alang sa flood control project. Alam mo to sa wikay mo gagini na magnisi na ang karong mga congressman. Labi na kung nakonvict ang vice presidente. Magnisi na ang bayhon sa mga congressman. Ang kaalyado sa itong mahal nga pangulo. Para kinis katawang Pilipino, gitawag kinis people's reality kay Sunan. Mabigat kini sa buhis. Ang dako nga budget karon nagpasabot nga kinahanglan gyud sa gobyerno nga mas dako ang kita gikan sa buhis. Ang matag Pilipino gikan sa mga mamumuo hantod sa yanong pumapalit mao'y kini mupas ang pinagi sa bat. Guban pang matang sa buhis. Pangakong napako! Diba ito man ang gisgutan sa unang kinahanglan i-reduce ang bat mga kaisonan? Wala oy! Ani karon ang haget serbisyong publiko alang kinis ordinaryong lungsuranon. Ang pangutana, dili kung unsa kadako ang budget kung dili mabati ba kini sa sulod sa ospital, iskwelahan, o sa precious pagkaon, pamilyang kabos. Kung mapakyas ang gobyerno sa pag-implementar niini magkaigsoonan, magpabiling kining growing ug saad lang ang maayong serbisyo. Samtang ang katawan nag-anto sa kalisod. Ana karon ang pagsaka karon sa presyo sa lana magkaigsoonan, kadina kana sa kalisod. Ha? Uyawa sa naon, limang kag kadina. Ang pagsaka sa presyo karon magkaigsoonan, ang kadina sa kalison. Ang pag-usbaw sa presyo sa lana karong adlaw hantod na 5 pisong 90 centavos ang gasolina, nya pisong 92 centavos ang kerosene. Dili lang usa kini ka simpleng numero sa mga gasolinahan. Kakaron, unsa man diha ang galamhan sa gobyerno karon? Unsa man ang public opinion ug ang point of view ani? Ano gitawag na itong government dilemma? Implicit pressure. 40 minuto na kalabay, mubalik ang public opinion and point of view. Human lamang ninipipila ka mga painomdom.
12: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
13: Health, health, health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar, Saka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health, health! Alert! Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health. Alert.
14: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
13: Health! Health! Alert!
14: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule, ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bilberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabii. Eye Care Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga eye care capsule. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins ug minerals ug gipakusog sa bilberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
15: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano nato imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen pero amping sa mata. Eye Care Drops, masaligan. Eye Care Drops para sa mata nga nagginahanglan ug pahulay. Eye Care Drops, ang patak nga muamping si mong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
14: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon o banigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata. Malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaag yun ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, Eye Care Gold ug Eye Care Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: Okay, 46 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ta sa tuwang katapusan, kung pila na lang kaminuto sa itong programang Public Opinion and Point of View. Oli gina mga kaigsoonan, ato akining gipanubay ang liso na kahimtang labi na kung may tungod sa presyo na sa lana. Nga sa ako'y kaingon na mauni siya ang kadina sa kalison. Sa inang kaupisong 90 centavos ang gasolinang tubo. Piso o 22 pod sa kerosene. Mauna gina nga bugat kayo makaigsunan. Ang inflation pressure, ang pagsaka karon sa lana, mao'y nagunang hinungdan sa inflation. O ang paspas nga pagsaka lagi sa presyo sa tanang palaliton sa atong nasod Pilipinas. Una nga mapugos gyud ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa pag-adjust sa interest aron nga makontrolar kini apan makapahinay usab kini kaisunan sa dagan sa patigayon og negosyo sa atong nasod. Karon kay Zona nang ato karon panawagan sa pagwagtang sa excise tax makaigsoonan nga mao man ato gipangandoy ato nga pipila ka mga bulan nga milabay samtang mitaas ang presyo sa lana, mas musamot ang presyo gikan sa mga mambabatas o ga progresibong grupo nga suspindihon wagtangon ang excise tax. sa giingon na itong excise tax sa lana. Obos ka na sa train law aron naging makuhaan ang palasunon sa katawhang Pilipino. Butang kini nga dunay nang ginabalibaran sa gobyerno tungod kay mawad-an kuno sila og bilyong-bilyong kita para sa budget. Tanawar gyud na ang kuan ang butang. Tanawar gyud na mura og bagwan pa na mura og sulod gawas. Kami nga napuntahan ng atake na po tinuod bita ng sulod gawas ato ginang gyapurdahan sa una. Kaginahan lang gani wag tango na excise tax karon dili day pwede kay nga to matupa butang dugay na nang ginabalibaran sa gobyerno tungod kay nawad-an sila og bilyong-bilyong kita para sa budget. Na karon og himuon gyud ang pagsuspende pagwagtang sa excise tax kana magunang naa kung bat ang tawag mawala man gyud ang kuan bagay ambot na lang kay katawhang Pilipino man ta mawala gyud sa toy kaingon kagapon nga di na lang ta musupak tungod kay makagamit magyapon ta makabenepisyo magyapon ta ang utang sa Pilipinas kita magyapon magbayad unya balik magyapon nato na murag di bantik lang matod pa sa tong istorya kagapon naiutang sa gawas niya ang Pilipinas po na ito'y utang po sa Pilipinas. Naiutang sa gawas na nasod niya na po'y utang sa ito sa Pilipinas. Ang magbayad, siyempre, kita niya po'y mabayad sa gobyerno. Muna, ang gobyerno nagkukutang sa Pilipinas pero ang nagbayad, kita po. Muna, nga di sila musugot nga walaon ang pagwagtang sa excise tax sa makaisunan kay mawala ang bilyong-bilyong pundo sa nasod Pilipinas. Ana nalanggod? Nalanggod yung unong gawin. Sige, saan ito man? Matamahin mo. Karon, unsa man ang para sa katawang Pilipino, unsa man ang inyo karon ng opinion, unsa man karon ang point of view, makaisunan. Unsa man para sa katawang Pilipino, the people's burden. Unsa man eh, domino effects sa palaliton. Kung musaka ang lana, musunod ayon ang pasahe o transportation kay sunan. Kung pakyaw ng presyo, labi na atong mga palalitong karon, mga kanon, mga pagkaon, mga utanon, isda o makarne. Tungod ka na sa mahal nga bayad karon sa pagbiyahe, logistics ang tawag. Gikan ka na sa mga probinsya, padulong sa mga merkado. O nang di sila musugot nga walaon tanggalon. Nga kita sa mga driver o sa mahintabo. Minus na po. Subo na po ka minus. Ano yung tuwing ka? O niya karon, kanang 7.2 trillion is karon nga budget para sa rena, para sa rena. Muna gini karon nga naglibog ang katawang Pilipino. O na mga eksonan, ang kamaturan nga kinahanglan din nato ng atubangon. Kanang kamat, kanang kamaturan. Arong adlaw, Hunyo 30, samtang naghinapos na ang unang tunga. Tunga na maroon sa tuig, no? Unang tunga sa tuig 2026, makita ang dako nga distansya tali sa bilyon-bilyong pundo. Nagigunitan ka rin sa gobyerno o sa matag sintimo nga ginabudget sa ordinaryong Pilipino aron lang mabuhi ang matag-adlaw. Gaginoton sa gobyerno ang mong sinsilyo sa katawang kabos. Nabugat kayo mga eksyon na, limang ka pati sinsilyos kabos na ginuton ba sa gobyerno? Mauna ang pait ka ron, handumanan ang hilak sa katawan, taliwala sa kamaturan. Kanong adlawa, tunga sa tuig sa bulan, Hunyo 30. Samtang adlaw ko na musalop na sa katapusang bahin sa unang tunga sa tuig. Sa kinikahilom apan masakit sa dugan sa mga Pilipino. So, bugat kayo kisuna, no? Maraoga, bugat-bugat yun. Kaya ang dula manggod sa realidad mga kisunan ang masaksihan sa tibuok nasod samtang lagi ang dagkong opisyal sa gobyerno magpaspas kinugpirma sa papel niya nang giingon na ito nga 7.2 trilyones. ang ordinaryong Pilipino magpaspas usab kini karon og ihap sa kalisod. Sa nabilin nga sinsilyo sa ilang mga kamot, kuha o pasgobyerno. Nahala, unsa man karon atong public opinion o atong point of view magkaigsonan. Ang giingon nato ang paglubog sa paglaom. Ang kalisod karon mga kaigsonan dili lang kay kakuwang sa kwarta. Ini ang hinahinay nga pagpakamatay. O dili ba noon hinahinay ang pagkamatay sa pangarap pangandoy sa katawhan. At tapon ang pinulungan ng pagkamatay. Ang luha sa usa ka amahan, inahan, pamilya, dili makapalit o bugas. Gata siyang masusong anak. O ang hilak sa usa ka inahan nga nagtanaw sa iyang pamilya, na nag-anto sa kagabos. Wa matanawi sa gobyerno. Sinquente-kwatro minutos na nakalabay, magkaigsonan, maong na siyang hagit sa katawahan on sa man atong public opinion o ang point of view. Kaya nga, samtang ang adlaw mo salop, magkaigsonan, o ang kangit-ngit mo lamoy sa kalangitan, ang mga bilyong-bilyong numero sa gobyerno, magpabiling nindot tanawon sa mga dokumento. Apan ang tinuod, magkaisunan, ang kasaysayan sa Pilipinas dili masulat sa pirma sa gamhanang pirma, kung dili nasulat na kini sa luha sa kinagiingon na ito nga midailos sa alping sa mga kabos. Naglamlaw na maran naman ka ng balak nun. Ano na magkaisunan ang matuod na kusog sa usa ka nasod, wala gidiya sa gahum sa pipila. Tunili ana karon sa kamatuoran ang gihuptan sa tanan. Diin ang inyong tingog magaisunan, mao gine maghari. Malayo kalimot ang programang Public Opinion and Point of View. Ginadala kaninyo sa pagigalayon sa ato ang mga mahinungdanong sponsors, labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services magaisunan. Ligon og nindot nga glass og aluminum works sa inyong balay opisina. Ang Kagapi Glass and Aluminum Services kana diha mahimutang lamang sa Panabo niatong syudad o gamatawagan sa numero 09-2147-80047 makaigsunan nga gipanagihan ni Sir Roderick Kagapi. Ensad ang Octaviano Tiloring ayaw sa kalimot ikalidad nga tahi diha. Eksperto sa paghatag kaninyo og saktong pit og nindot nga disenyo. Octaviano Tiloring. Ingon man sa mga igsunan, kung gusto ba kamo nga mopalit og barato nga products sa gingon nato nga GMG Audio Installation Services. Na sila ya Tusonra unit. Na sila speakers and amplifiers. Na sila category 7 amplifiers unit. Sounds, accessories, og mixer magkaisunan. O niya, mo servisyo po sila sa ganyan itong car audio installation, audio setup, house audio installation setup. Ayaw kalimot, bisitahi. At tuwi ang pinakabaratong produkto. Ayaw paglangan, makikita lang ni Ma'am Florence Bianca Gomez o si Rodil Sinados sa GMG Audio Installation Services. Nahimutang diya sa Purok Tambis, Barangay Santo Niño, Panabo City. Nagipanagiyahan ni Sir Jeffrey Tumoy na matawagan sa numero nga 0920-318-0809 GMG Audio Installation Services. O gusto po mong i-introduce inyong produkto sa kahanginan, duwawa ang 96.1 Infinite Radio, 90.9 Kaisunan. para mailhan ang inyong business sa tibuok nasod, tibuok probinsya o asa man dapit nga lugar. Auna nga sa pagtiklop gyud sa atong panid sa mga balita. Karong adlaw adlong Martes bisa 30 tungwa sa tuig sa 2026, usa kini kadako nga hagit ang gibilin kanato ang kaigsoonan. Ang pagsusi sa kamaturan taliwala sa mga saba sa panahon. Ug ang pagpadayon sa pagpakabana bisan pa sa kalisod sa panahon makaigsoonan. Inumduman nato ang usa ka lig-on nga nasod dili masukod sa kadako sa iyang edipisyo o sa gahom sa iyang mga leader, kundi li masukod kini sa tiunay nga paghigugma sa katauhang Pilipino. O diyan natapos ang usa ka oras ng pagpanag-uban sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa 96.1 Internet Radio Panabo City o 90.9 Light FM. Sa ngalan sa atong station manager, Atty. Ulysses Salabao, Ma'am Rosemary Amet Bulpa, Engineer Wal Piorio, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel, o kini, ang inyong ubos ay galas kanginan, George Leones Caigas Jr. Muingon. Diha sa kamaturan ang impormasyon gahong, apan ang saktong opinyon o ang panglantaw, mao'y magdala ka na to sa hustong dalan. Mga kaisunan, mayong hapon and God bless us all.
16: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
17: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Adtoan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
18: Maayong balita mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid o zinc sulfate. Aduna pa kanilay nga makapakusog sa bukog ug muscles, taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata, ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids, makapagana, makapahait sa memorya ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
19: Oy Mare, asa man ka paingon?
20: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta magkita ana?
19: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
20: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
19: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
21: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high and we were so bad.
1: IK Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigig katul ang mga mata. Mag IK Gold ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IK Gold ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IK Gold ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom ug IK Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved eye care drops.
12: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sa

At ang oras mga kaibigan, alas 5:11 na. Okay, sa mga naminokorong mga pangas, once again, oy mayong hapon, og welcome na po sa itong programang Infinite Rock. Okay, diri lang gihapon sa tuwang numero ng FM na diri sa lungsod ng Panabo, ang 96.1 Infinite Radio Burst Brogo po diri sa 90.9 Light FM. Okay, so adlaw karon nga Martes mga pangga. Kundiin, parayon lang gihapon itong hataglingaw sa itong mga kaigsunan, sa itong mga kaigan. Okay, sa mga nagsubaybay, no, matagahapon. Okay, musta man ninyo ang kapunoy? Og musta man ninyo ang pagsikay-sikay para panihapon? Okay, sa mga nabinaw karon mga pangga, no, once again, mayong hapon dahil no, dyan sa Davao de Oro, Davao Oriental, and particular na sa mga kasakupan, diri sa Davao del Norte. Okay, sa tanantanay, no, gusto man ninyo ang kapunon. Okay, bisan pa nung ang gawas karon murag kahilakon. Okay, pasalamat yun ta mga pag-anong wala yun yan ang ulan. Okay, so sa tanantanay, okay, so banay ko yung mga pag-anong sa dalawang oras. Okay, sa mga kaigan natin, sa mga naminaw karon, lalo na sa mga naminaw karon din sa Tagum City, Mawab, Nabunturan, and of course, no, diano sa Mankilam at Tagum City, and also din sa Municipality of New Corelia. Oh yeah, salamat din sa itong mga naminaw, ugdapod no sa tanantanan nga naminaw din sa Santo Tomas, labi nang yun din sa Carmen, no? O grabe na gyud sa ran mga kabaranggayan sakop diri sa tuang lungsod ng Panabo. So musta man ninyo ang kapunoin? Okay, sa tanan natong mga katawhan. Okay na always tukbalukong pag once gani nga sign on pa lang, hantod sign off no, nagbalukom mga panggano nga tuang mga diehard atong mga tigbay no, na always jud nagapaminaw. Okay, so before tamo adto sa unahan, acknowledge muna natong buta natong Big Boss. Once again, mayang hapon din naka-attorney Ulysses sa Labaw. And also sa tuang station manager, Madam Rosemary Amit Bolpa. And also sa tuang technical, gibanat sa pikastawak, Mr. Kevin. Og tanan natong mga diehard natong mga tigpaminaw, no? Okay, so musta man ninyo ang kahapon yun, no? Okay, pasensya na po kahapon. Okay, medyo komplek kaya itong oras kagahapon kay kapistahan. Okay, usa ka kapistahan mga panggano diha sa KUP sa Barangay Tuganay. Kapista sa tuwang kapitan, no? Kundiin ang talan mga officials invited sa tuwang kapitana. Muna nga wala ko ka-duty kagahapon, no? Okay, so naglami ang mo ang ano? Kita kag pagkaulay salamat din no, sa mo ang gwapa na mong kapitan na. Okay, Tata De Villares, no, salamat din sa pag-invite no sa tanan nga mga pensionaries and mga konsihales no, subusog ang tanan. Okay, sa so mga naminaw karon mga kabitong oras mga pangga no, alas 5:14 na. Huwag nga kining oras mga pag-anotod ka na to sa tuang Aqua Blue Water Refilling Station, and of course to kang Mr. Tata Laurito, no? Okay, ang atong bagong sponsor. Salamat dai sa itong mga sponsor natin, ha? Okay, salamat dai sa ano, ha? Okay, karon siya nagsugod ang atong mga sponsor. Sa mga kaigan natin, sa mga gusto pa magpa-sponsor, no? Murawat na mga pangga. O labi ko itong mga gusto nga magpa-ads, no? Or magpa-advertise ilang mga negosyo, ha? Okay, so affordable lang itong mga presyo, ha? Okay, so bisita lang mo dito sa itong himpilan mga pangga no, sa tanantanan baka itong mga willing magpa-sponsor. Okay, so sa mga namin ako mga kaibigan, no, mubalik lang ko ha sa mga gusto magpabit sa mga mensahe na may mga request. Again, ang atong tisa number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, so sa tanantanan, mabalik lang ko atong oras mga kaibigan, alas 5:15.

0: Isu, hawak mo ang bida oras mga kaibigan. Alas 5.23 na. Okay, sa mga naminaw karoon, once again, o mayong hapon, dahil sa tanantan itong mga tigpaminaw. Okay, particular daw sa itong mga naminaw karoon din sa kagayuhan. Uy, mayong hapon sa tanay. Okay, sumusta man ninyo ang kahaponon. Okay, bisan pa nung amatag individual mga panggano, nagito yung mga suluran sa kinabuhi. Okay, normal yun ang mga problema sa kinabuhi mga panggano mo ng laban Japan drag yung hapon. Oh, yeah. Okay, sa mga naminator, no, once again, mayong hapon, no, mayong pagnanog-nanog no, diya sa itong mga... Okay, itong mga stop diya sa Aqua B Blue Water Repelling Station. Okay, ito ang bagong pro-sponsor ka rin. Salamat tayo no, kang Ma'am Maria Agnes Castro and also kang Ma'am Princess Victoria Resplander, no? Ang ito ang buutan na itong may-ari dyan sa Aqua B Blue Water Repelling Station. Okay, so located no at Porok 4 Highway Barangay Tuganay. Uy, salamat dahil sa lang tanan, no, sa mga namalit no, sa lamian ng tubig, no? Eh, syempre, basta feeling ganit ka mga panggano is klase-klase na yun ang mga ano sa tuwang tubig mga pangga, no? Okay, asay na ng mga pangakatong mga gusto magparipil ko makabot mo 50 pieces nga mga container, no? Naamoy isa ka free nga tubig, no? One container. Salamat dahil sa tarantanan, no? Sa mga tiwala. Okay, sa mga namalit, no? Diha sa Aqua B Blue Water Repelling Station, no? Sa mga nag-refill log mga water. Okay, no? Salamat dahil sa tarantanan, no? Katong mga wapa nakaabil, no? Sa ilang lamian nga tubig. Okay, i-contact lang ninyo, no? Si Ma'am Agnes, no? Sa iyang number. Okay, again, 0956-678-7643. Again, 0956-678-7643, no? Okay, katong mga gusto magpa-deliver, no? Okay, i-contact lang niyo si Ma'am Agnes, no? O ang iyong messenger, okay, paki-follow lang po, paki-share lang po na sa iyong page, no? Maria Agnes Aqua B Blue Water Refilling Station. So, barato ra kayo mga pangga, no? Kung magpa-refill mo isa ka container, no, 10 pesos lang, pero inyuhang container, inyuhang galon. So, mangitag isa ka galon, no, tag 10 pesos lang. Eh, kung mupalit mo sa mga nagsuroy-suroy, okay, tag 30 yun ang isa. Huh? Okay, so, sa 39, okay, nga oras po, mga pag-ano, hatod ka na to, kang Sir Tata Laurito, no, diha sa Barangay Tuganay. Okay, buotan po din nga to ang amigo. Okay, isang pindot lang na ako na magpa-sponsor. Iko-sponsor na yun, no? Okay, once again, no, salamat din, no, kang Sir Tata, no, Laurito. Ang ito ang former ski person na diya sa Barangay Tugana yung sakto nga year. Huh? Okay, no, salamat din sa mga Laurito family. Okay, especially din, no, kang Tata Laurito. Okay, ang kining oras po, mga kaibigan, no? Hatod ka na to sa ito ang Clichel Coffee Mix. Nga ginakubdan karon mga panggay, no, kung problema ninyo, no, kung kapi ang isgutan nga makahatag o benepisyo nga dito sa inyong panglawas, okay, gamit mo sa toang Clegel Coffee Mix, ha? Okay, so affordable lang itong presyo. Kaya, ano, no, ang uban bangod mga pagkaklase-klase ng mga kapi ang ginagamit. Kung nangitatag ka ng makahatag o benepisyo nga dito sa inyong panglawas, okay, naana, no, ang Clegel, Clegel Coffee Mix, no, nga ginakubdan karon. Okay, so bisita lang mo din sa kawimpilan sa mga gusto mo palit. Okay, so tested din, no, so dagan naging mga nakatestimony. Okay, sa maong kape, no, sa tanan-tanan na wala pa kasulay, wa pa ni gamit. Hala, gamit na mo mga paka sa to ang Clegel Coffee Mix, mga kaigan. Okay, so uy, mayong hapon dahil, no, mayong paglanog-lanog, no, tara na itong mga kabarangayan sakop diri sa Panabo. Okay, kabalo kong sarantanan, basta Panabo ganin, no, dagantag mga diehard na itong mga tigpaminaw, no? Always, yun na sila nagpaminaw, labi sa itong mga drivers, at itong mga pedicab drivers karon din, lagubog ilang mga speaker. And also, lalo lang po nandiyan sa Barangay Tuganay, sa tanan mga kapurukan. Alba, maluko ba sa Tuganay gani mga pang ano, one of the diehard ato ni mga tigpaminaw. Salamat din. Diyan po sa Lower Dosta, Tuganay, Porok 2A, and Porok 2B, yung dapon sa Porok 7, no? Thank you sa talantanan. And also, no, belated happy fiesta kagahapon mga pangga. Diyan sa Senior San Pedro, no? Diyan sa Barangay Tuganay, Purok 7. Okay, salamat tayo sa mga namista kagahapon o gatong mga pila kabalay nga gipamistahan. Okay, salamat po ba kay bigyan sa mga invitation. Okay, tulo kabalay ang gatuan ni Tekla kagahapon. Then pagka-apat niya balay, murag igo na lang ko sa tanaw. Ay nako, listen ka rin mamista ta mga pagkano, basta ka na nagag mga invitation, no? Sa salamat tayo sa mga nag-invite o gatong mga wa na ko naadtuan, no? Okay, pasensya na po kay murag di na kaya. Okay, so again, ang atong text number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, sa mga caller po natin, sa mga gusto mo pabit sa mga mensahe sa itong mga texter, okay, pwede na mo mutawag mga panggano. Again, 0912-175-1291. Okay, so maayong pagpaminaw dahil sa itong mga naminaw karon na sa Barangay San Vicente. And also din po na sa Barangay Salvacion, no? Salamat po dahil sa Barangay Salvacion na Carmen, no? Okay, salamat sa inyong paglanog-lanog diha, no? Hopefully, nakapagsikay-sikay na mo para panihapon, no? Taga Barangay Salvacion. Oy, naminaw daw karon si Ma'am Agnes, no? Akong Amega, ang atong tag-iya diha sa Aqua Biblo Water Filling Water, Okay, so true life po, no? Okay, namino sila ni Ma'am Princess Victoria Resplander, eh? Okay, partnership din sila silang negosyo, no? Sa maong refilling, no? Refilling station. Unang kung lamian nga tubig, no? Okay, mag-Aqua B Blue Water Refilling Station na mga pangga. Okay, so located, no? Diha sa Barangay Tuganay, National Audit. Sa ano, nasa highway na siya mga panggan. Makita niyo na pag matukag, wala pa ang tulay, no? Okay, at kung di kagikag Carmen, okay, nasa right side na siya mga panggan, no? Ang ilahang refilling station mga panggan. Okay, so mayong hapon dahil, no? Mayong paglulog-lanog, no? Sa itong mga naminaw karoon diha, no? Labi na gusto itong matikpaminaw sa Barangay Ising Carmen. Okay, salamat tayo sa itong mga naminaw karon diyan. Especially sa itong mga naminaw karon sa Purok 17, 15, and Purok 12. No? Salamat tayo sa tanan-tanan. Then, kagahapon, okay na ko yung... okay, di ato kong palingki sa Carmen. No? Gikuhit ko kagahapon. Ano, sa Tekla, i-greet ko bi. Uy! Okay, so natingala po ko si pag-ikuhit ko. Wapo ka ba lang makinsa, di ba? So, yun na, naminaw yun daw siya, no? Always daw. Okay, salamat ka mo, Buboy. Okay, diyan, no, sa Purok 9, sad po doon, Carmen, ha? Okay, salamat din, no, every afternoon nilang pagpaminaw diyan. Salamat din sa pamilyang, sa pamilyang Igot, no? Salamat din sa rantanan, no? Thank you sa inyo ang kanunayong pagpaminaw. Okay, pagtuuman ako, no, wala na gaminaw sa akong programa, so daghang hindi na minaw, di ay. Okay, no, salamat sa tanan-tanan. Okay, so again, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, mayong pagpaminaw na yun sa itong mga naminaw ko rin, no? Diya sa itong mga kaubanan sa konsyo sa Barangay Tuganay. Okay, labi na gano'n sa itong mga staff, no? Naminaw ko rin si Melba, Yuyong, o si Chinchin. And advance happy birthday day kang sa tuwang guwapang treasurer. Okay, so palapit lang niyang birthday kundi in okay, big party jud daw, ha? Okay, salamat tayo sa tong guwapa na tong treasurer, no? Ami Garcia, salamat tayo sa rantanan. O, saan itong mga kaubanan diha sa itong mga barangay councilors, no? Salamat tayo sa rantanan mo itong mga kaubanan. And of course, to saan mga pensionaries. And sa itong mga BSW and mga barangay tanod, no? Okay, always ko daw na sila, nag-aingon ko silang i-greet daw sila. Okay, hindi na lang ko mag-bitsog isa-isa mga pangalan ninyo. Basta, okay, nag-greet na ko tanan mga barangay health workers, no? Salamat, no, diya sa Barangay Tuganay. Okay, sa mga naminaw ko rin mga kaibir, itong oras mga pangga, alas 5:32 na. Okay, so mubalik lang ko, ha? Dili lang gihapon sa itong numero ng FM na sa lungsod ng Panabo ang 96.1 and Fenet Radio, of course, balagog po doon sa 90.9 Light FM. Okay, kinigihapon si Digitech lang mga panggano sa programang Fenet Rock. Okay, itong oras, alas 5:33 na mga pangga.
1: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
3: Mau ba? Sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
5: sino-sino nga bang pwedeng gumamit ng CMD? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalong-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMD para meron na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMD because this will help restore your health.

0: Ang atong CMB ni Halcode International available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mo-text sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duulan na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa 2nd Floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Cañon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Cañon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Sa Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Unya, makatulog na kong ko. Sa una, di man ko katulog kayo. Kamatagali kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama, kainom na ko ganitoan, Mega Pure Coffee, na lamay na akong tulog. Matay magkukog advertising diri sa radyo nga. O, lagi na. Sustingan daw ng kuan. So, yung palit ko, inoon ko din. Ka-ano na, naka-bawas na ko.
3: Mapalit sa inyong masuking butika.
6: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na. At ang kinis pa.
7: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
6: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
7: Cutis Mestiza lang yan.
6: Cutis Mestiza?
7: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
8: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
9: Tubag, bisan unsang matang sa balatian. Amolite Herbal Capsule.
10: Amolite Herbal Capsule.
9: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Amolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Amolite Herbal Capsule.
10: Amolite Herbal Capsule.
9: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text ang mobile number 0997-750-7797.

0: Okay, ang oras mga kaibigan, alas 5:52 na. Okay, so Malunggay Pandesal. Okay, so starante na nung mahilig magmukaon og pandesal. Okay, so uy, pwede na po mukaon ng mga bata kay syempre no, kini nga pandesal magoda, katila ko anin no kanang naani siya'y Malunggay. Okay, pira na sa banyo ka tong mga, way mga sagulga kabunggay, no? Okay, so sa nantana, no, mga naminaw ko no, sabon ko no, mayong hapon dahil no, mayong paglanog-lanog. Okay, sa itong mga tigpaminaw diha sa Libuganon, Tagum. Okay, especially po sa itong maraminaw ko mga kaibigan, no. Once again, mayong hapon dahil no, mayong paglanog-lanog diha sa Purok Tres Anahaw sa mga Obosa family. And di po no kang Bernadita Macalino. Okay, salamat dahil sa compound Macalino. Thank you sa inyong paglanog-lanog diha mga pangga. Okay, so itong oras, 5:53 na sa kahaponon mga kaibigan na ugini nga oras. Duhatod ka na to sa Aqua B Blue Water Refilling Station. Okay, managed by Ma'am Maria Agnes Castro and Ma'am Princess Victoria Resplander. Okay, ang ilang refilling mga pangga doon ay himutang no diha sa Purok 4 National Highway, no, at Barangay Tuganay. Okay, katong mga gusto magpa-refill no silang mga container. Okay, sa tubig no, barato lang kayo, kay ang ilang pangayo is 10 pesos only ba sa inyo ang container. Okay, kung namoy mga delivery, okay, i-contact lang ninyo si Ma'am Agnes sa number na 0956-878-7643. Again, 0956-678-7643, no? Okay, di kayo no siyang messenger, Maria Agnes, Diaz Aqua Blue Water Refilling Station. Okay, kung makapalit mo, nasa na yung mga promo diha, no? Kung makaparefill mo, 50 kagalon. Okay, na free nga isa, no? Katong mga gusto magpa-refill, no? Dito sa Aqua B Blue Water Refilling Station, no? Diya sa Barangay Tuganay, no? Okay, daplin rin siya sa National Highway 404. Sa mga gusto mo appeal sa barato na itong mga refilling, so, add to lang mo, no? Diya, again, sa Aqua B Blue Water Refilling Station. Okay, nga oras po, mga kaibigan, natin ka na ito. Di ano kang Tata Laurito. Okay, diya sa Barangay Tuganay, no? Sa mga Laurito family, salamat, no? O, especially sa itong sponsor na si Mr. Tata Laurito. Salamat kanimo, Sir Tata. O, sa tanong-tanong mga namina po, karoon mga pangkasa, once again, no? Mayong paglanog-lanag-nog sa itong mga namina karoon sa itong mga senior citizen. Okay, diya sa Barangay Tuganay, sumusta naman na itong mga kaigan di, ha? Og musta man ninyo ang mga buluhatuan, ha? Okay, so my caller po tayo itong dawatan sa Pigas Linya. Yes, hello, mayong hapon, Kuya Tibbs.
1: Mayong hapon ni mo din, ha? Kapitan Rodel Sumugin.
0: Okay, so, okay, may hapon. Okay, Rick. Dili pa sure, ha? Ang batong piling.
1: Sa mga puning, kuhaan nga, nagtipid man ang gobyerno, pitados mas Nobyembre ang eleksyon. O, sa naman tao ning gobyerno sa Pilipinas, oy.
0: Okay, kung madayon, dili na makatuog, sa pagbuto, kundi dito na, dili na makatuog minteryo, eh dito na paingon magbuto.
1: Okay. Ang uban, managkot, kapitan.
0: Oh, managkot, yan ang managkot man.
1: Ako ba niya, hindi ko magbuto, malagkot.
0: Oo.
1: Ano na lang yun ang sarada.
0: Okay, so... Kuya Tibbs, update niya sa gawas. Kuya Tibbs, yung mga update ka nun di, ha?
1: Okay, mo.
0: Hello.
1: Okay.
0: Okay, go ahead po.
1: Narala, ako sa iya, pasa, kinakulit. Our... This is me, Bonifacio Pantuhan, ay... Purme Albudaganay o gato ang kapitan niya sa Tuganay. this is me nga akong ipahibalo po sa tananong ikaw mudagan di ay nga pagkakapitan.
0: Wala pala sa ko mga plano.
1: Pero maabot nga eleksyon ngay August man siguro o November.
0: Okay, wala pa eleksyon.
1: Ah, wala pa.
0: Okay, Mr. Bonifacio, no update karon diya sa gawas. Wala ba yung mga ulan diya karon sa inyong nahimutangan?
1: Actually, murag kistom-kistom ginang panahon. Basi do manggawas po niya itong mga kaigsunan, nga laki, no, nga na mahimong babae po. Basi oh. Ulan eh.
0: O sana, may power, powerful na sila, okay. Powerful?
1: Maor, mga nakasagaran mo, ipasangin lang nila. Nga, unsay mahitabo sa mga kwan. Ning wan mo ipasangin lan nga pareha pud nato ba.
0: Yeah.
1: Nga mo lagi nga tigsalo kita sa pasangin lan eh. Pero dili gid natin nuda nga sa pareha nato nga kwan.
0: Yes. Okay, great sum. Basta kay mga greetings sa Guide po.
1: Ako akong i-greet din si Papa Lloyd. Nga kauban na mo karon nga drive siya. Nga kauban na mo si Engineer Wolfie. O gilabi na diha sa Tuganay, no, nga naminaw sila mga Burlak family diha. Kwan. Nambong pod nga diri pod sa Ising Carmen, mga Guloran family, Isuro family. This is me Bonifacio Pantuhan day. Nagpa-greet sa Infinite FM. Oh, kana lang DJ.
0: Okay, so salamat to, salamat sa pagtawag. Okay, moto siya mga panganos.
1: Minaw po ta while ga drive si Papa Lloyd. Lami kay kimot-kimot niya tong lubot.
0: Okay, so thank you so much kung kanimo Mr. Bonifacio.
1: Siguro to right.
0: Okay, so kailangan makagiling ta ha. Okay, so salamat sa pagtawag. Okay, mga kaibigan mo to si Bonifacio, no? Okay, kundi nakaroon sila sa ano, no? Nag-drive sila karoon, no? Well, nga naminaw sa Infinite FM. Oy, salamat to sa mga kaabanan ni Kuya Tibbs. Kundi murag naghilak doong panahon karoon diha sa gawas. Okay, so nag-hopuli nga walay ulan. Then, ato lang irumay sa kadangan sa mga kaigan natin, no? Kung nalas sa Kabukiran. Kailangan na po mga pagamangin ng pingon ta, ha? Okay, sa landslide, no? Munang amping lang kita always. Okay, dito sa tong text line, galing sa texter 262. Okay, hi, Digitecla, chatout ko sa kuang friends like Rodit, Jojo, Tata, Dindi, o si Ruel, Lisa, o sa kuang anak. Okay, na si Julian, o sa iyang papa, si Holman Romano. Okay, thanks Digitecla. Salamat kanimo texter 262. Okay, salamat sa inyong tanaw, sa inyong paglanog-lanog diha. Okay, texter 429. Ana pa siya, hi Digitecla. Chat out ko sa apo nako, Countdown, Kata, Kent, si Kate family and Ponsi og si Nanay Gina. Okay, request ko og song B Lambada. Okay, oy di ada sa Purok 3. Salamat din sa mga naminaw ko na sa Purok 3 Galagala. Okay, puli nakapagsikay-sikay na mo para panihapon, no? Okay, kaya basta ang araw ng orasa. Okay, tig panihapon na dyan ang mga panggano. So, kailangan bawal dyan ang mag-diet-diet, ha? And also, no, salamat din sa itong mga naminaw po karon mga kaibigan na sa itong mga pick-up drivers dyan sa Tagum. And saran po mga drivers dyan sa Municipality of New Corellia. Okay, speaking Municipality of New Corellia, okay, dagantag mga diehard na itong mga tig-pamilyo. Salamat din sa tanan-tanan. Okay, may nagpabati po dito galing sa texture 499. Okay, hi Digitecla. Okay, super lanog-lanog ka diri sa barangay. Uy, si Bulano Carmen. Okay, gitay niya daw na si Lalin o si Terso na minawal nga nagpanihapon. Okay, sa mga nanihapon na diha, no? Okay, well nga gibakro nila nga to ang pingog karon. Okay, unang hungit, no? Unang hungit ako, ha? Okay, kailangan sa tanan-tanan po before kanang mag-inuman. So, kailangan manihapon sa daan, no? O, labo na sa tanan, no? Itong mga namina po, karong mga kapulisan.

Kapulisan, no, Bantay Kalinaw. Okay, 24/7 yun nga itong mga kapulisan with assist to ang mga tanod, no, itong mga barangay tanod. Okay, sa mga nagkadaiyang kabarangayan, sulod na itong mga tanod. Kay syempre, okay, bisan pa nung gamay ilang mga honorarium, pero 24/7 po ni sila, no, nagabantay ka kalinaw, no, sa matag kabarangayan. Sulod na itong mga barangay tanod, especially sa barangay Tuganay. Okay, salamat sa itong mga barangay tanod, no, diya sa barangay Tuganay. To ang itong oras, mga kaibigan, alas size dos na. Okay, sa pagbalik ni Tekla, mamaya abangan ninyo nung ato ang matag hapon, no, or matag adlaw na itong topic. Okay, diri lang gapon sa tuwang numero ng FM na diri sa lungsod ng Pinabo, ang 96.1 Infinite Radio, of course, Badungog Buta, no, diri sa 90.9 Light FM. O kinigapon na nyo ang lamion, Digitech lang mga pangga sa programang Infinite Radio. Okay, the next song, mga kaibigan. Okay, sa mga naminaw. Okay, sa mga gipang tugnaw karon diha, no? Okay, para sa inyo itong mga pangga.

0: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Ako ay si Kuan Ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan unsa na lang gani akong ginainom, wala gihapon, epek sa ako ah.
2: Pila ka kapsul imong giinom, Ma'am? Ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule?
1: 20 ka kapsul, Ma'am, sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon, Ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mao na ni ako ang gina-maintain karon, Ma'am. Sa mga wala pa nakasulay ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati, mag-take na mog Mega Pure Capsule, sulayin ninyo. Daghang salamat, Ma'am.
0: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
5: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
6: Tubag, bisan unsang matang sa balatian. Emolite Herbal Capsule.
7: Emolite Herbal Capsule.
6: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, ubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Emolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Emolite Herbal Capsule.
7: Emolite Herbal Capsule.
6: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alang sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
8: Introducing K's Fragrances, para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling already ka all the time.

Okay, so we are back mga kaibigan ng oras mga pangga. Alas okay, as ito mga naminaw ko mga pangga na itong oras mga kaibigan, no? Is alas 6:20 na. Okay, diri lang gihapon sa tuwang numero ng FM na diri sa lungsod ng Panabo ang 96.1 and Fenet Radio, of course, pero po diri 90.9 Light FM. Uy, sa mga kaigan natin, sa mga gusto magpambit sa mga mensahe na may mga request. Okay, again, ang atong tiksan number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, sa mga caller po natin, sa mga gusto mo tawag. Okay, so pwede na mo tawag mga kaibigan. Okay, mayong pagpaminaw, no? Once again, sa itong mga tigpaminaw diha, no? Sa itong mga tigpaminaw diha sa Barangay Anibungan. And also sa mga naminaw po sa Barangay San Isidro, no? Di ka Ma'am Delia Perez. Okay, salamat din, no? Sa mga Perez family, no? And also di po nung kang Jeremy Perez diha sa Barangay Tibalog, San Tutumas, no? Salamat sa inyong tanam diha. And also sa itong mga naminaw po karon mga kaibigan, no? Diri sa Barangay New Visayas. And Barangay Grido, no? Salamat na sa tanan tanan. Dapuno sa nabunturan. Davao de Oro, no? Salamat na sa mga taga nabunturan. O dapuno sa Mawab. Lalong-lalo na, no? Diya sa Bingkahan ng Mawab, no? Thank you sa inyong pagnanog-nanog diha. O karon din natawagangan mga kaibigan. Okay, diri na ta sa tuwang second part, no? Sa tuwang segment sa tuwang programa, no? Ang tuwang topic, no? Di sa... this evening mga kaibigan. Okay, sa mga muhangatag mga komentaryo, pwede mo texto, pwede mo tawag. Okay, sa ito ang text and number, no? Again, 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, itong topic ka rin mga pangga, no? Especially sa mga why mga karelasyon, eh? Okay, pero na po sa mga uban, no? Gatong na yung mga uyab. Okay, mwedang makarelate ni ini, no? Okay, di mo din po ito magmadali. Kaya isa ko man kung magmadali, tano, di agad ang kasipyatan sama sa kong ingo. Okay, so sa mga naminaw ko ron mga pangyan, no? Ang pakipagrelasyon mga... Pakapag-inspiration ba sa inyong kinabuhi? Okay, para sa inyo, no? Naka-inspired ba na sa inyong kinabuhi, no? Ang pakipagrelasyon? Okay, unsa may sa tanan, no, sa itong mga naminaw, katong mga naanay mga karelasyon, no, unsa man, naka-expired ba na sa inyo, ha? May inspiration ba sa inyong kinabuhi, no, ang pakipagrelasyon, mga pangga? Okay, kung naano nga, no, no? Okay, so pwede mo tawag o pwede mo text, mga pangga, no, again, 09-12-175-1291, again, 09-12-175-1291. Okay, dito sa itong mga viewers. So, salamat tayo sa mga viewers natin. Okay, galing kang Mark Angelo. Salamat tayo sa mga naminaw karon kang Angelo Kang Maong. Okay, maayong hapon, Digitecla. Okay, shout out day ko kang Vincent, no? Nga nagpainom daw o tubig, no, siyang manok. Okay, salamat dai sa... Okay, salamat dai sa request. Okay, request ang isang song daw is... ano ba to, ha? Okay, hopefully nyo, naani siya ito lang mapalino mamaya. O, dapo daw kang Gengski Abonero Kacho. Okay, salamat dai kanimo Gengski. Napa siya maayong hapon, Ditekla. Shout out ko diri sa Ulingan. Nila ni Jamian og ni Arimen Redor og si Rose Palomo og si Ate Nini og labi na gano'n si Kang Prido og dito sa Manukar, no? At sa iyang anak nga si Julian og sa iyang papa nga si si Holmi, no, nga Romano. Okay, nag-request daw. Okay, request daw sa Gisela. Sige, tapos na po. Na-play na natin, no? Kanimo, Gengski. Okay, sa tanan-tanan mga taga-Manukar, no? Salamat dahil sa inyo ang kanunayong paglanog-lanog diha. Okay, diha sa public market, no? Ulingan ng Panabo. No, thank you so much sa inyo ang tanan. Okay, itong
anong oras mga kaibigan? Alas 6 banchinko na mga kwang ganong kininga oras. Okay, hatod kira to sa tuwang Aqua B Blue Water Repelling Station. Okay, managed by Ma'am Maria Agnes Castro and also the Ma'am Princess Victoria Resplander. Okay, ang ato ang refilling station no, sa Aqua B Blue mga Panga. Okay, nahimutang no, diha sa Porok 4 National Highway to Ganay, no, Carmen. Okay, katong mga gusto magpa-deliver, no, i-contact lang nyo sa number 0956-678-7643. Okay, pakita lang ninyo si Ma'am Agnes o di kaya siyang messenger ka Maria Agnes, no, or Aqua Blue Water Refilling Station, eh. Okay, so barato lang kayo mga pangano katong mga gusto mo palit or magpa-refill. Kung makapa-refill mo 50 kagalon, namoy free nga isa nung nga tubig mga pangka, no? Okay, salamat dahil sa tanan-tanan ng mga staff di ano sa Aqua B Blue Water Repelling Station, no, diya sa Porok 4 to Ganay. Uy, sa mga Castro family, diya kang Nanay Trining, o diya po no kang Arlene, kang T.U.A. Arman, o kang Sheila, ha? Salamat dai sa inyong tanan, no, ug dapod kang Edwin. Okay, so Compound Castro, salamat sa inyong pagpaminaw dia. Thank you so much. Okay, nga oras pud mga kaibigan aton kanato no ni Sir Tata namino ko na si Tata Tata Laurito. Okay, dia sa Porok 7 to Ganay, no. Salamat kanimo Sir Tata Laurito. Okay, si mo ang sponsor, no, sa mga namino sa mga Laurito family. Okay, thank you so much sa Barangay Tuganay. Okay, so again, ang atong tisa number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, para sa inyo mga panggano ang pakipagrelasyon ba, no? Makahatag bang inspiration sa inyo ang sa inyong kinabuhi mga pangga? Katong mga nay mga karelasyon. Okay, so masulti yun na nila pag once nga walay mga uyab, no, murag dili pa nila masulti mga pangga. So sahay sabay lang sa tama bang makaingon sila bang unsa rin, unsa kay kinabuhi, no, kung natay uyab, no? Or sa mga nay uyab pod, no, unsa kay kinabuhi, no? Muluntad ba gyud ang among amo ang panag-uban, no? Sa ko ang karelasyon. Okay nga, kami ba may forever ba, no? Say ba makapagpunta na kasi mong kaugalingon, di ba? Usahay ang uban pud mga pangga katong nay mga karelasyon. Okay, ang uban ka nang mano ba kanang matingala lang pud ba nga nganong mura sa kanang kontrata lang ba nga dili gyud walay luntad ba nga kanang nga panag-uban nila, usahay dili gyud magdugay. Okay, so mo nang ipangunta na pud sa yung kaugalingon. Okay nga nung ganong dili magmuluntad ninyo ang panag-uban, no? Siyempre, naragi sa inyong duha kung may okay, may pagkulang ba, no? So, normal, ha? Ang uban mang God, dili gyud muluntad kay tungod na yung mga problema sa matag-usa. Uy, may text po dito, no? Galing sa texter 501. Hello, Digitecla. Mabugnaw na gabi. Request ko song B Basketball para sa Comboarders. Sila ni Brian Debena Daday. Bunog og kang Alma Habok, no, namino mi diri sa Poroksay Salvation from Ate Perla. Uy, salamat kanimo Ate Perla. Okay, sa mga borders di karon nga nanihapon na, og sa mga borders po di karon nga karon pa nagsikay-sikay para panihapon. Okay, basta ka nang boarding house tuma, magini mo ba grabe ang mga Maritis di, ha. Labi na kayo magtapad og room, no. Ay nako, ha. Pero napuyuban nga mga borders na ang uban, no, dili kay kanang ano ba kanang naala sa kwarto priminti mo sulod, no, digin mo gawa. Manang siyempre bawalan po ng ang kanang pagmarites. Okay, say normal, no, maglikay kita sa kasabok, no.
now I know my heart. Okay, 262. Shout out ko ka sa kong friends na si Rodit, no, Jojo, Tata, o si Din, Dendin Roel Leysa, o sa kuwang anak na si Julian, o sa iyang papa na si Holmien Romano. Thanks to you, Tekla. Salamat ka rin mo, Texter. At salamat sa inyo ang paglanog-lanog diha. Okay, so again, ang atong tisa numbers, Ryan 12-175-1291. Again, so Ryan 12-175-1291. Okay, sa mga caller po natin, sa mga gusto mo tawag. Okay, pwede na mo tawag, mga panggang.

Okay, mayong pagnanog-nanog din, mayong pagpapigilaw no, ni... Okay, sa mga namilo ko rin sa Purok, Siete, Barangay Tugaynay, no, sa mga Laurito family. Also din po, no, kang Tata Laurito, ang namilo ko rin. Thank you so much ka rin mo, Sir Tata. And of course, no, kining oras mo, mga panganohatod ka na to sa tuwang mga naminaw ka ron. Okay, diya sa Meadowbrook Farm Plant, mga panganohatod sila, nagbaligyag mga barato ng mga seedlings like avocado, durian, lansunis, rambutan, o mga organic fertilizer, no? O kato mga gusto po mapalit o mga... kanang, ano no, kanang pure nga... kukwa mga pangga, so available ka na nandiri sa itong pila sa mga gusto mo palit, ha? Okay, palit lang mo. Okay, barato lang ito ang kukwa, no? Pure kukwa. Pagkita lang ninyo si Ma'am Luisa Limostero sa number na 0919-748-3712. Labi na rin si Ma'am Aryan o si DJ Aryan, no, sa katama gusto mo palit o kukwa mga pangga. Okay, the next song para sa tanan sa mga naminaw. Okay, gikan sa texture 237. Okay, naay mo ang requesto sa mga naminaw, no, sa mga nade karon, sa mga nagsikay-sikay na para panihapon. Okay, para sa inyo to mga pangga.

Okay, so well back mga kaibigan, itong oras mga pangganawala sa size 42 na. Okay, remaining time is 18 minutes more. Okay, mayong pagbaminaw no, ni Tata Laurito no, namin sa karoon sa live. Thank you so much kanin mo, Tata Laurito. Okay, diyan sa Puro Chetty, Barangay Tuganay. Salamat sa mga Laurito family. And of course, to sa mga naglanog-lanog karoon di ha. Okay, Apolino, nakapagsikasikay na mo para panihapon. And also, sa mga nadagro nag-busy-busy ano silang mga buluhatoin. Okay, labi na yun sa mga estudyante. Kay syempre, nung ugma po, ha? Okay, sa iyo pag sa buntag, no? Ha? Napanggit na na basta sa mga importante. Okay, dapat yun, sa iyo pa lang yun, o karun pa lang. Okay, ma-prepare na yung mga gamit para ugma po. Okay, ongoing sa school. Okay nga, di na ginmalimtan ang mga ballpen o kung sa pa, di ba? Okay, mayong pagpaminano ni Madam Lisa Bernados. Okay, so ayaw tawag sa kong personal number. Tawag lang din sa tawag sa number. Okay, again, 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, sa dando ka nanay ni Tinang and also like ang Kuya Noli. Sa mga Bernados family, no, salamat. Hindi po na ka, Madam Lisa Bernados. O, sa mga namino po, karoon, no, di, sa itong mga namino ko sa Barangay Mangalkal, da kang Madam Mirna Alpon, no, sa mga Alpon family. And di po no, kang Angeli, kang Andro, o kang Anthony, no, salamat diha, no? Okay, salamat din. Dapod kang Madam Mirna Alpon. Salamat sa inyong paglanog-lanog diha. No? O dapod sa atong mga tigpaminaw, no? Once again, no? Sa barangay Santo Niño, no? So, belated happy fiesta or happy araw pala, no? Okay, last day. Okay, sa mga okay, sa mga nabinaw ko ron, no? Sa mga officialis daw, no? Salamat diha sa tanan-tanan. O sa tanan mga miyembro, no? Especially na sa Purok 3B, no? De sa mga Omega Compound, no? Salamat dahil sa mga Omega. De po na kang Peter Omega. O de po na kang Ma'am Joby. O de po na kang kang Nina na minaw sila. Salamat sinyuhang tanan, sinyuhang pagpaminaw. Okay, dito sa tuwang text line. Galing sa texter 501. Okay, oy, did you take, oy, ano pala nung ugma po? Ano pala yung klase ugma? Kay syempre, holiday pala, no? So, nakalimtan ako. Okay, holiday ugma, no? So, dako nagkalipay sa mga estudyante, no? Basta way klase, ha? Eh? Okay, texter 501, salamat dahil, no? Did you take way klase ugma araw ng Davao del Norte, ha? Eh? Okay, so, uy, good luck pala, no? Every municipality natin mga contest sa festival no ugma puhon. Okay, di ano sa tuwang sports complex to diyan sa Tagum, no? Okay, good luck sa tanan nga mga participants no, sa matag municipality. Okay, gani no ang Panabo government no natin mga representante, no? So, good luck po sa tanan. Okay, so sa mga minaw mga kaibigan, itong oras mga kaibigan no, alas 42 na mga kaibigan o kining oras. Hatod ka na to sa Aqua B Blue Water Refilling Station. Okay, naimutang no diya sa Purok 4, Barangay Tuganay. Okay, katong mga gusto magpa-refill no sa inyong mga okay, inyong mga konti na katong mga na problema tubig, no? Gusto nyo barato nga tubig. Okay, ato lang mo no diya no again sa Aqua B Blue Water Refilling Station no diya no naimutang sa Purok 4, Barangay Tuganay og pinagiyahan no sa tuwang buot na tong mga tag-iya. Okay ni Ma'am Maria Agnes Castro and also de puno kang Ma'am Princess Victoria Resplander no. Okay, so sila nagbalik yan no kat mga pa-refill og tubig. Okay, pwede mo tag 10 lang mga pagano ang container so barato kaayo kung mapa-deliver mo. Okay, contact lang niyo si Ma'am Agnes sa number 0956-6787-643, no? O katong mag, nasa po sila promotion mga pangka, katong magpa-refill o 50 ka galon. Okay, namo isa ka galon nga free, no?
So, duol lang mo. Okay, dahil sa pinakabarato na tong refilling, no, dahil sa Aquabee Blue Water Refilling Station, no, diha sa Porok Fort, Tuganay. Okay, kining oras po mga pangkaw, kining nga programa, hatod ka na to, no, ni Sir Tata Lorito. Okay, salamat dahil sa itong mga sponsor, no, salamat to, once again, yak ang Sir Tata Lorito, no, dahil sa Barangay Tuganay. Ang ato ang former escape person, no, so thank you so much, kanimo Sir Tata Lorito. Okay, so sumarami na itong oras mga kaibigan, no, alas 6:46 na. Okay, ning oras mga pangano, tuloy ka na ito sa ito ang Miro Rock Warm Plot, mga pangano sila nagbalik mga seedlings. Okay, na barato, no, like mga rambutan, avocado, durian, o mga organic plant, mga panga. O nagbalik po sila sa mga barato nga mga pure cocoa. Okay, so i-contact lang ninyo si Ma'am Lucille Mustero, si DJ Arian. Okay, so again, bakta sa itong topic mga panggano para sa inyo mga kaibigan. Okay, ang pakipagrelasyon ba, no, makahatag bag inspiration sa inyong kinabuhi mga panggano? Okay, so matag individual mga kaibigan, no, siguro ang uban makahatag yung inspiration na bigyan ka itong mga kanang na magiging kanang kalungkutan, di ba, no? Sahaya. Ang uban po, pero na itong mga karelasyon, siguro dili po nila masulti kung ilang mga, silang gibati, no, kung naka-inspired ba, no, silang sitwasyon. Pero, katong na yung mga karelasyon, okay, labi na good, no, kanang malipayon ang ilang panag-uban, siguro makahatag yung inspirasyon sa kinabuhi. Pero kung away lang man lang ang matagamtaman ni mo mga pangga, siguro nga ano makaingon matag makahatag bag inspirasyon, no, muri yung ka nga makahatag good og problema, di ba? Oh, you once again, no, mayong ano din mayong paglanog-lanog dahil sa itong mga naminaw karon, no, once again sa itong mga tigpaminaw di ano sa Tagum City, La Pilipina, and also sa itong mga naminaw po din sa Apukon. Okay, sa itong mga diehard at itong mga tigpaminaw di, salamat dahil sa inyong tanan, sa inyong paglanog-lanog diha, no. Okay, bisan pa nung ang uban, okay, na yung mga kakulian o na yung mga problema sa kinabuhi. Og, normal yun ang mga problema, no, dilita magpapikto ay na. Kaya kung magpapikto ta na, no, mas stress rata, ma-depress rata, no. Kaya, bawat ano mga pangka, no, normal yun sa katao natin yung mga problema, klasik-klasing mga problema. Okay, sa kinabuhi, no, muna nga, ay na. Okay, so, dilita sa tuwang caller, may caller po tayo.

0: kabatan sa Picas Niña. Yes, hello, mayong, okay, mayong, mayong gabi, kinsa ni Palihon. Okay, mayong gabi. Okay, musta na? Okay pa, it's all right. Thanks.
1: Great din ako kung mga friends, si CJ, si Joy, with Ken, si Atubaka, si OZR, si Auntie Brenda, o si Jessa, o si Auntie Gina, o si Uncle Joel Ponce, o sa kuang pagman pala lang si Ate Christina Ponce. Ang pinggila always, o miss you and love you,
0: Ma. Okay. Okay, salamat ka din mo. Okay. Munang kingon din mo. Maka sana ako lagi ko sa inyong duha.
1: Dugan lang gumi. Titik lang. Mag-tuig na
0: may ugma. Okay, mag-tuig na mo. So, anong yun na, no? Siguro, hindi nyo ang relasyon kay nagdugay man, ba?
1: Grabe din ko sa Infinite maka nakita o someone pala love. Okay. Okay. Okay. Okay. Inspiration. Ako ang pala love.
0: Wow. So salamat ka rin mo, Bati, mas magdawag. Okay. Okay. Thank you so much sa sotawang caller, mga panggano kong diin na makaingit na ba, makasana all gita nila, no? Manang, may pa sila, no? Kay, ano na, kanang mindot ang ilang, panag-uban silang karelasyon na pa-uban mga pangga nga kay nang makaingon ka ba ta nga murag kano sa pamangko makatagamtaman no nga or matagamtamanin mo ang tinuray gud nga paghigugma so ana jud na no ta klasik-klasik mga problema or klasik-klasik mga ano sa karelasyon na kasakitan na puy kalipay di ba. Okay, dot dawat na lang kita kung ano nainay mo abot sa inyong kinaboy ana mga pangga. Okay, dito sa to ang public service, no? Ato sa basahon. Okay, sa tanan-tanan mga nakailakang Adele Bellier Alcover. Okay, sa 63 anyos mga pangga. Okay, so lalaki ni siya mga kaibigan, no? Okay, paliwag lang. Na siya karon sa kusuriya sa Lakudyan Home for the Agent mga pangga din sa Kabantian, no? Okay, i-contact lang niyo sa itong number na 0968207-8592. Again, 0968207-8592. Okay, so wala kita oras mga pangga, no? So sa tarantalan yung mga naminaw, no? Salamat sa pagkatabay sa dalawang oras. Okay, dili lang gihapon sa ito ang numero ng FM na Dersalong Sud ng Panabo, ang 96.1 and Fenet Radio, of course, pero kapunta sa 90.9 Light FM. Og labi na yun, no? Salamat din sa itong mga sponsors. Okay, once again, salamat din no, kang Sir Tata Laurito. And also, salamat po mga kaibigan no, diyan sa Aqua Bipla Blue Water Refilling Station. Diyan no, kang Ma'am Maria Agdes Castro. Diyan po no, kang Ma'am Princess Victoria Resplander. Okay, ito ang mga sponsor. Salamat sa tanan-tanan sa inyong walang sawang pagpaminaw. No? Thank you, thank you. Og, ba po, siyempre ka po niya oras. Og, lumis ito mga viewers, pasensya na po, no, ato ang live, no, putol-putol itong live. Og, sa itong mga tanong texter natin. Okay, isa ka na lang sa itong buta na itong Big Boss. Once again, salamat din na ka-attorney Yusti Salabaw. And also sa itong station manager, Madam Rosemary Amit Bolpa. And also sa itong technical nag... Og, labi sa itong mga diehard, itong mga tigpaminaw, sa itong mga viewers. Thank you so much! Og, kinigapon ng si Digitech lang mga kaibigan. Ang inyong lamioy.

0: Health, health, health! Alert!
1: Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association.
0: Health, health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule, ang capsule nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: Health, health, health. Alert.
3: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog o mas gipaepektibo na kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: Health! Health! Alert!
3: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag-Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule, ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabi. Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins ug minerals ug gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
2: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga Eye Care Capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano na ito imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen, pero amping sa mata. Eye Care Drops. Masaligan. Eye Care Drops. Para sa mata nga nagginahanglan ug pahulay. Eye Care Drops, ang patak nga muamping simong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-uga sa mga mata. Malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaa gyud ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayo kalimot ha, Eye Care Gold ug Eye Care Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.
5: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dunga nga detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 og sa atong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
6: Power 10 Pro Bio Capsule.
7: Just
8: Ah, good evening, nung lading ni?
9: Yes, sir, nung lading. Kising ala na to, sir.
8: Ah, chief ko ni, sir, si Diyoskuro de Hilo, taga-diplahan, sir.
9: At taga-diplahan. Ang sa itong testimonies product, sir?
8: Pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Powerton, sir. Okay na kaya akong lawas.
9: Katong wala pa ka nagamit sa Powerton o Jassy, unsa pa yung gibati, so na?
8: Ang gibati na po, sir, sir, kanang mo tungas ko, hanga kong ko, dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh.
9: Mm-hmm.
8: Ako isulayan. Isulayan na kong pawirte ng Ganyase.
9: Mm-hmm.
8: Alam, nindot na akong pamatay. Karoon muna nga akong karoon nga testimony sinu ang pagkanduta dyan sa pawirte ng Ganyase. Wala nila yung pangtambal akong kanyan. Okay na kayo akong lawas. Yung skuro ni Hilo, taga-diplan, sir.
6: Power 10 Pro Bio Capsule.
7: Just C, vitamin C plus zinc.
10: Introducing K's

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

You're tuning into a special program dedicated to the golden days and romance. This is DJ Aryan, and tonight we're sharing beautiful love songs to keep your heart company. Alright, at ang oras mga kaibigan, it's already 7:21 in the evening. And welcome sa toang programang Night Express with DJ Aryan. And so maayong gabi sa tanan. So maliko ninyo mga kaibigan sa toang programa sulod sa duha ka oras, 7 p.m. to 9 p.m. Ooh! Welcome sa toang programang Night Express with DJ Aryan. So mag-play po tayo ng mga love songs. So more on love songs po tayo. So maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato, no, all the way from Davao City, Panabo City, and connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato dira sa Kibawi Bukidnon and some parts sa Bukidnon, and maayong gabi pod sa mga staff nato dira sa Light FM sa 94.3 nila Tatay Paeng and Sir Kelvin. So maayong gabi sa inyong mga sir, and sa mga listeners pod nato diri sa Tagum City, sa Talaingon, sa Kapalong, and sa Santo Tomas. Nagantag mga listeners dirang dapita mga kaibigan. So maayong gabi sa tanan. Happy tune in, no, sa tuang programang Night Express with DJ Aryan diri lang sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Sa oras, it's already 7:22 in the evening. Naka-Facebook Live ta karon sa toang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Ayan. So comment na mo sa toang comment section kung namoy mga song request and namoy mga greetings, mga birthday greetings, panawagan. Ayan. So comment na mo sa toang comment section, and sa mga gusto mo text, no, ato ang text line number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Sa mga gusto mo tawag mga kaibigan, so dira pata mo dawat o call sa to ang pagbalik unya. So text lang mga kaibigan kung namoy mga song request and namoy mga greetings, mga panawagan, mga birthday greetings. Text na sa to ang text line number. At ang oras mga kaibigan, it's already 7:23 in the evening. Kung kining oras, hatod ka nato sa to ang sabon na Kutis Mistisa sa mga nai pimples, mga acne, no, and kung sama mo ni DJ Aryan, no, oily o face. So mo na akong ginagamit na sabon katong carrot papaya soap. So makita man sa live na to mga kaibigan, dili na oily o face si DJ Aryan. Sa mga oily o face diyan, no, so gamit na sa to ang sabon na Kutis Mistisa, available na diri sa tong istasyon, available po sa mga duol nato na butika and sa mga taga Kibawi Bukidnon. Ayan, so available atong sabon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Sa to ang Mary Humot na perfume, mga to ang Case Fragrances, sa mga nangita o ganang long lasting na humot sa usaka perfume, no. Ayan, so gamit na sa to ang Case Fragrances, available kaya po na dito sa itong istasyon and available po sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So perfect kaya siya pang regalo sa mga nag-birthday, ay nag-celebrate o mga wedding anniversary, mga mansaries, no, sa mga kauyaban niya. Perfect kaya siya pang regalo, no, na ay mga special occasions. Ayun! Aside sa humot siya mga kaibigan, very affordable lang ito ang Case Fragrances perfume. Sa mga mo text, no, ato ang text line number 0912-175-1291, 0912-175-1291. And happy tune in sa mga naminaw nato karon diri sa may palengke sa PLDT, sa may fruit stand. So natin mga listeners dira, no, ayan, so maayong gabi sa tanan. And sa mga listeners po nato dira sa may Ulingan and sa Manukan, kaming dira mga kaibigan, so maayong gabi sa tanan. Public service sa tag, ipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos, lalaki nga anaa karon sa kustodiya sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District,
Davao City nga kamo gipangita sa inyuhang banay. Bisitaha sa Dakusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Huwag i-text sa cellphone number na 0968-207-8592. 0968-207-8592. Alang sa pamilya o kaparintihan ni Adel Villar Alcover, na siya karon sa Dakusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Atong oras, it's already 7:26 in the evening. Naka-Facebook Live ta karon sa tuang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Comment na mo sa tuang comment section kung na mo'y mga song request. So kung mag-song request mo is ka mga love songs lang kasi more on love songs po tayo. And sa mga gusto mo text, no, atong hotline, atong text line number 0912-175-1291. 0912-175-1291. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio, magbubunta sa 90.9 Light FM, and connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song Gusto Kita by Gino Padilla, and we will be right back.

sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako dahil si Lovely Trish Tumbaga, 35 anyos, taga Zone 4, Block 2. Una jud nga hinungdan tungod sa akong ubo nga perti namang dugaya, wala nakatambal akong giinom, wala mang good jud ko na ulian oy. Dili ko katarong og tulog kay sakit iubo kay gahi, gasakit na gani akong dughan tungod ani akong ubo. Nadunggan ra pud nako sa inyong radio ang Mega C Plus, gisulayan ra nako og 21 ka buok Mega C Plus tag 3 ka buok taga adlaw akong giinom. Tatlo pa lang ka adlaw ni tagalkal na akong ubo nya na inigawas nga plema karon naulian ako. Ang Mega C Plus sa jud akong ginainom adlaw-adlaw bago ko moadto og trabaho. Awhag nako sa tanang nakapamati sa akong testimonya, sulayin ninyo ang Mega C Plus. Dako jud natabang ang Mega C Plus Sodium Ascorbate sa ako.
1: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle had nga mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpantag as at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
5: The greatest hits, the best love songs on Night Express.

Where hearts speak through music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. At tong oras, mga kaibigan, it's already 7:36 in the evening. Mukining oras, hatod ka nato sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo pala itong mga sama sa cacao, durian, lansonis, rambutan, ugban pa ng mga fruit-bearing trees, mga grafted seedlings. So nagabaligya ang

0: Plant Nursery. Og ilahang nursery makaibigan located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Makontak niyo sila, silang contact number na 0912-0909-748-3712. And sa tuang Aryan's Best Pure Tablia, sa mga mahilig ng champurado diha, no? So natay tablia diri sa tong istasyon, ang tuang Aryan's Best Pure Tablia. So itong istasyon, mga kaibigan, is located lang diri sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN sa A Square Building. Saka lang mo sa second floor, turn left. Namoy makitaan na doorbell. Doorbell lang mo, mga kaibigan, para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. And sa tuang Case Fragrances Perfume, sa mga nangitaw mga saka perfume, so gamit na mo sa tuang Case Fragrances. And aside sa humot, is very affordable ra to ang perfume. Available na din sa tong istasyon and available po na sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Naka-connected ta karon sa Kibawi Bukidnon. So maayong gabi sa tanan sa mga listeners sa Bukidnon. Sa mga gusto mo tawag or text, ato ang hotline number 0912-175-1291. Naomi mga song requests, katong mga love songs lang, and naomi mga greetings, mga birthday greetings, panawagan. So i-text or call na sa tuwang hotline now sa 96.1 FNet Radio and sa 90.9 Light FM. Comment na mo sa tuwang comment section. Naomi mga song requests, mga greetings, mga panawagan. Natay caller, hello, maayong gabi eh.
1: Magandang gabi sa iyo, DJ.
0: Magandang gabi po, sir. Ano sa pangalan nato and taga-asa ni?
1: Jong na taga-Tubod, Carmen.
0: Sir, ano sa to? Sir Jong.
1: Jog.
0: Sir Jog.
1: Yeah.
0: Sir Jog. Yeah. Okay.
1: Magandang gabi sa iyo, DJ.
0: Okay, magandang gabi po. Ay, ikaw man tong Tagalog gabi, sir, no? Bragma. Ano atong yeah, Tagalog, ani?
1: Wakasanay din ako sa Bisaya.
0: Uh-oh.
1: Ano, DJ, pwede bang bumati, DJ?
0: Yes po, pwede po. Go ahead po sa mga greetings niyo.
1: Patingin ko lang yung pagdadaan sa Panabo, yung mga pamangking ko, ng mga anak ng mga kapatid ko na sila ni Micaela, Junior, Diyos, Inay. At saka isa-isa ko pala pati na sila ni Idriel at Lusog. At isa ko pala pati na pamangkin ko saka sila ni ano ni Idriyami at saka ni Bea. Yun lang DJ. Pa-request pala DJ.
0: Yes po sir. Anong song po?
1: Yung Paano ng Siyamrap.
0: Anong title sir?
1: Paano ng Siyamrap.
0: Paano ng Siyamrap. Paano. Okay. So... hanapin muna natin sa ating playlist. Isuda mag-Tagalog. Okay. Okay, sir. Okay. Ato song.
1: Salamat DJ, ingat sa pag-uwi mo mamaya.
0: Okay, maraming salamat. Maraming salamat po Sir Jogs ng Tubod.
1: Thank you DJ.
0: Okay. Parang di kayo hindi takabalo mo Tagalog, no? Kaya masaya kayog accent.
2: Ayoy!
0: Nagkasalamat kay Sir Jogs na namino karon all the way from Tubod. At ano pangitawan sa tong playlist, sir? Imuhang request na song? Ayan, so sa mga gusto mo tawag, no? Again, atong hotline number 0912-175-1291. So basahon na ito ng mga nag-text from 482. Hi, good eves, Miss DJ Aryan. Ako i-greet akong mga kauban sa Ratsada to the tricycle driver sa Panabo City, sila Panagsagan family, Salino family, De La Cruz family, Madera family, Tobias Bato family, Apiledo family, Jim Boy, Sally, Wawikem, Amor, Den Vilma. Sa tanang namino karon ang nag-greet Jojo Tampos from Santo Niño Purok Tres Carmen, Davao del Norte. Request kog song, Please Forgive Me song by Brian Adams. Thanks sa pagbasa. Okay, so dagang salamat kay Sir Jojo Tampos na namino karon all the way from Barangay Santo Niño Purok Barangay Santo Niño Purok Tres

0: Carmen. Nag-shoutout sa iyong mga kaubanan sa Ratsada, Toda, Tricycle Driver. Driver na to karon na naminaw karon na naglanog-lanog ta sila mga speaker sila hang pedica ayan so maayong gabi sa tanan natay another caller hello maayong gabi
1: maayong gabi si Aya
0: maayong gabi Fatima kamusta man Fatima kamusta tong panahon dira sa Mako
1: ang panahon dira sa Mako kay perting ka tugnaw
0: nagulan dira or tugnaw lang jud
1: tugnaw lang jud kay si Aya.
0: Basta tugno ganila, lami na naay kagakos. Naba si Ate Christina dira karon?
1: Ay wala nani, nakaw na si Ate Christina.
0: Uy, asa man siya? Ning uli na siya diri sa Panabo.
1: Oh, ni uli sa Panabo.
0: So LDR na
1: nag-work.
0: Kuan nag-LDR na pud mo ron.
1: Yes, LDR na pud me. Ano man dun ang life di Arian, basta na i-work LDR jud.
0: Yes, sinanadyo ng life jud. Okay, so okay ra man kaya ka na ikaw ra isa dira karon.
1: Ay okay ra kay Rizy Arian, ay nangpog yung bako dyan nag...
0: Naya ha, unsa?
1: Naya ang baho dyan yung nabilin.
0: Ah, nabilin iya hang baho, sana on. Ay, rin in love, boy. Ayoy!
1: Suroy naman
0: mo diha,
1: pohon, bibi Aryan. Oo, suroy mo diri.
0: Oo, ayaw mo kalimut og balit sa tong Aryan's Best Pure Tablia. Pure jud ni siya ha, wala ni siyang halong chemical.
1: Oo, pure jud na, kay magsampurado mi.
0: Oo, champurado niya. Parisan dayon og kanang bulad na goodbye my head. Ah, perfect na kaayo.
1: Ayos kaayo eh.
0: Okay kaayo, ayos kaayo.
1: Okay kaayo.
0: Okay, Fatima, unsa man akong ikalaga diha kanimo?
1: Eh, lang gusto ko ang kuan sa akong mga higala. Siwasig ko siyon ko ani, di ko pa gawa.
0: Okay, so go ahead. Say muhang mga greetings.
1: Greet ako si CJ, si Joy, si Gretchen, si Dyson, si Loverboy, o sa iyahang palalab, si Christy. O si Uncle DR, si Auntie Brenda, si Jessa, o si Auntie Dina, o si Uncle Joel Ponce, o sa mga Ponce family, o sabi na po sa kuan, someone palalaw na si Ate Christina Ponce. I'm happy always, o I miss you and I love you. So far.
0: What char?
1: Ay
0: mao, 1 year na day mo ugma. So, kuan sa advance happy anniversary.
1: Yeah.
0: Ayan, so unsa man
1: ay infinite may nahimong tulay sa awa bangat. Sama din nagkaunyog.
0: Sana all. Pati po si Kuan, si Lover Boy.
1: Si Lover Boy po, si Christine.
0: Yes, sa to ang Night Express. Sana all lagi ay.
1: Ikaw na lang diri ay yan. O si Nanag na magkakita niya po ka o gawanin mo.
0: Ay, ambot lang ka nang di sa tamagunang hunana kay labad na sa ulo.
1: Ah, grabe, labad sa ulo. Di siguro po to eh. Mangipa, pagkalaki po niya rin labad.
0: Labad-labad ra na oy kay basta.
2: Ayoy.
1: Wala pa kay hindi labad ka nang mabusog ka.
0: Hoy.
1: Bayan kang phone diha.
0: Oh, okay, gusto ko ana. Gusto ko ana katagat kong pagkaon kay mura na akong kalipay. Pagkaon ra jud.
2: Ayoy.
1: Ayoy pud pala di ka wa kay mura ka.
0: Aw ganahan mo ko mutambok. Okay, so
1: ikaw ka naman ni Ate Christina, makakita niya sa imo ka.
0: Librihon ko ninyo.
1: Manambok naman ka, kusiyon
0: ka. Kung manambok lagi, kung dili manambok, ayaw lang ko kusi, kay bukog panit na lang baya ko, ani.
1: Ayaw po, dapat tambok din ka.
0: Okay, sige, magpatambok dyan ta, ani. Okay, Fatima, unsa man imuhang song request?
1: Para ni kay Ate Christina, kuan. Ini yung favorite
0: somewhere along the
1: somewhere along the way
0: pero mapagaw kay, mapagaw na jud feeling na ako mapagaw na ang nagkanta nino kay balik-balik jud ni siya play.
1: Oh, ana jud mo jud na yung favorite nga sagot.
0: Okay, so ato anang pangitaon sa tong playlist niya Fatima.
1: pangitaan,
0: wala rin tanong mo kasi. Ato, i-play karon kay basing makusian ko ninyo, no? Okay, so daghang salamat, Fatima.
1: Salamat, bye-bye.
0: Okay, bye-bye. Ayan, so daghang salamat kay Fatima. Ato ang listener dira sa Mako, Davao de Oro. And shout out kay Ate Cristina Ponce. And sa mga naminaw nato sa Mako, Davao de Oro, maayong gabi isa tanan. Time check, it's already 7:47 in the evening. Okay, ning oras atod ka nato sa tuwang sabon na kutis mistisa. Sa mga nai pimples, mga acne, mga dark spots and whiteheads. And kung sama mo ni DJ Arya na oily o face, ayan, so gamit na mo sa tuwang sabon na kutis mistisa. Available na diri sa tuwang istasyon and available po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And available po siya sa mga dool nato na butika. Palit mo ka ng sabon na kutis mistisa diri sa itong istasyon. Namoy free na 3ml sa tuang Case Fragrances Perfume. And sa tuang JK's Marketing, ato ang Mega Pure Herbal Coffee at ang Mega Pure Herbal Capsule. Available po na diri sa itong istasyon and available po sa mga dool nato na butika. Okay, so padayon tagbasa sa mga nag-text. From 282, hello DJ Aryan, maayong gabi. Greet lang ko ni Lipak, Padong og Popo, kay Kuya Dondon og kay Bangkok og sa Kurudo Boys nga nagdula og Mobile Legends. Tas request kog song When I Met You. Salamat watching from Kagamuhan, Panabo City. So daghang salamat sa tong texter 282 na naminaw karon all the way from Barangay Kagamuhan, Panabo City. And shout out sa mga nagdula og Mobile Legends karon. So nga salamat no kay habang nagadula mo ka ng ML, nagapaminaw mo sa to ang programa ni DJ Aryan. So salamat and maayong gabi isa tanan. Another texter from 431, maayong gabi DJ. Shout out na ko kung agaw si Roland Telleros nga naghigda-higda lang samtang naminaw karon sa programa ni mo DJ from Kapalong Purok 10A. Salamat sa pagbasa. Okay, so daghang salamat sa itong texter 431 na namino karon all the way from Kapalong. And shoutout siyang igagaw na si Roland Telleros nga naghigda og namino sa tuang programa karong gabi una. Salamat sa pagpaminaw, no? Unya na toto, dis makatulog na jungka. Tungod sa tuang mga gipang play na mga love song na mga music. Shoutout si mong igagaw Roland Telleros and sa tong texter 431 na namino karon all the way from Kapalong Purok 10A. So natay another caller, okay, so nawala. Sa mga gusto mo tawag or text atong hotline number 0912-175-1291. And dito sa to ang nag-comment sa to ang Facebook Live. Good eve, DJ Aryan. Okay, so nawala kahinay ang signal. Unsa man ni siya. Okay, good eve, DJ Aryan. Greet lang nako akong asawa, si Annalyn, og sa akong mga anak, si Kevin Roy og Justin Liam. Labastida family diri sa Barangay New Balamban, Tagum City. Request kog song, DJ. Ah, okay. So, dili na to siya ma-play karon po, Sir Yard Yunaldo. So, pwede kang mag-request og another song. Basta love song lang gihapon. And kay Jonathan Suelto Tampos, hi, good eves, Miss DJ Aryan. Ako igrit akong mga kauban nga mga presidente sa Toda Tricycle Drivers sa Panabo City. Sila Byong Family, Dandy Donald Oliver, Taklobos Family, Navarro Family, Manglangit Family de la Cruz og among Purok Leader sa Santo Niño Purok Tres Carmen, si Perla Suwalog Treasurer, Ruby Junjuran, Inday Ating Edwin Joy. Sa tanan na lang naminaw karon ang nag-greet Jojo Tampos from Santo Niño Purok Tres Carmen. Then request kog song, Sigaw ng Puso. Thanks sa pagbasa. Okay, dagang salamat po. Thank you for watching sa tong live karon, Sir Jonathan Suelto Tampos na naminaw karon all the way from Barangay Santo Niño Carmen. So natin another caller. Hello, maayong gabi eh. Hello?
2: Maayong gabi.
0: Hello, mayong gabi, sir. Ano sa pangalan nato and taga-asa ni?
2: Ay, si... CDO, ma'am. Si Alex Corre, ma'am.
0: From CDO, Sir Alex. Okay, so dagang salamat sa pagtawag, Sir Alex. Unsa man akong ikalaga diya kanimo, Sir Alex?
2: Ingrito na ako si Kwan, ma'am. Si Buboy nga Karael. Si Ate Norma, ayang asawa nga. Medyo na itapot, ma'am. Then, nag-iomig manok kamay, ma'am. Nga bisaya, ma'am. Then, among ilas pa, ma'am.
0: Uy, talami, Ana, sir. Uy, pwede mangayo, Ana, sir.
2: Lagi ma'am, huwag maka pwede makalaga para ko sa inyong istasyon.
0: Okay, sir. Pagdala o ka ng bisayang manok, ka ng giluto na daan, sir, ha? Basig pa ihawon pa tani mo, sir. Okay, bitaw, sir, oy. Lami ba kayo ng kuano ka ng bisayang manok? Wala na dyan po kaano ka ng bisayang manok, ay.
2: Lagi ma'am, ang wapo pagluto sa bisayang manok, ma'am, ka ng lagpangon na, na naeya, tapuan ba?
0: Laton, oh, laton man dyan na siya daan.
2: Kung saan itong tinibok ko, ma'am? Ang saan tinibok, ma'am? Gwapo kayo naman.
0: Unsa, sir?
2: Ang saan tinibok? Gwapo kayo tinibok ko.
0: Tibok manok?
2: Oh.
0: Tibok manok? Dili siya i-chop-chop?
2: Dili, ma'am. Ang saan tinibok para manok di kaya, ma'am?
0: Ah, okay ka na. Tina ko maklaro, sir. Okay, so basta mo na siya, lami jud kay ang Bisaya na manok mo. Kanang lami po siya i-adobo po pinauga style.
2: Okay,
0: gutom na hinuon ko. Ayan, so dagang salamat, Sir Alex, na namino karon all the way from CDO. Unsa man imong hang song request? Okay, sir, go ahead, sir. Unsa man imong song request?
2: Kanang mami miss kita, man.
0: Ay, mami miss kita.
2: Kanang ma'am.
0: Okay, sige, sir.
2: Kanang mo kami ni Morty. Kanang sa Padre Santo, nagmina mo ko sa kumpaya, ma'am, si Buboy, ma'am.
0: Okay, sir. So, kanina kanta itong i-play.
2: Kanang sabi na, ma'am, mula. Mula, grami niya, ma'am.
0: Okay, sir.
2: Okay,
0: oh, puhon-puhon, sir. Mayong panglawas.
2: Huwag
0: mayong panahon. Okay, inagang salamat. Okay, bye-bye. Ayan, so nga salamat kay Sir Alex na namino karon all the way from Cagayan de Oro. Ayan, so mula agdaw sila dire. Puhon-puhon, sir, mayang lawas o mayang panahon. Ayan, at oras, mga kaibigan, it's already 7:54 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio. Marungog po ta sa 90.9 Light FM. And connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And we will be playing the song, Please Forgive Me, song by Bryan Adams. And we will be right back.

0: Express.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
2: Konsista lahoy-lahoy sa bagong maslong.
1: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
2: Hingot yun siya. Tanang product ni mula tilawan. Di na naku ng nading salamat. Yun ka ng nading kay. Yan na ako'y dibati. Dili na ko kapoy. Ano, maglihok-lihok ko. Wala na. Dili tuluya tanawon. Mo ana gayon yung uban ay abtik. Lagi ka day ansing. Di sa sito na kahapit. Nasa ko'y tanang umagad ng nading niya. Dugan din siya ginawa. Dilantan siya. Inko inom, dali na siya niya ulian. Hingot yun siya. Ang akong bana, gani, gisakitan ang hawak. Yes, kasi mag-ali-agay. Akong gipainom, magpawitin, gaplasa na itong nung lading. Hingot yun siya nung lading ganito. Muna, mag-ambo dito sa Ginoo nung lading nga. Kanang imong mga tambay, mga product, yun medyo na mawala. Kung hindi na among ginintin ka rin. Ang nasuki na ko, dili na ina ko, yapan diri nga, ano, nag-gurug-gurug, nag-itugnaw, akong gipainom. Inaangkoy ako. Dahil yun yung lading. Wala na good siya rin puro. Wala na siya ka na naang nagitakigan. Anak good siya. Daghan kayo salamat dahil. Kung pagpalit yung isa kapad, pagpalit.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
3: Niana. Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads,

0: o di ka high cholesterol o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki samtang gatigulang na.
1: With proper exercise and diet, kaya na iligay sa maong problema. Tumat o Teramax Adult Supplement Capsule. 1 capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teramax Capsule, siguradong Tera to the max.
0: Mapalit sa mga butika.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: Where hearts speak through music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. At ang oras, mga kaibigan, it's already 8:17 in the evening. Kalira kayong oras, mga kaibigan, no? Alas 8 na. So, kining oras, hatod ka na to sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palitong mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees, sama sa cacao, durian, lansones, rambutan, o pan-pan mga grafted seedlings. Ayan, so naibaligya ang Meadowbrook Farm Plant Nursery. So ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Okay, contact lang niyo sila, silang contact number na 0909-748-3712, 0909-748-3712. And sa tuwang Aryan's Best Pure Tablia, sa mga mahilig og champurado diha, no? So natay tablia dere sa tuwang istasyon, ang atuang Aryan's Best Pure Tablia. Ang istasyon, mga kaibigan, is located lang dere sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang mi sa PC Inn sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left. Na may makita na doorbell, doorbell lang mo para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. And sa tuang JK's Marketing, mga tuang Mega Pure and Mega Pure Herbal Coffee and atong Mega Pure Herbal Capsule. So, sa mga gusto mo pala sa mga produkto sa JK's Marketing, available na dere sa tang istasyon and available po sa mga dool nato na butika. Atawaras, mga kaibigan, it's already 8:18 in the evening. Mag-public service sa ta, panawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos, lalaki nga nakaroon sa kustudiya sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Nga kamog ipangita sa inyuhang banay, bisita ha sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. O i-text sa cellphone number na 0968-207-8592, alang sa pamilya o kaparintihan ni Adel Villar Alcover na siya karon sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Sa mga gusto mo tawag or text, kung na may mga song request, na may mga greetings, mga birthday greetings, panawagan, atong hotline number 0912-175-1291, naka-Facebook Live ta karon sa to ang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM, and connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Comment na mo sa to ang comment section sa to ang Facebook Live kung namoy mga song request and namoy mga greetings. So dirita sa mga nag-text from 989. Good evening, DJ. Shout out sa mga naminaw diri sa Puroksay, Cebulano, Catalunya family, Laroda family, Dumana family, Kabaktulan family, Hamisola family from Cesar sa Cebulano. Request kog song Larawan Kupas by Jerome Abalos. So ato anang i-play imo hunger request na song niya. Texter 989. And shout out sa Catalunya family, Laroda family, Dumana family, Kabaktolan family, Hamisola family, and guys from Cesar sa Cebulano. So sa mga naminaw nato dira sa Cebulano, no? Ayan, so maayong gabi sa tanan. Another texter from 429. DJ, shout out ko Marian Car Adam Kate, Kent Kate og Ponce family. Nanay Gina ng Galagala Purok Tres, request kog song Through the Years. Okay, so lang salamat kay Nanay Gina na namino karon all the way from Galagala. So silingan lang na sa tong istasyon. So sa mga namino nato dira sa Galagala, maayong gabi sa tanan and kay Nanay Gina and sa iyahang mga apo man siguro ni. Sila Car Adam Kate and Kata Kate. So, maayong gabi sa tanan. Another texter from 716. Hi Miss Aryan, pa shout out ko Renz Gudin sa Villa Rosa from Melody. Thanks po. Okay, so daghang salamat sa tong texter 716. Melody ng Villarosa, and shout out kay Renz Gudin. So talagang salamat sa pagpaminaw sa tuang programa. From 472, Evening Baby Aryan, request kog song na Baby Aryan na taani. Request kog song Kung Sakaling Ikaw Ay Lalayo, J Brother from Kian J Perez ng Busaon, Tagum City. Okay, dagang salamat kay J Perez na namino karon all the way from Busaon, Tagum City. Shout out sa J Brother na namino karon. From 140, taga Carmen lang ay okay, single I'm sa manjun eh. Ah, ana siya. Idol, tagai ko friend kanina number. Hi idol, guwapa, tagai ko friend kanina number. Single dad. So man. Okay, so nangita siyag single dad, taga Carmen lang daw. Nangita siyag friend, so yahang number is 0935-05-96140. Again, iyahang number is 0935-05-96140. So, nangita siya og single dad, no? Single dad niya. Gusto niya ay friend sa una, pero yahang gusto na i-friend is single dad. Taga Carmen lang daw. So, shout out sa mga taga Carmen, mga single dad dira sa Carmen, no? So, naay ka nang nangita og friend, no? Wala siya giingon sa iyang pangalan. Basta ngita siya friend ka ng single dad na taga Carmen. Another texter from 646. Pahabol dayon, ma'am. Salamat kay sa gipasounds ni mo nga bakit sinta. Ma'am, atong gigahapon sa gabi. Okay, so nga salamat sa itong texter 646. Tanawon na itong mga kaibigan kung masingit pa ba sa ito ang kung ano. Kayo rag langanin na ito sa itong oras. Pero reply lang ni DJ Aryan kung masingit pa inyuhang mga request na songs. From 282, pa-request kog song DJ When I Met You. Ito na nang na-play kaganina. Pa-request kog song DJ Aryan, Bakit Nga Ba Mahal Kita? Salamat sa pag-play. Bakit Nga Ba Mahal Kita? Ayun! Okay, salamat sa itong texter 282. So sa mga gusto mo tawag, ito ang hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. And dirita sa to ang nag-comment sa to ang Facebook Live, Yard Yunaldo, DJ Aryan, request kog lain na song, Sana ay ikaw na nga by Basil Valdez. Okay, so thank you for watching, Yard Yunaldo, no? So ito ang pangitaon sa ito ang playlist mo, Hunger Quest na song. Atong aras, mga kaibigan, it's already 8:25 in the evening. Kukining oras, atod ka na to sa ito ang sabon na Kutis Mistisa. Sa mga na-eye pimples, mga acne, mga dark spots, mga whiteheads, sama mo ni DJ Aryan, oily o face, pwede kayo magamit ato ang mga kalalakian sa tuang sabon na Kutis Mistisa. So, duha ni siya ka klase. Carrot papaya soap, which is mo na kong ginagamit. Ang katang isa is glutathione with collagen. Pwede kayo magamit ato ang mga kalalakian sa tuang sabon kung na sila yung mga pimples, mga acne. Ayan, available na din sa itong istasyon and available po sa mga dul nato na butika, available po sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon and sa tuang Case Fragrances Perfume sa mga nangita og long lasting na humot og affordable na perfume, available diri ato ang Case Fragrances diri sa tong istasyon and available po sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Mupalit mo ka ng sabon na Kutis Mistisa diri sa tong istasyon sa Panabo City, namoy free na 3ml sa tuang Case Fragrances Perfume. Naka-Facebook Live ta karon sa tuang Facebook page. sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Comment na mo mga kaibigan kung na mo yung mga song request. Mag-song request mo mga kaibigan itong mga love songs lang. Kung na mo yung mga greetings, mga birthday greetings, panawagan, comment na mo sa to ang comment section. Mayong gabi sa tanan sa mga listeners nato diri sa Ibanez Subdivision na naglanog-lanog ta dira mga kaibigan na dira sa Mayulingan, sa Lechonan, and sa Barbecuehan. So, akong ginagreet ang Amugis family na namino karon sila Antero sa Tilalang sa mga kabataan, sila Chai Chai Adri, Miko, Bowie, and Kuya Gian. So, mayong gabi sa tanan. And sa mga listeners po nato diri sa may Santo Niño Carmen. Nagantag mga listeners dira mga kaibigan no, sa daghang salamat no. Sa mga tigpaminaw nato dira sa Barangay Santo Niño Carmen. And happy tune in po sa mga naminaw nato karon dira sa may New Balamban, Tagum City. So ginagreet na ko ang mga workers nato dira sa Northern Davao Mission. So, Tatay Caller, hello, mayong gabi eh. Good evening, sir. Tagasa ni and kusay pangalan na to?
1: Kuya Julius ni from Paradise Patipato.
0: Julius. Ayan, so dagang salamat sa pagtawag, Julius. Kamusta man? Murag karon pa maka nagparamdam.
1: Salamat mo lang ng cellphone ni Arian.
0: Okay, sige ra lagi nagka-doubt imo cellphone no. Una kay nahulog karon na daot na po.
1: Dapat pagkulo man ta na.
0: Ang pingan jud ang cellphone kay importante ba ang cellphone no, kayo saon na lang pag-communicate.
1: Wala ko daw ang cellphone basta pag-call yun lang kumadao.
0: Ayoy! Inala jud na no, bahala ka cellphone madaot basta ang tag-iya dili madaot.
1: Patay mo ang musubot na ikaw nga ikaw may madaot nga. Imo ang programa magpabilin no, dapat pantay-pantay yun.
0: Oh, Jod. Dapat dili jud ta magpadaot-daot ani kay atong mga listeners nagatang matagabi. Eh.
2: Ayoy!
0: Ya kun dili ta ka on board, mangita na dayon manawag mo chat o oh, ana na dayon ngano wala daw ko. So dapat dita magpadaot-daot no.
1: Oh, naro pa ni imong dili dalaga mo daw ka.
0: Dalaga pa kay wa pa man namin nyo. Single pa si DJ Aryan.
1: Ah, magani. Mana ko dito sa studio po. Mag-picture ta.
0: Puhon-puhon, mayong panglawas o mayong panahon.
1: Mag-picture yung biyahe, yung mga pamilya, ano ba, pero yung moram din ito, pag kinabangay, ramo niya ito ako.
0: Okay. Pwede
1: mo, ganun.
0: Request of song. Okay, yung sa manana song, Julius.
1: Namay song nga talang kahit kunwari.
0: Playlist? Kinsa may nagkanta na Julius?
1: TJ Monterde.
0: TJ Monterde. Okay, so ato anong pangitaon sa to ang playlist, no?
1: Oh, wala siya DJ Arian. Pwede mag-share o ka na.
0: Pang number, Julius.
1: Ikaw like one.
0: Ah, okay. So, ako, Judy, ay... Okay. So, ang money ang number ni Julius sa mga interesado makig-friend, oh, or makig-chatmate, or makig-text, or call. So, yahang number is Julius ng Pakibato. Yahang number is 0930-045-8203. Again, yahang number is 0930-045-8203. Okay, so happy na ka to, Julius. Oh, sige. Dagang salamat, Julius. O katulog na dira kay murag katulgo na ka.
1: Wala ko lang to. Matatang mo. Unyan ko matulog. Hindi ko malayong programa. Kaya maminaw pa kong mga music.
0: Ah, okay. Amin akong matulog na ka kay mong tingog katulgo naman.
2: Ayoy!
0: Siyempre, sa itong panahon na na, no? Okay, dagang salamat, Julius! Na namino ka ron all the way from Pakibato. Itong oras, mga kaibigan, it's already 8:31 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio. Manungungkod ta sa 90.9 Light FM. And connected ta ka ron sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And we will be playing the song Somewhere Along the Way by Manilyn Reynes. And we will be right back.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

Where Hearts Speak Through Music here on 90.9 Light FM. At ang oras, mga kaibigan, it's already 8:52 in the evening. Kung wala na dyan tayo oras, so dagang salamat sa pagpaminaw sa ito ang programa sulod sa duha ka oras, mga kaibigan, 7 p.m. to 9 p.m. sa ito ang programang Night Express with DJ Aryan. Kung ba na po sa gabi, mag-umano ba na po ta? Same time, same station. So dagang salamat sa mga listeners nato na namino karon. At ang oras, it's already 8:52 in the evening. Okay, so dagang salamat sa to ang management, no, kay Sir kay Attorney Ulysses Silabao, and sa to ang station manager Ma'am Rose, and kay Sir Wolfie, and sa to ang technical na nasa Picas Lawak, Sir Kevin, and sa mga naminaw nato karon sa Kibawi Bukidnon, no, kay connected man ta karon sa Kibawi Bukidnon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon nila Sir Kelvin and Tatay Paeng. Ang salamat and maayong gabi sa tanan. At ang oras, it's already 8:53 in the evening. Daghang salamat, mga kaibigan, sa umanapod mag-ubanuban na punta. Same time station. Ayan, so maayong gabi sa tanan. And have a good night.

0: mga herbal o unsa pa nga mga pamaagi sa pagpahimsog diha sa lawas. Ang advice lang nako kanimo higala, no, kung ang imong kinaiya, sige lang kag-ambak-ambak. Sulay ka ani, sunod semana lahi na pod, sunod semana lahi na pod. Abi nimo higala, di gyud ka makaabot sa imong destinasyon. Klaro nga pagka-istorya, di gyud nimo maangkon ang kaayuhan nga imong gipangita. Ang akong ma-advise kanimo higala, once ni ambak na gani ka dinhi sa atong programa, once nga ni-avail na gani kaning ato ang holistic healing program, ang akong advice sa imo higala, ayaw na pag-ambak. Klaro, ayaw na pag-ambak, ambak, ambak, bisan asa nga i-share sa imong silingan o higala, ayaw na gyud. Kuptan gyud na nimo higala. Kining ato ang once ma-avail nimong kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, no? Once imuning gidesisyonan nga imuhang i-avail, kupti, pagpabilin, padayon, consistent. Kung mahurot, refill. Gamit, refill. 3 to 6 months para maklaro gyud nimo, makita gyud nimo higala ang kalainan, ang kausaban diha sa imong panglawas. Dili kumuingon higala nga sulod sa isa ka semana pag moabil ka ani, tanan nimong sakit mawala. Dili. Dili kumuhatag og promise diha kanimo nga instant. Pero wala, dili but pasabot mga higala nga wala tay mga kahigalaan nga nigamit sa usa ka semana lang, wala sila nakasinati og kausaban or kaayuhan. Daghan, no? Daghan nakaitag mga kahigalaan nga isa ka semana pa lang kita na gid nila ang kamilagroso sa atong kaayuhan sa kinabuhi. Holistic healing program. Labi na kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. No? Ing ana kamilagroso higala kung tuuhan nato, saliga nato ug ipadayo nato. Kay nganuman nagdepende po na sa imong pagtuo. Ikaduha, nagdepende po na higala sa imuhang lawas, no? Og nagdepende po na sa diferensya sa imuhang lawas. Base sa ako ang observation for almost 10 years nakapin, no? Sukad nga atong gi-recommending ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy powered by CMD, no? Ang pinaka-slow gyud nga process, no, sa ato ang proseso, kining na ay mga problema sa bukog ng mga tao, no? Kanang mga nayandak, nahulog or nabangga sa una, kana higala, no, kung related na sa bukog ang imuhang gibati, ang akong ma-advise sa imuha, ituloy na siya, no? Kay pag bone related nga problem gani, hinay-hinay, inanay kaayo ang penetration ana sa imong body. Ang isa nga makalangay pagyud sa imuha higala, no, kanang imong lifestyle. Labi na og naa kay history diha sa taas nga uric acid, dali kay na mo balik, mo activate ang imuhang gibati sa imong kabukogan. So mo na mga higala, no, kung ikaw nga nag undergo na sa atong kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, naa kay nakita nga progress, no? Kana nga progress ipadayon, no? Basta bone related mga higala, no? Bone related problem, no? Ang isa lang gid nga lika ninyo ana, kanang habi ninyo nga hilig mog mga aslom, hilig mog mga sili, no? Kining mga prutas, no, mga aslom, no? Mogi na ang imuhang angay nga likayan pag bone related na mga higala. So, nga naman, kay ang bukog manggod. Siyempre, ang bukog, naka-built-in na magina siya, solid structure magina sa body. Mobitaw na nga naay mga manipulation ana nga therapy, no, na natay gitawag chiropractic, myoskeletal therapist, no, naay mga therapy nga gina undergo ang mga pasyente nga naay mga problema diha sa ilahang bukog, no. Pero ang uban, naay uban nga matabangan dayon sila, napoy uban dili dayon nga maulian sa kining chiropractic nga therapy o myoskeletal therapist, no. So mo na ang uban ginapahilot nila. Pero kung naa ka na nga problem higala, no, sa imong bukog, basta bone related gani higala, uric yun ang pinakabantayan nimo ana, no. Mo na i-monitor nimo imong uric acid, naamantay mga facilities ana, mga laboratory, no. Kung gusto nimo mahibaw-an, no, kung unsay problema, no, labi na o ka ng imong gibati bukog yun nimo kay naa ka injury sa una, pagpa-test sa imong uric acid, no. Pag nagasakit gani na higala imong bukog, taas o possibility nga uric acid na ang imong problema. Pag ma-check gani ni mo higala nga taas ang imong uric acid, ang advice nako sa imuha, likayan dayon nimo ng mga aslom, parat, kana mga halang nga mga pagkaon ug prutas, no? Labi na ng mangga, rambutan, daghan pag mga aslom nga mga prutas basin hilig ka anak kay naguna-una ka. Ang prutas healthy. Yes, healthy. Pwede ka mukaon na ng mangga or kini mga aslom nga pagkaon kung wala kay problema sa imong uric acid. Isa pod nga maka-contribute ana higala, no, is kining hinay ka mo inom og tubig, dili ka hinginom og tubig, mo inom ra ka ganahan, mo inom ra kag uhawon. Mo na nga nining sayo sa kabuntagon, mo bitaw na nga gina-advise nato mga higala sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. Mo inom gyud tag tulo ka baso ani. Dito nato gikuha sa ato ang 100 drops, no, sa atong 6 liters. Tulo gyud ka baso pag mata nimo karon nining sayo sa kabuntagon. 3 glasses of water gyud igala ang imuhang inumon, no? Kung gusto gyud ka og paspas ang imong healing, pwede nga pag mata nimo ron, no, tulo ka baso. Pag abot og alas 7, inom na pong kaog, isa ka baso. So, upat na ang imuhang nainom. Pag abot og alas 11, niinom na pong kag isa ka baso. Pag abot og alas 3, niinom na pong kag isa ka baso. Pag abot og alas 8, niinom na pong kag isa ka baso. Gikan sa atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy sa 6 liters, no? So kung imong totalo na higala, nana kay na inom daan nga 7 glass. No? 7 glass of kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Ang disadvantage lang ni ana higala, no, dali mahurot ang imuhang kaayuhan sa kinabuhi water therapy nga 6 liters. Pero ang good news ana, taas ang rate chances sa imuhang healing o recovery. Pero kung naa kay budget higala, no, kung mahimo budget gyud, no, pero kung nagpait yug ka, walang wala yug ka, igo-igo lang gyud ang imuhang kwarta, no, diri na lang ka sa 3 glass every morning, stick lang ka, mamugan atong pinaka minimum mo bito ni higala, no, nga ato aning gi-promote pinakabarato na kaayo ni siya nga pamaagi. Ang ako lang yun inihigala, no, para makatabang kaninyo. Kanimo, no, para matabangan yun ka. Kay kabalo ko higala nga naakadiha sa kahimtang nga lisod. Kay pag naakay gibati, naakay sakit, mapiktuhan imong trabaho, apiktuhan imong panginabuhi, sige ka gasto, palitong tambal mo ni mauna. Mauna higala nga gidesign na to ang kaayuhan sa kinabuhi para matabangan ka, bisan og lisod ang imong kahimtang. Kumbaga higala, kayong atong programa sa kayon sa kinabuhi, matawag nato ning humanitarian, no? Bisan tuod og paliton nimo ang 200 pesos pero barato na kaayo na siya higala. Mo na ang ato ang gihimo nga humanitarian approach, no? Kay ngano man pag ma-discover nimo ning secret higala, dako kay kag matipid, no, sa mga hospital bills. Pero wala na to gi-encourage si Gala, no? Nga dili na mo matug ospital. Pero kung needed na gyud gani mo matug ospital, adto mo ospital. Kining atong kaayuhan sa kinabuhi, option lang ni. No? Option ni nga imuhang pilion nga gipili ka nga wala ka gipugos, kinasingkasi. So mo na higala, no? More water. Mag-control ta sa atong pagkaon. Og ang atong pag-ampo sa makagagahom, ato na siyang imintinar, no? Exercise po di gala, no? Di ta malimot. Di kahit tag mga pagkaon nga mga mantikaon. More on vegetable ta, no? Sabaw-sabaw. Labi na sa imong kahimtang karon. Muna higala, kanunay nga tune in, no? O karong Sabado na ang atong CMD caregiver. After ani nga program, ang program sa atong CMD caregiver, paminawi ang iyang programa. Kung naamoy mga pangutana, wa mo katuod asa ang lokasyon sa atong stasyon, i-text ang iyang numero, tawagi ang ato ang CMD caregiver. So, para klaro ninyo mga higala, pwede mo mangutana sa iya, ha, no? O mo lang na akong matambag diha kanimo higala, no? Kaning kamot kay dili pa ulahi ang tanan. So kanang imong gihuna-huna karon nga imposible maabot ang panahon na kana masolusyonan. To God be the glory.
1: Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

Good morning, maayong buntag ganinyong tanan, mga suking tigpaminaw dinia sa tuwang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta na mo karon tanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naadihaa sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magaingon kaninyo na ang pag-atiman mo'y pinaka-importante nga tambal dihaa sa balatian. Ug inubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International ato adlaw aron nga makabatuon og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. So,

magigaling. Nag-message usab no si Ma'am Pilar, 67 years old, umatod niya sa kung edad, dili na pareho ang kusog sa kuwang lawas. Og usa ka adlaw, kanit lang yung kugi atake sa ako ang vertigo. Murag naglibot ang kisame ug ang salug namo. Nahadlok ayo ko apan nakat-un ko nga importante gyud ang pag-atiman sa lawas. Salamat kayo si MD Caregiver sa imuhang milagroso nga produkto ug sa imuhang pag-guide kanako. Salamat nga natabangan ko sa ko ang vertigo. Kay dili gyud lalim si MD Caregiver ang naay bation. Nagdako kayo nga akong pasalamat sa imong produkto kay natabangan ko sa ako ang vertigo. So salamat pud kaayo no. Salamat pud kaayo Ma'am Pilar sa imong kasinatian, sa imong testimony ha. Ug salamat nga nahimong instrumento ang atoang CMD ni Halco Dancer International diha sa imong balatian nga vertigo. So sa mga adunay gibati karon no sa inyo sa ilang kalawasan, adunay mga kailang aduna usab gipangbati. Pwede gid mo nga muanhi karong Sabado, karong Saturday kay naatay libre no nga konsultasyon, free health consultation, magsugod ano, alas 8 sa buntag ug taman na rata alas 2 sa udto. So sa mga adunay mga kailang na ay gipangbati sa kalawasan, pwede gid ninyo silang kuyugon o banon dalaon diri sa tong estasyon karong Sabado. Kay naatay libre nga konsultasyon no. Magsugod dalas 8 sa buntag ug taman na rapod dalas 2 sa udto. Ug karong Saturday ha, karong Sabado naapod tay libre nga patak para dira sa mata, sa dalungan ug sa ilong. So kung namoy mga higala nga naay gipangbati sa mata, sa dalungan ug sa ilong, pwede ginin silang kuyugon o banon diri sa tong estasyon. So asa man ni Agion, narata diri aha sa Panabo City ug agion ninyo ni sa Wharf Road nga dalan. Mo straight lang mo noon niya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan. Unya ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga E-Square Building, ang ubos kay LBC, na ata sa taas, sa second floor, and penetrate you, Panabo City. Kung kanunay na itong hinumduman, nga dili lang ordinaryong ang vertigo ha, dili lang ordinaryong hilo o kalipong, kini usa ka pahimang no nga adunay problema sa sistema sa balanse sa lawas. Ug ayaw gyud ninyo baliwala kung sige na og balik ang inyuhang pagpanglipong. Pagkawala sa balanse og kanunay nga pagkatumba. Kay ang lawas kanunay nagahatag og pahimang no ug kini ang ato lang yung ang ato lang yung buhaton mao ang pagpaminaw niini samtang sayo pa. Baga, mintras sayo pa, paminawa na imong lawas, tambali na, tagain na, og sakto nga sustansya, nga iyang gikinahanglan nga mao ang ato ang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Kaya nga itong CMD no, ni Health Code International, 72 plus minerals ang naani ini. Balance pag yun, no? Walay overdose, wala siya'y underdose, o walay gipangsagol nga mga food coloring, walay mga artificial nga mga gipangsagol, kundi natural good ang atuang CMD ni Health Code International, ang atong milagroso nga tubig. So kung karong Saturday, wala mo'y igu nga budget, unya na mo'y 200 pesos, unya na mo'y tubig, tilawan na gid ninyo kung unsa ka nindot, unsa ka epektibo ang ato ang milagroso nga tubig no nga mao ang CMD ni Health Code International. So karong Saturday ha, magkita-kita ta diri sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City, magsugod ta alas 8 sa buntag ug tama na rapud ta no alas 2 sa udto. So ayaw na mo paglangay, ayaw na mo pagduha-duha. Kuwaa na na inyuhang pagduha-duha kay di gid na makatabang diha sa inyuhang balatian. So kung namoy mga pangutana ha, pwede gid mo nga mutawag, mutext sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mo mutawag, mutext sa tuang numero sa 0912-7189-028.
Uka nga itong CMD han, Health Code International, available ni siya kanuna ay diniya sa tuwang estasyon din sa Infinite Radio, Panabu City. Wagid mo ilang kapalitan ni ini, kundi diri aragid sa tuwang estasyon din sa Infinite Radio, Panabu City. Ugang nakanindutan eh, kay barato, affordable, ragid kaayo. Tag 2 pesos lang gid no ang patak sa tuwang CMD ni Health Code International.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, utaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas. Baskog nga panglawas ang atong CMD ni Health Code International. Available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.

0: Pisting anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Ay sige, ana, palit ko. Asa man ko makapalit ana? Kani si MD. Patulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si MD makatabang din na sa akong mata. Daghan magug ko problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto kaayo na sa si MD. Kana si MD all in one mana. Ana nimong problema sa lawas, makatabang siya.
2: Si MD punog sang kahitaasan. Food supplement lamang apang daw nilagmigay.
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usa ka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health. Alert.
5: Kahibalo ka bang ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa eye care gold o pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase og superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw og matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw, sulayi ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parihong presyo. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
4: Health, health, health alert! Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kumani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata.
5: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. But pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops. Og labi na gyud ang Eye Care Drops, hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang epektibo nga Eye Care Capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Eye Care Capsule ug Eye Care Drops.
6: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu Mati. Nag-antos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Kung nakaayo ang hubag, bunya dili na ko kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang gisuggest nila kay Eye Care nga drops og capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat gyud kaayo sa Eye Care.
4: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
7: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Indang de Pedro, Tagalog Sulitan, diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris, na siya'y bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabak ang amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan, kaya akong mangutan ako sa iya kung sukad siya nagamit sa Power 10, Robayo. Okay na siya, dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
1: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10! Probayo Capsule! Power 10! Probayo Capsule! Paglawas mo nga sigurado!
2: Uy, Mare! Asa man ka paingon?
3: Nito, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa, guban pa. Naa po si Cesar, ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itum-itum sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay!
2: Tubag, bisan unsang matang sa balatian, Emolite Herbal Capsule.
3: Emolite Herbal Capsule,
2: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Emolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Emolite Herbal Capsule.
3: Emolite Herbal Capsule,
2: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
4: You're tuned in to the best, the frequency
5: 90.9,
4: the station
6: Radyo Kalusugan,
4: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing K's Fragrances, talaniis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jassy. Alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminawon.
4: Ako si Irene Minyo Savilia. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din. Og ni nung lading una na problema ko sa kumbana finding na ibato sa abdo. Nabalaka ko ba kay suunan mo po rin. Akong gigamit ang product ni nung lading, powersin, itong kapi o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Na-utasong siya utro. Salamat kasi Ginonga. Ang iyang nabili na lang siya ang abdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sa ang paglaom nako pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian. Salamat isa tanan.
5: Power 10 Probio Capsule
6: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
7: Just C Vitamin C plus zinc.
8: Just C
9: Oy Mare, asa man ka paingon?
10: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
9: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
10: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
9: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
11: Start working like Miley.
12: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were
13: high and we were so bad. Bisan unsang matang sa balatian, Amolite Herbal Capsule. Amolite Herbal Capsule, a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, ubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Amolite Herbal Capsule. Capsule with Malunggay and Luyang Dilaw. Always remember, prevention is better than cure. MOA Turbo Capsule. MOA Turbo Capsule. A broad spectrum food supplement with Malunggay and Luyang Dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text ang mobile number 0997-750-7797.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong giulat? At duan na ang Managers Lending Corporation.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Ako si Christina Flory Reguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa clay gel coffee mate, sa termino pa din ako mainom, tungod kay nakabatik ko sa pagdrama ninyo. Pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lami yun kayo siya, so first yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
4: Clay gel coffee mix, lami na, magkaayo pa. Clay gel coffee mix.
0: IKU Gold, ang maski pa kusog o maski pa epektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta o magsigig katul ang mga mata. Mag-IKU Gold, ang kapsula nga gituyo o himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc o gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom o IKU Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga eye care drops.
5: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako si Chiche Durban, taga-Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-antos jud ko sa ako ang dysmenorrhea, taga-Bulan. Pag muabot na gani mo, malipong na ko. Mawadaan ako ang kuso. Usahay, dilip ako makatrabaho. So, katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix. Ako ang isulayan. Ay daghan siya og benefits. Pag-take na ko ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kaloyan sa Ginoo pag maabot ang akoa, dili na ako kabati og sakit. Usahay matingala na lang ko na abot na diay.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high,
1: we were so bad. Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, Mrs.? Kulang ang imong performance kay Mister. Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
2: TerraMax Herbal Capsule.
1: Ang pinakakusgan o pinakaepektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sagol nga maca root, horny goat weed, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, ug saw palmetto. Kung asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction ug prostate cancer.
2: TerraMax Herbal Capsule.
8: TerraMax Herbal Capsule.
1: Diri na ta sa original. Kung asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
9: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
10: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
9: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
10: Cutis Mestiza lang yan.
9: Cutis Mestiza?
10: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
11: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
12: You're tuned in to the best, the frequency
13: 90.9,
12: the station
14: Radyo Kalusugan,
12: your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan, gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure, mapalit na karon sa mga butika.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako si Clara, 52 ang edad. Galisod gugod drive kong gabi tungod kay sulawan gugod sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong katagbo. Matod sa akong doktor, ingon ana yun daw kung may katarata. Gisulayan na ko ang I Care Gold o I Care Drops. O sa kabon na akong gagamit o nindot igay siya. Magadad na ko ang tarong sa gabi. Magabasa na po ko o gagmay mga lisulayan ninyo ang I Care Gold o I Care Drops.
2: Care Gold Capsule.
4: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
5: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.